0: Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Lampa, share mo.
1: Happy, happy Friday sa ating lahat, Star Nation. At welcome na rin po sa ating programa, it's all for you in the morning. At oras po natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 27 star minuto na makalipas sa alas 8 na umaga, 8:27 in the morning. Umpisahan natin ang ating umagaga na mayroong good vibes sa ating hashtag TBY.
3: Sawa ka na ba sa mga bad news?
4: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
3: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
1: Breaking news, ho!
3: Akala mo joke time, true pala!
4: True ba yan?
3: TBY!

0: True Bayan. True Bayan.
1: Star Nation, alimangong nangagate. Kinain ng isang lalaki ng buhay at hilaw sa China.
2: Ano ba yan?
1: Grabe naman yun, insan. Yan tuloy sa mga Star Nation nating mahilig mga agat. Dahil naman po, baka kayo'y kagatin din ng inyong kinagat. Ayaw kasi sa liriko ng kantang pambata. Na tong tong tong pakitong kitong alimango sa dagat mahirap huliin pagkat to'y nangangagat. Ngunit Star Nation ha, ang awitin na yan ay hindi lang hinuli subalit agad rin kinain ng buhay dahil sa ito'y nangagat. Diba? Grabe naman yun. O bagay, di muna niluto, no? Agad-agad. Eh, isang ahong 40-year-old na lalaki po na tinago sa pangalang Mr. Liu sa China ang kinain ng buhay ang isang alimango. Pagkatapos sumano, sipitin ito ang kanyang anak. Diba? Eh, tama naman kasi, di ba? Sabi daw nila, di ba? Galawin nyo na ang lahat, wag lang ang anak. Dahil lintik ang may ganti. Eh, makalipas nga ho, Star Nation, ang dalawang buwan, nagkaroon ito ng matinding karamdaman sa kanyang likod dahilan para isugod agad siya sa ospital. Eh, sa naging inisyal nga ho na pagsusuri, eh wala naman daw umanong nakitang diferensya ang doktor sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Nang tinanong si Mr. Liu ng doktor kung may nakain ba siyang kakaiba, ay tinanggi ito nung una. Ngunit, maya-maya, ay umamin ng kanyang asawa na kumain umano ito ng hilaw at buhay na alimango.
0: TBY, True Bayan.
1: Eh, kaya naman Star Nation agad na sinuri ng doktor ang kanyang dugo at napag-alaman, aba, na-infect ang lalaki ng tatlong parasite. Oh! Agad naman itong natugunan ng kaya gumaling si Mr. Liu at tiyak sa susunod ay ugaliin niya na itong lutuin kahit pa ito'y muling mangagat. Sabi nga daw nila, di ba Star Nation? Di ba sabi daw nila, bago ka gumawa ng aksyon, pag-isipan mo muna. Pero di naman natin ba si Mr. Liu eh, na dala lang ng bugso ng damdamin. Siyempre, di ba na napahamak yung kanyang anak eh. Kaya gumanti lang talaga siya. Pero itong alimango na to, ha, grabe din yung kanyang defense mechanism. Nakain nga siya. Namatay man. Pero nakaganti rin siya in a way. Kasi nagkasakit si Mr. Liu. Kaya sa Wasser Nation natin next time, kapag kayo'y gagante sa alimango o kapag ka kinagat ang alinman sa inyong kamag-anak o ikaw mismo, o, pag-isipan mo na muna ha. Lutuin mo na muna bago mo siya kaingin. Para sarap tuloy kumain ng alimango. Yun yung ano eh, di ba? Kapag kumakain ka, unahin mo muna kainin yung kanyang mga ano, kanyang mga galamay. Oo, malaman yun. Tapos saka mo titirahin yung kanyang katawan. Sarap nyo no, tas iyanon mo siya, di ba? Dapat ginataan. Sarap naman nun! Sa Basar Nation natin, ha, kapag mayroong magdadala po ng ano, ng pagkain, pwede ba alimango? Chos lang! Ayan, Star Nation ang ating hashtag TBY. Ngayong araw po yan ng Friday. Dire-diretso na po ating matugtugan sa ating programa. It's All For You in the Morning up until 11 in the morning. Kasama kapilihan niyong happy birthday every day yung kapartner sa tawaran at DJ na heart of sa huggable pa at yummy pa. Rawr. Star DJ at Tonya Nabara is my name and music is my game.
3: Yabba-dabba-doo!
1: May nag-chat dito. Paano kumagat ang isang Antonio Lambada? Try me. Mati na nakatutok dito para sa inyo ipinagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo!
0: TBY, True Bayan
2: 102.7.

102.7. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

Mga Metro and Mega Star Manila sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Star Nation, sa ating pong national news pre-trial conference sa impeachment impeachment case ni Vice President Sara Duterte magpapatuloy sa June 22. Samantala, Star Nation, kooperasyon susi sa kapayapaan sa ASEAN-Russia Summit ay mismiyan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, Star Nation, sa ating isa iba pang national news, ilang online personality na inireklamo ni dating Senador Trillanes IV nagsumite, nakasagutan sa Department of Justice. Sa ating international news, US inanunsyong ititigil na ang naval blockade laban sa Iran. At sa ating sports news, Alex Iala nagpakitang gilas kontra world number 2 sa Berlin Open.

0: Manila, darito na ang ating Star FM News Connect. Tabok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Tradition ngayong araw ay Biyernes, June 19, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Ako po ang lingkod, Star DJ Antonio, at darito na ang mga detalyadong mga balita sa loob at labas ng bansa.
1: Star FM News Connect. Star FM National News.
0: Star Nation, magpapatuloy sa Lunes, June 22, ang pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte matapos hindi makumpleto ang lahat ng ebidensya ng magkabilang panig. Ito ang kinumpirma ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel ni Vice President Sara Duterte matapos ang isinagawang closed-door pre-trial conference. Ayon kay Poa, natapos pa lamang nilang markahan ang mga ebidensya para sa isang artikulo ng impeachment at may tatlo pang nagtitirang tatalakayin bago tuluyang magsimula ang paglilitis. Kabilang sa Article 3, ang mga alegasyon ng bribery, graft and corruption, paglabag sa konstitusyon at betrayal of public trust laban sa vice-presidente. Dagdag pa niya, umaasa silang matatapos ang buong proseso sa Lunes, ngunit handa rin silang bumalik sa Martes kung kinakailangan. Ipinaliwanag din ni Poa na mahirap pang matiyak kung kailan matatapos ang pre-trial dahil sa dami ng mga dokumentong kinakailangan suriin at markahan para sa iba pang mga artikulo ng impeachment. Sa kabila nito, naniniwala ang defense team na posible pa rin masunod ang target ng pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. Samantala, nagkasundo na rin umano ang defense at prosecution na sa kanikanilang listahan ng mga testigo. Tinatayan na sa 25 hanggang 30 testigo ang iaarap ng kapo ni Duterte, kabilang ilang reserve witnesses. Nilalaong rin ni Poa na normal lamang ang mga argumento at diskusyon sa pagitan ng defense at prosecution sa panahon ng pre-trial at wala umanong personalan na alitan sa pagitan ng dalawang panig.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas palakasin ang pagtutulungan ng ASEAN at Russia sa halip na tunggalian. Ginawa ng Pangulo ang payag sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Summit sa Kazan. Itinapok ni Pangulong Marcos at tatlong pangunahing layunin ng kooperasyon. Mas ligtas na reyon laban sa terorismo at cybercrime, mas malakas na ekonomiya sa pamamagitan ng kalakalan at enerhiya, at mas pinalawak na ugnayan ng mga mamamayan sa larangan ng edukasyon at kultura. Ayon kay Pangulong Marcos, ang 35 taon na partnership ay simula pa lamang ng mas malawak at mas matatag na ugnayan ng ASEAN at Russia sa mga susunod na taon. Sa kabilang dako, iniyayag ng Pangulo na kanyang ikinararangal ang pagiging co-chair ng ASEAN-Russia Commemorative Summit kasama si Russian President Vladimir Putin. Star Nation, narito ang ilang bahagi ng payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: The summit underscored our collective commitment to strengthening cooperation across the political, security, economic, and social-cultural pillars of engagement. We exchanged views on promoting peace, stability, and sustainable development, enhancing trade and investment, strengthening food and energy security, advancing science and technology cooperation, and deepening people-to-people exchanges. We also discussed developments in the wider Eurasian region and welcomed opportunities for greater engagement between ASEAN and the Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian Economic Union. We noted the growing interaction between ASEAN and these organizations, welcomes Russia's continued engagement with ASEAN and its support for ASEAN centrality and the ASEAN-led architecture. We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, nagsumite sa Department of Justice ang ilang online media personalities na kanilang kasagutan sa reklamong isinapa ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Byron Cristobal o kilala rin bilang Banat Bay, sila'y personal na nagtungo sa kagawaran upang isumite ang rejoinder sa prosecution. Patungkulan niya ito partikular sa reklamong cyber libel na isinampa ng dating mamabatas laban sa kanilang kapakailan. Nagugat ang reklamo bunsod sa umano'y pagpapakalat ng impormasyon na tumanggap umano ng $2 million si Trillanes na siyang kanyap ng pinabulaanan. Ngunit apela ni Byron Cristobal na iwasan ang pahiging balat sibuyas lalo na kapag nakatatanggap raw ng kritisismo. Gayunpaman, tiwala ang naturang individual na ang Department of Justice ay magiging patas sa pagdinig ng reklamo. Umaasahan niya siyang papabor sa kanila ang magiging desisyon ng prosecution kasunod ng magsumite ng kasagutan. Star Nation, narito ang bahagi ng payag ni Banat B o sa kanyang tunay na pangalan na si Byron Cristobal.
3: Tungkol dun sa final, sa amin parang napakabalat sibuyas ng ating mga government official ngayon. So parang sa amin, huwag naman silang balat sibuyas. Kasi kung sila nga, di ba, nagki-criticize din sila ng mga kalaban nila sa politika. Pero pag sila naman ang kin-criticize, nagsa-cyber libel kagad sila. Sa tingin ko, hindi yun ang puso at ng konstitusyon natin, which is ang demokrasya. Yun lang naman ang hindi maganda yun para sa isang public official. Para kang tikon, di ba? Sa mga kritisismo sa iyo. Siyempre, ang alam naman ng DOJ, hindi naman po yan bias at talaga naman po pinakikinggan nila lahat ng panig. So, umaasa kami na papaboran tayo ng DOJ sa ating sagot.
1: Star FM News Connect. Star FM International News.
0: Star Nation, sa ating international news, inanunsyo ng Estados Unidos na itinigil na nito ang naval blockade laban sa Iran matapos lumagda ang dalawang bansa sa isang kasunduan na naglalayong wakasan na ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa U.S. Central Command, inalis na nila ang blockade alinsunod sa direktiba ni U.S. President Donald Trump. Dahil dito muling binuksan ng Strait of Hormuz, isang malagang rutang dinadaan ng mga barkong may dalang langis at iba pang kalakal. Nabatid na kasama sa kasunduan ang agad na pagpapatigil ng operasyon ng U.S. military kung susunod-an niya ang Iran sa kasunduan. Kabilang sa mga kondisyon nito ang pagsira ng Iran sa kanilang imbakan ng enriched uranium at pagtigil sa pagpupondo sa mga kaaliadong armadong grupo sa reyon. Bagamat ay sasakatuparan na ang kasunduan, duda naman dito si Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei. Anya, hindi siya lubos na sang-ayon sa kasunduan, ngunit pinayagan niya itong ituloy matapos makatanggap ng mga katiyakan mula sa kay Iranian President Masoud Pezeshkian. Sinabi pa ni Khamenei na hindi porket natuloy ang kasunduan ay susunod ang Iran sa ilang mga negosasyon nito sa Estados Unidos. Samantala, sinabi ni Trump na inaasahan niya susundin ng lahat ng panig ang tigil putukan upang magpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Nagpayag naman ang suporta sa kasunduan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at binigyan din ang kaalagaan ng matibay sa relasyon ng Israel at Amerika. Gayunpaman, may ilang opisyal sa kanyang gabinete na nagpayag na pagtutol sa kasunduan. Napagalaman na nakasahod sa kasunduan ang pagtigil ng anumang digmaan, muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, pagpigil sa Iran na magkaroon ng nuclear weapon at pagtatatag ng pondong aabot sa $300 billion para sa muli pagbangon at pagpapaulad ng ekonomiya ng Iran. Sabi lang nito, nananatiling aktibo ang mga pag-atake sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah sa Lebanon matapos iyayag ang kasunduan. Ngunit ayon sa Israel, hiwalay ang kanilang operasyon laban sa Hezbollah habang sinabi naman ng Iran na kasama sa kasunduan ng Amerika ang pagtigil ng digmaan sa Lebanon.
1: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
0: Samantala, Star Nation, balitang pampalakasan. Huling pinatunayan ni tennis star Alex Ayala ang kanyang husay matapos niyang talunin ang world number 2 na si Elena Rybakina ng 7-5, 6-4 sa Berlin Open nitong Biyernes oras sa Pilipinas. Sa naturang laban sa WTA 500 tournament, kinapos si Ayala sa unang bahagi ng first set at naibaba pa sa 1-4 ang laban kay Rybakina, nakilala sa malalakas na serve. Ngunit hindi nagpatinag ang 21-year-old na Pilipina at nakabawi sa pamagitan ng sunod-sunod na panalo sa mga laro upang maagaw ang unang set sa score na 7-5. Sa second set, nauna na naman si Ayala at nakalabang ng 42 bago muling lumapit si Rybakina. Gayunpaman, nananatiling matatag ang Pilipina at tinapos ang laban sa 6-4 matapos ang 1 oras at 32 minuto. Dahil sa panalong ito, umusad si Ayala sa quarterfinals sa torneo at haharapin niya roon si Elena Svitolina. Matatanda na ito na ang ikalawang beses na tinalo ni Ayala ang isang world number 2 player. Noong nakaraang taon, naitala rin niya ang malaking upset laban kay Iga Swiatek sa Miami Open na nagdala sa kanya sa semi.

0: na Star FM Manila. At para po sa iyo pa mga detalyado mga balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website www.bomboradio.com. Oras Star Nation, Subuka, Puluan ng Pilipinas, 25 star minuto na makalipas alas 10 na umaga, 10:25 in the morning. At balitutugan tayo, dito pa rin po sa inyo yung pilat na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM News Connect. One oh two points.

0: Antonio Lambada.
1: Move it.
2: Point 7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Oras na rin Star Nation. Subuh kapuluan ng Pilipinas. 6 na Star Minuto na lang bago sumapit ng alas 11 ng umaga. Star Nation, hanggang dito na lang po ang programang It's All For You in the Morning. Pero huwag kayong mag-alala dahil sa gusto ninyo at sa gusto. Ang mga kasama nyo pa rin po ang inyong lingkod ang alas 12 ng katangalian. Sa ating susunod na programa, ang Star Hits Express! Sasamahan kayo, Star Nation, sa ating tanghalian time. Para naman busog-lusog kayo ha, mamayang tanghalian. At syempre sa mga Star Nation natin habang naghihintay na kanilang lunch time, kanilang break time, ako sasamahan ko kayo para kahit o paano mapamatawid natin ang inyong kumukulong chan. Gawin-gawin ang ating mga tugtugan ha. At syempre Star Nation, malatili na nakatutok ha. Dito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Give me a song from Maroon 5 and Wiz Khalifa para sa witing Payphone.

0: Antonio Lambada. Move it, move
1: it. 102.7 Star FM. It's all for you. Oras sa Star Nation, Cebu, Kapuluan ng Pilipinas, 26 na Star Minuto na makalipas sa alas 11 ng umaga, 11:26 in the morning. At kayo pa rin po na ikinig sa programa Star Hits Express, kasama ka piling ang inyong Happy Man Every Day, itong partner sa tawanan, ang DJ na heart of sa Hagbol pa at Yummy pa. Star DJ Antonio Lambada is my name and music is my game. Ang alas 12 tayo nakatangalian, magkakarinig ang magkakadopang tenga. At bubusungin kayo gamit-gamit ang mga tugtugan, mga pag-uusapan at marami pang iba. Star Nation ha, ngayong araw nga na ito ay June 19, 2026. Happy happy star birthday po sa lahat ng mga diriwang ng kanika nila kaarawan ngayong araw na ito. At syempre kasabay niyong ari po nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito ay walang iba kundi ang ating bayani na si God Dr. Jose Rizal. Ngayon po Star Nation ang kanyang ika-isandaan at 65 kaarawan o 165 years. Bagay, itong si Dr. Jose Rizal nagpapatunay na hindi lahat ng bayani ay humahawak ng sandata. Ang ilan ay gumagamit ng talino at panulat upang gisingin ang diwa ng bayan. O kaya sa mga Star Nation natin, ha, sa pagdiriwang natin ng kanyang kaarawan, naway ang mga turo at ipinaglaban ni Dr. Jose Rizal ay lagi natin isa isip at isa puso. At dahil dyan, Star Nation, narito pa para mas lalo natin malaman ha, kung ano bang history ni Dr. Jose Rizal. Parang kasabay din ang kanyang kaarawan ngayong araw na ito na June 19, 2026. Ito po ang handog po namin sa inyo na feature story ng 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Star FM.
3: Minsan daw, mayroon isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Lumipad siya ng lumipad, palibot sa apoy, palapit ng palapit sa apoy.
4: Marahil hindi gaanong kilala ang araw na ito. Marahil nga, isa lang itong ordinaryong petsa para sa ilan. Pero alam nyo bang minsan sa ating mayamang kasaysayan, ipinanganak ang isang taong malaki ang naging papel sa pagmulat sa pusong makabayan ng mga Pilipino noon. Isang taong iginagalang at kinikilala nating lahat dahil sa naiambag nito sa tinatamasa nating kalayaan ngayon. Sino nga ba siya? Si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. At bilang ngayon ay araw ng kanyang kapanganakan, marapat lamang na siya'y ating alalahanin at bigyang karangalan. Balikan po natin ang kanyang masaya at makabuluhang buhay. Alamin po natin kung sino nga ba si Rizal at ano nga ba ang iniwan niyang aral.
5: Simula ngayon na hindi mo na maaaring gamitin ang apelyido Mercado.
6: Ano nga palang pangalan ang gagamitin ko mula ngayon?
5: Rizal.
4: Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ito ang buong pangalan ng ating pambansang bayani. Ikapito sa 11 supling ni na Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro.

0: Pedro at Teodora Morales Alonso Rialonda y Quintos. At noong 19 ng Hunyo taong 1861, nakita ni Rizal ang unang liwanag. Biyayang maituturing hindi lamang ng mag-asawang Francisco at Teodora, bagkus ng buong bansang Pilipinas. Simula pagkabata ay ipinamalas na ni Rizal ang kanyang talento sa napakaraming larangan. Nang 9 na taong gulang pa lamang, si Jose ay ipinadala sa Binyan at nag-aral sa ilalim ng pamamahala ni Padre Justiniano Aquino Cruz. Ngunit pagkalipas naman ng ilang buwan ay pinayuhan na ito na lumipat sa Maynila dahil lahat umano ng nalalaman ng guro ay naituro na niya kay Rizal. Noong 20 ng Enero 1872, si Jose ay pumasok sa Ateneo Municipal de Manila. Siya ay nagpamalas ng kahangahangang talas ng isip at nakuha niya ang lahat ng pangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng asignatura. Sa paaralang ito, natamo niya ang katibayang Bachelier in Artes at notang sobresaliente, kalakip ang pinakamataas na karangalan. Nagpatuloy siya sa pag-aaral ng medisina at filosofiya y letras sa Madrid sa bansang Espanya at tinapos ang kursong ito noong 1884 hanggang 1885. Noong 1884, si Rizal ay nagsimulang mag-aral ng Ingles. Anam na niya ang pronses pagkat sa Pilipinas pa lamang ay pinag-aralan na niya ang wikang ito. Bukod sa mga wikang ito, nag-aral din siya ng Aleman at Italiano dahil naghahanda siya sa paglalakbay sa iba't ibang bansa sa Europa. Alam niyang mahalaga ang mga wikang ito sa pag-aaral ng mga kaugalian ng mga tao roon at ng pagkakaiba nila sa mga Pilipino sa bagay na ito. At upang mapag-aralan ang kasaysayan ng mga bayang nabanggit na mapaghahanguan ng mga aral na alam niyang makatutulong sa kanyang kababayan. Sa lawak ng kanyang karunungan at sa talinong kaloob ng Diyos sa ating pambansang bayani at sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat, partikular na ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ay inilantad niya ang karukhaan at paghaharing kolonyal sa Pilipinas at iniangat ang ating mga kababayan sa mata ng daigdig na karapat-dapat sa paggalang ng kapwa-tao. Ginising ni Rizal ang natutulog na diwang makabayan ng mga Pilipino. Ang dating maliit na apoy ay patuloy na nagliyab sa tulong na rin ng ibang bayani na lumaban sa kani-kanilang paraan na nalalaman. Dahil dito, maging ang kanilang sariling buhay ay inialay alang-alang sa bayan. Ngunit ito'y hindi naman nawalan ng katuturan sapagkat nag-iwan siya ng isang dakilang halimbawa para sa mga maraming salinlahi ng Pilipino. Bagaman si Dr. Jose Rizal ay wala sa unahan ng himagsikan bilang reformista, ang papel niya ay isang makapangyarihang sandata na siyang kanyang ginamit upang tuligsain ang mga Kastila. Ito'y siyang nagbigay ng ideya at mga layunin sa pagbabago. Sa maikling panahong pananatili ni Rizal dito sa mundo, kahanga-hanga siya sa dami ng kanyang mga naiambag sa ating kasaysayan. Kung ating pag-aaralan ang kanyang buong buhay, tiyak na napakaraming aral ang ating matututunan. Atin sanang isa puso at isa buhay ang mga aral na nais iparating sa atin ng ating pambansang bayani. Sa lahat ng mga bagong sibol sa ating lipunan, sa ating mga kabataan, huwag sana nating biguin si Rizal sa kanyang tinuran na ang mga kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Ngayon, sa kaarawan ni Pepe, ipagpatuloy po natin ang kanyang sinimulan. Maging sa ating mumunting paraan ay ipakita po natin ang pusong Pilipino na patuloy na nag-aalab tungo sa pagbabagong kailangan ng ating lipunan. Isang pagsaludo sa mga Rizal ng bagong henerasyon. Tayo po yun dahil ikaw, ako, tayo, nananalaytay sa ating dugo ang pamanang kagitingan ni Kat Jose Rizal. Maligayang kaarawan sa ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal ng Bansang Pilipinas.
1: 102.7 Star FM. It's rainy and back to school season once again, mga ka-Pure Gold. Kaya't ihanda na ang shopping list dahil parating na ang Pure Gold Pambuhos Blowout. discounts on your favorite items. At may chance ka pang manalo ng 1-year free grocery for Tindahan ni Alipuring or Perks Card members. Kita-kits on June 19 until June 21 to our 3-day sale. At mag-enjoy ng sangkatutak na special discounts on selected items. Managang sa Pure Gold, always panalo. Pretty guy, fair trade, for number FDEB258000-2026.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates.

0: 102.7
1: Star FM. Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
0: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like, more, share, move. Para sa atin sa Asia, sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7 star minuto na lang bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian, 11:53 in the morning. Star Asia, no, tikempo na lamang, makakakain na tayo. Kaya yung, mga kumakalam na po yung sikmura, kausapin nyo na muna yan, ha. Sabihin mo, nanggigigil ako sa iyo eh. Ako din nagugutom pero pinipilit ko eh. Ikaw huwag kang magpapansin, ha. Tumutunog eh. Anyway, mga may Star Asia, para kompleto sa regalo sa ating lunchtime, ang tabayan na po ang pagpatak ng alas 12 na katanghalian. Mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, ihatid po sa atin yan ng Bombo Network News Noontime Edition. Live sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo!
0: Star Asia, muli tayo mag-ardigan, ha? Bukas ulit. Alas 4, madaling araw, agad ang sosin umaga sa ating back-to-back-to-back morning programs. Pinoy Morning na gising na Morning Star Sweep at It's All For You in the Morning. Nakasama niyo po, nakapili ang inyong Happy Man Every Day, yung partner sa tawanan, ang DJ na Heart of Sa, Hagbal Pa at Yami Pa. Rawr! Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game.
2: Yabba-dabba-doo!
0: And living a song from B.O.B. featuring Bruno Mars. Para sa witing, Nothing on You. Beautiful.

0: Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
1: Bombo Radio Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, 19 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, si Pangulong Marcos inanunsyong pagpapalaya sa 24 na Pinoy na nakakulong sa may Siberia dahil yan sa immigration issue.
4: Si Senate President Sherwin Gatchalian, nakikitang isang malaking hamon ang logistics sa paghahanda para sa impeachment trial. Ang defense team ni Vice President Sara Duterte humiling ng 30 trial dates para sa presentasyon ng kanilang ebidensya.
3: Ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman nakikitang bagong banta sa presyo ng pagkain at sa inflation sa Pilipinas ang pagpasok ng El Niño phenomenon.
4: Bagong Chinese research vessel na mataan sa may Bajo de Masinloc, ang Philippine government hinimok na muling maghain ng arbitration case.
3: Sa ating weather update mamaya, isang bagyo maaari pong pumasok sa Philippine territory ngayong weekend.
4: At sa ating international news naman, kasunduan ng United States at Iran maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa Middle East.
3: Abangan din sa ating FIFA update mga kabombo ang Canada, nagdiwang sa makasaysayang unang panalo sa FIFA World Cup 2026. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging kautusan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 ng mga kababayan nating Pinoy doon sa may Siberia na nakulong ng halos 9 na buwan dahil yan sa usapin ng immigration. Inilad ng presidente na kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting ni Russian President Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na Pinoy at lumalabas na hindi niya batid ang kanilang kalagayan. Napagalaman din na walang kasong isinampal laban sa mga Pilipino, ngunit nananatili silang nakakulong sa loob ng 9 na buwan at nangako naman ang Russian President na hahanap ng paraan upang maresolba ang sitwasyon ng mga Pinoy. Ayon sa Pangulo, nagsabi sa kanya si President Putin na nakita na nila kung ano ang sitwasyon. Mula dito ay inhayag ni Pangulong Marcos na palalayain na ang 24 na Pilipino pagkatapos na may kasa ang deportation proceedings. Dagdag pa ng Pangulo na binigyan naman ng Russia ng opsyon na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na Pinoy sa naturang bansa, subalit minarapat ng mga ito na umuwi na lamang o bumalik sa Pilipinas.
4: Tiniyak naman ni Russian President Vladimir Putin ang kahandaan ng Russia na suportahan ng mga bansang Association of Southeast Asia Nations sa pagpapaunlad ng kanilang nuclear energy programs. Sa joint press approach matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, sinabi ni Putin na handa ang state-owned nuclear corporation na Rosatom na magbigay ng teknolohiya at kaalaman para sa pagtatayo ng mga nuclear power plant. Sinabi ng Russian leader na maaari ring tumulong ang Russia sa pagsasanay ng mga espesyalista at pagbabahagi ng karanasan sa larangan ng nuclear medicine at iba pang aplikasyon ng nuclear technology kabilang ang agrikultura. Aniya, bahagi ito ng mas malawak na layunin ng Russia na palawakin ang kooperasyon sa enerhiya at suportahan ang lumalaking pangangailangan ng mga bansa sa Southeast Asia.
3: Dako tayo sa ibang mga usapin dito sa Pilipinas, mga kabumbo. Binigyang diin ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na may epekto sa pagboto sa Senado ang estado o sitwasyon ng isang opisyal na hindi nakapaglingkod dahil sa detention. Ayon kay Justice Carpio, kung ang isang senador ay nasa ilalim ng detention at hindi aktual na nakakapagganap ng kanyang tungkulin, maaari siyang ituring na hindi holding public office o hindi na nakapagtrabaho sa mata ng batas. Sa ganitong pananaw, sinabi niya na hindi dapat isama sa 2/3 voting requirement ang mga kasalukuyang nakakulong na mambabatas tulad nga ni Senator Jinggoy Estrada. Gayunpaman, naiba umano ang sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi nasa kustodiya at patuloy ngayon na pinaghahanap at malaya rin na nakakakilos.
4: Sa bahagi ito, kuha naman tayo ng mga karagdagang report sa bahagi ng Senado si Senate President Sherwin Gatchalian. Nakikita ang isang malaking hamon ang logistics sa paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ma-report dyan si Bombo Angelo Aganan.
5: Bombogenesis, Bombojay, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na isa sa pinakamalaking hamon sa paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay ang logistics dahil sa limitadong espasyo umano ng Senado. Ayon kay Gatchalian, maliit lamang ang gusali ng Senado at parehong humihiling ang panig ng House Prosecution Panel at Defense Team ng kani-kanilang sariling holding o huddle room, media room at silid para sa mga staffs. Gayun din ang pangangailangan ng mga senador bilang hukom sa paglilitis. Dahil rito, inaasahan umano na magiging masikip at magiging hamon ang paggalaw ng mga tao sa isasagawang paglilitis sa Vice Presidente. Ipinunto din ng Senate President ang pangangailangan ng pagtutok sa seguridad lalo pat magiging bukas ito sa publiko. Para ito, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
6: That is the biggest challenge, the logistics portion. Kasi maliit ang Senado eh. Ang pinaka-problema natin dito, space. No? That is the biggest problem. Ang prosecution, gusto nila may sarili silang huddle room, may sarili silang media room, meron silang sariling staff. Ang defense, ganun rin. Of course, yung senators, may sarili rin mga requirements. So it's very difficult. And then under the Constitution, dapat open pa to the public. So that's another security hazard. So we need to make do with our limited space. Kaya hingi nga ako ng pag-unawa sa inyo na yung movements will be very difficult, the space will be very difficult, but we'll try our best to accommodate everyone, no?
5: Kasunod nito, Bombogenesis, sinabi ni Gatchalian na una na silang nakipagpulong sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Metropolitan Manila Development Authority, National Intelligence Coordinating Agency, at maging sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pasay upang tiyakin na handa ang lahat para sa impeachment proceeding. Bukod pa rito, nilinaw niyang mayroon ng mahigit 20 miyembro ng Philippine Marines ang maaaring deploy sa Senado. Kaya't mahalaga aniya ang koordinasyon sa lahat ng sangkot na ahensya. Pagpapaliwanag ng Senate President, kilala at matas na opisyal ng gobyerno si Duterte, kaya't kinakailangang matiyak na sapat ang seguridad sa buong proseso ng paglilitis, lalo pat may mga banta din aniya laban sa institusyon. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
6: We have a Marine contingent. We have 20 plus Marine contingent here. So dapat coordinated. No. So kahapon, if may nagpicture yata kahapon, so hindi lang naman Marines, andoon ng MMDA, Pasay LGU, NICA, PNP, AFP, sino pa ba? BFP, Fire. No. So marami sila. We have to admit that the personalities involved are political entities or political personalities. So we have to make sure na covered ang security aspect nitong impeachment proceedings. No?
5: Samantala, sa usapin ng budget, wala naman umanong tiyak pa na numero kung ilan ang magagastos sa pondo sa magiging impeachment trial ng bise. Ngunit tiniyak naman ni Gatchalian na magiging minimal lang ito sapagkat sa Senado lang umano ito isasagawa. Tanging nga madadagdag lang umano sa gastos ay ang dagdag seguridad upang masiguro na ligtas ang proseso ng paglilites kay Duterte. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: So usapin pa rin po ng impeachment trial, mga kahumbo. Mula po dyan sa may mataas na kapulungan, dako tayo sa House of Representatives. Si Representative Adyong at Renico, sinabing hindi sapat ang pagdalo sa pre-trial kung wala daw paliwanag doon sa mga alegasyon. Habang ang defense counsel naman ni Vice President Sara Duterte humiling ng 30 araw o itong tinatawag na 30 trial dates para lang sa kanilang presentasyon ng kanilang hawak na ebidensya. May live report si Bombo Anali Soberano.
7: Bombo Genesis, mula dito sa House of Representatives. Naging maayos ang isinagawang pre-trial conference matapos lumalo at magsumite ng pre-trial brief ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Representative Zia Alonto Adyong at Representative Rene Co. Ayon sa dalawang trial spokesperson, nakilahok ang depensa sa lahat ng yugto ng pagtalakay ng mga issue at pagmamarka ng mga ebidensya. Pero gayunpaman, sinabi nila iba ang simpleng pagsunod sa proseso kaysa sa pagbibigay ng malinaw na sagot sa mga alegasyong nakasaad sa impeachment complaint. Binanggit ni Representative Adyong ang mga tanong tungkol sa unay paggamit ng mahigit 400 million confidential at intelligence fund, mga alegasyong hindi maipaliwanag na yaman at mga hindi umanon na ideklarang ari-arian sa SALN. Ayon pa kay Adyong, bagamat sumusunod ang depensa sa mga kautusan ng impeachment court, hindi pa umano ito na ipapakita ang kahandaang magbigay ng mga paliwanag o maglatag ng mga kontra-ebidensya laban sa mga alegasyon ng prosecution. Dagdag pa niya, mahalaga na marinig ng publiko at ng impeachment court ang mga sagot sa mga isyong ibinabato laban sa Vice President. Pakinggan natin si Representative Lia Alonto Adyong.
8: Willingness in complying are somehow different, no? Yes, they're complying with the or notice and or directive of the court, but the question is, are they really willing to provide the court with an explanation? Yun ang tanong. Bakit wala ang explanation but walang specific na counter arguments, contravening evidence to belie or to, you know, challenge the allegation of the prosecution as contained under the articles of impeachment. Nakita natin, hindi siya sapat para sabihin natin na meron na talagang willingness to really offer their explanation to the public and to the impeachment court. Yun ang nakikita natin, na observation natin at this point in time.
7: Wala namang itinakdang bilang na trial days ang panig ng prosecution sa kanilang pre-trial brief. Gayon man, humiling-an niya ang depensa ng 30 trial days para sa presentasyon ng kanilang ebidensya. Ayon kay Kabataan Party List Representative Rene Co, pabor ang prosecution panel na magkaroon ng mabilis ngunit patas na pagdinig sa impeachment case laban kay VP Sara. Ipinaliwanag ni Co na kung 3 araw kada linggo ang pagdinig simula July 6, maaring tumagal ng 3 hanggang 4 na buwan ang paglilitis. Sinabi naman ni Adyong na hindi pa napag-uusapan ng House Prosecution Team kung sang-ayon sila sa kahilingan ng depensa. Anya, ang mahalaga ay magkaroon ng sapat na panahon upang mailahad ang mga ebidensya at mabigyan ng pagkakataon ang impeachment court na makapagpasya ng patas at walang hindi kinakailangang pag-antala. Binigyan din ni Adyong na dapat malaman ng publiko ang mga ebidensya ihaharap sa ugnay ng mga artikulo ng impeachment. Pakinggan natin si Representative Rene Co, trial spokesperson.
9: Unlike po the defense pre-trial brief, ay wala pong naka-stipulate, no, na specific number of days. Faithful tayo na kaya nating i-thresh out yung mga arguments as necessary habang the process goes by. Although, yung sa defense nga po ay meron pong specific request for, meron silang 30 trial dates. Oo, 30 trial dates na hinihingi. And kung ipa-plot natin yan, dahil kung magsisimula ang trial every July 6, tapos Monday, Tuesday, Wednesday, sa isang month, no, ilan yan? 12 give or take, ganyan, or 10, ilang months yon, no? So, nasa 3 months, di ba? 3 to 4. So, kailangan nating magbantay, no?
7: Si Representative Rene Co. Yan ang latest mula dito sa House of Representatives. Bombo Anali, Montaño, Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Sa iba pang balita, mga kabombo, Star Nation, kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang presensya ng isang bagong Chinese research vessel malapit sa Scarborough Shoal. Batay sa maritime surveillance footage ng Philippine Coast Guard, nakita ang Chinese research vessel na may pangalang Tongji. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, bukod sa research vessel ay namataan din sa lugar ang 2 barko ng China Coast Guard at 3 sasakyang pandagat ng Chinese Maritime Militia. Naniniwalang opisyal na ginagamit ng China na dahilan ang Marine Scientific Research upang makapagdala ng mga bagong maritime asset sa nasabing bahagi ng karagatan. Iginiit din niya na walang pahintulot na magsagawa ng anumang Marine Scientific Research research sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Una rito, kinumpirma ng mga otoridad na inalis na ang Chinese floating platform na ilang linggo ring namataan sa Scarborough Shoal. Para kay National Security Consultant Professor Renato De Castro, nakakaalarmaan niya ito dahil ganun din ang ginawa dati ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea na ngayon ay naging military facility na. Narito, pakinggan natin ang pahayag ni Professor Renato De Castro.
10: Unang-una ho kasi talagang kuryoso to kasi ginagawa na lang po sa atin ng mga Chino yung pananakop nila at panlilin lang. No? Nagsimula to, natatandaan po natin bakit ho ba talagang natata ang ating gobyerno dahil ho natatandaan pa ho ng marami nating kababayan at ang gobyerno ho, yung ginawa ho sa atin ng mga Chino noong 1996. Natatandaan po natin, nakita natin yung mga struktura na kahoy lamang sa Mischief Rate noong 1996. Ang sabi ho na sa atin ng mga Chino, gagawa lang ho sila ng fisherman shelter. Eventually ho, ginawa nila, nagtayo ho sila ng artificial island at ginawa nilang base militar, ang Mischief Rate, no? Nakita uli ho natin yan na posible mangyari dahil nagkukonduct na ho sila ng scientific survey sa Baho de Masuyok.
4: Security Consultant Professor Renato De Castro sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Sa kaugnay pang balita na nawagan si former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa pamahalaan agad magsampa ng panibagong arbitration case laban sa China kaugnay ng mga aktibidad nito sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay Carpio, dapat questionin ang deklarasyon ng China na isa umanong nature reserve ang Shoal. Anya kinilala sa 2016 arbitral ruling na tradisyonal itong pangisdaan ng mga mangingisdang Pilipino, Chinese at Vietnamese kaya't hindi ito maaring ideklara ng Beijing nang walang pahintulot ng iba pang mga bansa. Ipinahayag din ni Carpio ang pangamba na ang dating inilagay na Chinese floating platform ay maaaring bahagi ng plano ng China na tuluyang okupahin ang lugar katulad ng nangyari sa Mischief Reef na kalaunay naging military base. Bagamat inalis na ang naturang floating platform, sinabi ni Carpio na maaari lamang itong palitan ng mas malaking estruktura sa hinaharapa dahil dito iginiit niya ang kailangang kumilos na agad ang Pilipinas bago pa makapagpatayo ang China ng permanenteng pasilidad sa Baho de Masinloc.
3: 18 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na handang isumite ng Senado sa Korte Suprema ang lahat ng kinakailangang mga dokumento kaugnay ng hinihinging record ng Solicitor General Ingilian sa pambansang pondo o pambansang budget. Ang pahayag ay kasunod pa rin ng hakbang ng Office of the Solicitor General na humiling sa Supreme Court na busisiin ang mga tala ng budget process sa mga nakaraang taon, particular na ang mga insertion o dagdag bawas na isinagawa sa Bicameral Conference Committee. Ayon kay Senator Gatchalian, walang dapat ikabahala o itago ang Senado dahil transparent at kompleto ang kanilang mga talaan. Dagdag pa niya lahat ng deliberasyon, transcript at amendments ng mga senador sa 2016 o 2026 national budget ay pampublikong naka-upload at maaaring makita sa official website ng Senado ng Pilipinas. Ang issue ng bicam insertions ay matagal nang binabantayan ng ilang sektor dahil huyan sa mga alegasyon na umuloy hindi malinaw na pagbabago sa budget figure sa final stage ng pagpasa ng General Appropriations Law.
4: Samantala, naniniwala naman ang House Private Prosecutor na si Attorney Lorna Capuna na malaki ang posibilidad na mahatulang guilty si Vice President Sara Duterte sa nalalapit itong impeachment trial dahil sa lakas ng ebidensyang nakalap ng prosecution. Ayon kay Attorney Capuna, sapat ang mga dokumento at testimonya na nakalap sa pagdinig ng House Committee on Justice upang patunayan ng apat na articles of impeachment. Iginiit din niya na walang bahid ng politika ang kasong inihain laban sa Vice Presidente at itinanging kumikilos ang prosecution sa dikta ng Palasyo Malacañang. Binatikos din niya itong depensa ni Vice President Sara Duterte na anya ay nakatuon lamang sa mga procedural and constitutional issues sa halip na direktang sagutin ang mga aligasyon. Hinikayat din niya ang Vice Presidente na personal na humarap sa impeachment court bagamat maaari pa rin magpatuloy ang paglilitis kahit hindi ito dumalo.
3: Sa ibang mga balita ho tayo mga kabombo, dako tayo dyan sa may Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang maliliit na rate hikes, mas pabor sa Bangko Sentral para humaiwasan daw yung biglaang shock sa merkado. Habang isa na namang banta sa presyo ng pagkain at inflation, ang bago kong nakikita ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito yung papasok na El Nino phenomenon. May live report si Bombo E. sa Cotoner.
11: Bombo Genesis, Bombo Jai, posible pa rin ang pagtaas ng interest rates dito nga ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapanatili nga ang target na inflation sa 3%. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona, sinabi niyang maaaring magtaas muli ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 hanggang 50 basis points, depende yan sa mga susunod na economic data. Gayunman, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas Chief na mas pinipili ng central banks ang maliliit na pagtaas na tig 25 basis points upang maiwasan ang biglaang shock sa merkado. Ayon pa kay Remolona, ang malalaking rate hikes ay maaaring magdulot ng instability sa financial markets, lalo na kung kakailanganin bawiin agad ang mga ito. Binigyan din niya na patuloy nilang binabantayan ang second round effects ng oil price shocks. Ito ang pagkalat ng pagtaas ng presyo ng langis sa iba pang produkto at serbisyo gaya ng pagkain, pamasahe at kuryente. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona.
12: Yeah, given the uncertainty, depends on the kind of uncertainty you face, you might want a bigger hike because you want to prevent the anchoring of inflation. But if that's not a big issue, and for now it's not a big issue, then you could go with what I call baby steps, so that if something new, unexpected happens, you can always adjust. We can always have an off-cycle meeting. We can do 50 basis points if necessary. The problem with big moves is it tends to disturb the markets if you reverse them. So it's better to do small moves in the same direction than a big move up and then a big move down.
11: Dagdag pa rito, isa ring malaking banta sa inflation ang pagdating nga ng El Nino. Ayon kay Remolona, hindi pa lubusang naisama sa inflation forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang posibleng epekto ng matinding tagtuyot. Kapag lumala kasi ang El Nino, maaaring maapektuhan ang produksyon ng mga pangunahing agricultural products tulad ng bigas, gulay, mais at isda dahil sa kakulangan ng tubig at matinding init. Posible itong magdulot ng kakulangan sa supply at pagtaas ng presyo ng pagkain, isa sa pinakamalaking contributors sa inflation sa Pilipinas. Muli, ang tinig ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona.
12: We haven't. It's a big risk. We know that this one could be unusually big. So it is a big risk, but we're still analyzing the potential effects of El Nino.
11: Mula rito sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basa Radyo Bombo.
3: Oras natin, meron na ho tayong 23 minuto mga kabombo, makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dako tayo sa iba pang mga malalaking balita, sinagot ngayon ni Senator Panfilo Ping Lacson, yung dating Senate President Alan Peter Cayetano, matapos itong igiit na hindi umano maiiwasan ang tinatayang 25 million pesos na arawang gastos ng mataas na kapulungan, sinumahan ang nakaupong Senate President o lider ng mataas na kapulungan. Ayon kay Senator Lacson, hindi ang gastos ang issue, kundi ang naging output ng Senado sa loob ng 28 o 28 araw na pamumuno ni Senator Cayetano. Ito ho'y 23 araw lamang kung babalikan po natin ang June 3 session ng mataas na kapulungan. Anya, sa halip na magsagawa ng mga sesyon, plenaryo at magpasa ng mga panukalang batas, nauwi umano sa boycott ang sesyon at online live streaming ang mga naging aktibidad ng dating Senate President. Nauna nang sinabi ni Senator Lacson na tinatayang umaabot sa 700 million pesos ang nagastos ng Senado sa mga panahong iyon. Ngunit iginit niyang halos walang naging produktibong resulta dahil yan sa umunoy kawalan ng legislative output at mga kontrobersiya na bumalot sa mataas na kapulungan. Samantala, sa ibang mga development update po tayo mga kabombo, dito po sa naganap na magnitude 7.8 na lindol dyan sa may bahagi ng Mindanao, umabot na sa mahigit 1.36 billion pesos. Iyon hong naitalang pinsala sa imprastruktura, dulot pa rin po ng naturang lindol na sumentro nga sa may maasim sa Rangani at tumama hanggang sa makarating na probinsya. Yan po'y nangyari noong June 8. Batay po ito sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mas mataas ito kumpara sa 1.29 billion pesos na naitala kamakailan o noong June 17 to be exact. Apektado ho ang iba't ibang mga rehiyon tulad ng Zamboanga Peninsula, ang Davao Region, ang Soccsaryen at maging ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan umabot na sa 799 yung mga naitala na infrastructure.

0: ito o 32 katao, yung pong nawawala o patuloy na pinaghahanap. Hanggang sa ngayon, ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ay patuloy pa rin sa verifikasyon dyan sa naturang mga figures, mga numbers na ating nabanggit.
1: Kuha pa tayo na iba pang balita, tinutukan ng ating mga kasamahan itong obligasyon ng mga eskwelahan sa o napangalagaan ng mga estudyante, ipinaalala ng Department of Justice. Kapabayaan naman ng isang universidad sa pagkasawi ng dalawang student-athlete, sisilipin ang nasasabing ahensya. May report si Bombo Grant Hilario.
2: Ipinaalala ng Department of Justice sa mga eskwelahan ang kanilang responsibilidad o obligasyon pangalagaan ang mga estudyante. Ayon kay Justice Secretary Attorney Frederick Vida, hindi dapat makalimutan ang mga institusyon o paaralan ang tungkulin nito lalo na sa mga estudyanteng ipinagkakatiwala ng mga magulang. May tinatawag niya raw kasing substitute parental authority sa oras na sa loob ng eskwelahan ang mag-aaral na siya ng mga nagiging dahilan o nagiging responsibilidad ng naturang universidad. Giyat ng kalihim, nasaklaw ng obligasyong ito mapa-curricular o miskin non-curricular activities man na mag-aaral sa kanilang pinapasukang paaralan. Kung kaya't ibinahagi ni Justice Secretary Vida na kanila nang sinisilip o iniimbisigahan ang pananagutan ng universidad sa pagkamatay ni na Rene Baterbonya at Divine Adeli, kapwa manalaro ng Ateneo Blue Eagles Basketball Team. Ating pakinggan si Attorney Frederick Vida, ang kalihim ng Department of Justice.
3: At ang isa rin dapat natin itong tingnan, iba? Yung obligasyon ng mga eskwelahan. No? Tandaan natin sa mga eskwelahan o educational institutions, pag inihatid mo yung anak mo, iba, sa school, may mga anak ako, iba? Pag inihatid mo yung anak mo sa school, pumapasok yung substitute parental authority. Iba? At dito papasok yung obligasyon at responsibilidad ng school authorities. Curricular man o non-extracurricular yung activities. Tulad nito, lumalabas sa lahat ng information sa atin. That it's a university acknowledged activity. So tinitingnan po natin.
2: Susuriin na niya rito ng mga investigador, hindi lamang ang pananagutan ng coach ng koponan, kundi kasama maging ang universidad at iba pang responsable. Pati ang pagpili sa lugar kung saan isinasagawa ang, o isinagawa ang aktibidad na antong sa pagkamatay ng dalawang atleta ay kabilang din sa mga iniimbestigahan para matukoy kung nagkaroon ng kapabayaan at pagkukulang. Muli si Attorney Frederick Vida, ang kalihim ng Department of Justice.
3: Of course, titingnan kung yung liability ng eskwelahan, liability ng involved, liability ng coach. Sino bang involved dun sa activity? May kapabayaan ba? Meron bang direkta na aksyon? Meron bang active o meron bang pagkukulang sa dapat ay pag-iingat na ginawa niya? Sa pagpili po ng lugar, ang pinili bang lugar ay sobrang peligroso. Bakit nyo dyan dinala? Ito po yung tinitingnan.
2: Ngayon pa man, titigawin umuno ng Department of Justice na kanilang hindi pababayaan ang kaso at sasiguraduhin nga nakabase ang investigasyon sa mga nakakalap na ebidensya.
0: Bombo Grant?
2: Yes, Bombo Genesis.
0: Oo, at meron ng inisyatibang National Bureau of Investigation. Ano? Although sa unang patawag ay hindi nga dumalo si Coach Baldwin. Ano? And then ngayon, ang sabi ng National Bureau ay i-reset itong pagpapatawag sa kanya. Ngayon, bakit papapasok ang Justice Department? Anong separate line of investigation na kanilang nakikita dito?
2: Bombo Genesis, ang pahayag ni Justice Secretary Vida ay yung pagtitiyak na natututukan yung kaso at hindi na papabayaan. Magugunitan nga natin na inatasan yung National Bureau of Investigation na mag-focus sa investigasyon o magkaroon ng espesyal na pagsusuri patungkol dito, kung kaya't may isa pang ulit na binigyan din ng kalihim na tinututukan ng kaso at iniimbestigahan ang mga anggulo kung saan tutukuyin ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng dalawang atletang basketballista.
0: Pero hindi na sila bubuo ng isa pang panel o isang task force, kasi ang ginawa doon sa halimbawa sa may Senado, pumasok na ang National Bureau of Investigation, nag-imbestiga sila, nag-imbestiga rin ang Criminal Investigation Detection Group, and then ang ginawa pa ng Justice Department, bumuo ng Special Panel of Prosecutors. Hindi naman gagawa ulit ang Justice Department ng panibagong pagbuo ng Panel of Prosecutors para imbestiga nito.
2: Sa kasalukuyang Bombo Genesis ay wala pang ibinabahaging ganitong inisiyatiba o aksyon ang Justice Secretary Unit dito titingnan pa kung ano yung mga

0: kaso o reklamo na pwedeng mabuo sa pag-iimbestiga ng National Bureau of Investigation. At matapos ito ay posibleng ihain dito sa Justice Department ang anumang reklamo na posibleng maisampa laban sa mga responsableng individual. Bombo Genesis.
1: Okay. Isa pang katanungan, ano? One last question, Bombo Grant. Kasi kahapon yung isa sa mga nireport mo ay tungkol doon sa pahayag ng Justice Department doon sa sinasabing warrant of arrest laban kay Senator Christopher. May statement ba? Paano natanggap na nito ang warrant? Kung may Representative Pulong?
0: Bombo Genesis, katulad lamang din ng verifikasyon ng ilang posisyon na wala pang formal o opisyal na komunikasyon ang International Criminal Court patungkol sa pag-i-issue ng panibagong mga arrest warrant laban sa ilan pa mga co-perpetrator ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ating ito pang patuloy na itatanong sa Department panibago o pinaka-latest na impormasyon patungkol sa arrest warrant laban partikular kay Senador Bongo.
1: Pero wala diyan yung kanyang mga ano, wala diyan yung kanyang mga supporter, kasi maalala ko yung mga report mo sa nakalipas nung mga nagkaroon ng mga issue na nailabas na yung arrest warrant laban kay Senator Bongo, nagtungo diyan sa Justice Department or even sa Supreme Court ang mga supporter ni Senator Bato. Ngayon wala diyan mga supporter ni Senator Bongo.
0: Sa patuloy na pag-antabay ng Bombo Radyo Philippines o ng team ng Bombo Radyo dito sa Korte Suprema at maging dito sa Department of Justice, ay nananatiling payapa ang lugar at kasulukuyan natin tinitignan kung meron paparating dito. Ngunit ang ating palamang na pagbabatay na pahayag mula sa naturang senador na si Senator Bongo ay yung kanyang pahayag na ipinagpapasadyos na lamang niya ang naturang issue. Bombo Genesis.
1: Okay, sige. Maraming salamat. Ano? From time to time, maki-update tayo kung ano mga development dito. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Grant.
2: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Boss Radio Bombo!
3: Bombo Weather Update!
1: Abiso ko muna sa lagay po ng ating panahon, mga kabombo. Inasaan pong papasok sa Philippine Area of Responsibility ang isang bagyo ngayon pong weekend. Ito ay matapos ng ganap na lumakas ang low pressure area sa silangan po ng ating bansa. Namata nito sa layong 1,850 kilometers at yan ho ay sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay ng bagong sama ng panahon, ang hangin na umaabot na ng hanggang sa 55 kilometers per hour. At yan po ang lakas nito malapit sa gitna. Habang yung pagbugso naman ay umaabot na ng hanggang sa 70 kilometro bawat oras. Kung papasok sa Philippine Area of Responsibility, bibigyan po ito ng local name na Francisco. Mababa ho ang tsansa na maglandfall ang bagong bagyo, ngunit maaari pong palakasin nito ang hanging habagat na magdadala ng mga serye ng pag-ulan sa Palawan, Visayas, hanggang dyan sa may bahagi ng Mindanao.
3: Bombo International News.
4: Naniniwala ang ilang eksperto na maaaring magbago ang balanse ng kapangyarihan sa Middle East matapos lagdaan ni United States President Donald Trump at Iranian President ang kasunduang magwakas sa tatlong buwang digmaan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, pinalawig ng 60 days ang tigil putukan upang bigyang daan ang negosasyon sa pangmatagalang kasunduan kabilang ang usapin sa nuclear program ng Iran. Gayunman, ikinabahala ito ng Israel at ayon sa ilang Israeli analyst na sa halip na mapahina ang Iran, tila lalo pa itong nabigyan ng pagkilala at mas malawak na impluensya. Nagpahayag din ang pangamba ng ilang bansang Gulf sa posibleng paglakas ng Iran sa rehiyon. Ngunit ayon sa Middle East expert, mas mabuti pa rin ang kasunduang ito kesa sa panibagong digmaan na maaaring magdulot ng mas malaking krisis sa rehiyon. Bagamat itinuturing itong malaking hakbang tungo sa kapayapaan, sinabi ng mga eksperto na ang tunay na pagsubok ay nasa pagpapatupad ng kasunduan at sa mga susunod na negosasyon.
3: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.

0: Dating update sa nagpapatuloy na FIFA World Cup 2026, mga kabombo, nag-uupa mapaw ngayon ang kasiyahan ng buong Canada matapos ng makuha ang kanilang kauna-unahang panalo sa FIFA World Cup laban sa Qatar. Yan ay sa dominanteng panalo na 6-0 at ginapuyan sa Vancouver. Ang makasaysayang tagumpay ay nagpasiklab ng pambansang selebrasyon mula ho sa mga lungsod hanggang sa mga kilalang landmark gaya ho ng Niagara Falls. Sa laban, pinangunahan ni Jonathan David ang kupunan sa pangitan po ng isang hat-trick habang nagdagdag ng mga goal sina Cycle o Sile Larin at Nathan Saliba kasama ang isang own goal mula ho sa Qatar. Dalawang red card ang ibinigay ho sa Qatar, mga kabombo, na naglaro ng kulang sa tao o kulang sa mga player dahilan upang mas lalo pang lumamang ang Canada. Kasabay ng tagumpay, libo-libong fans naman ang nagtipon sa iba't ibang mga lugar. Ang panalo ay itinuturing na makasaysayan dahil ito ho ang unang pagkakataon na makapagtala ng tagumpay ang Canada sa World Cup matapos ang kanilang debut noong 1986 at muling paglahok noong 2022 na parehong walang panalo. Bukod sa pagbibigay ng pambansang pride, inasang magdadala ito ng mas malawak na interes sa football doon sa bansang tradisyonal na nakatuon sa ice hockey at maging sa larong baseball.
1: Football, entertainment, entertainment news. Football, entertainment news.
2: Tinawag ng aktres at beauty queen na si Bianca Manalo ang paghahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang well-deserved. Tuluyang nahalal bilang Senate President si Gatchalian itong June 17 matapos siyang suportahan ng 13 senators daan upang tuluyang mapatalsik si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate Leader. Sa kanyang post online, binati ni Manalo ang kanyang dating partner kasabay ng pagsasabing mananatili siyang proud dito sa current Senate President. Ayon pa kay Manalo, kailangan ng Pilipinas si Gatchalian. Nagsimulang mag-date ang dalawa noong year 2018, ngunit tuluyan ding naghiwalay kamakailan.
0: Meron na lamang po tayong 21 minutes bago po sumapit, mga kabombo, hanggang alauna ho ng hapon. Dako tayo dyan sa may Philippine National Police. Pag-aaralan po ng pambansang pulisya ng Pilipinas ang hirit ng National Police Commission na gawing madali at mabilis ang pagkuha ng gun license para huyan sa mga responsableng magmamayari ng baril. May update po dyan si Bombo Jovino Galang.
3: Walang tigil ang kampanya ng Philippine National Police laban sa mga loose firearms sa bansa. Sinabi ni Police Brigadier General Aden Lagradante, ang hepe ng Philippine National Police Civil Security Group, na may mahigpit silang ugnayan sa iba't ibang ahensya para tuluyang masukol ang pagkalat ng mga ilegal at hindi lisensyadong mga baril sa bansa. Isa sa mga ginagawa nila ngayon ay ang pagkakaroon ng off-plan katok kung saan kanilang pinupuntahan ang mga residente na hindi pa nakapag-renew ng kanilang mga personal na mga baril.
4: Of course, tuloy-tuloy naman yan. We are continuously doing our campaign against loose firearms. At of course, malaking tulong dyan ang ginagawa natin sa, lalo na sa firearms and explosives office. Tuloy-tuloy yan for the purpose na dapat yung renewal at yung updating natin ng mga those na hindi pa nakapag-renew ay ma-address natin through that katok. Well, of course, unang-una, ayaw natin na may mga loose firearms. Take for example, may mga incident o may krimen. At nagkaroon ng evidence na iwan yung firearms, hindi natin ma-locate ang suspects if we don't have the recording or may data system tayo na madali nating ma-locate kung sino man yung suspect because of the firearms or yung cartridges na na-recover natin doon sa...
3: Sang-ayon din si Police Brigadier General Lagradante sa panukala ng National Police Commission na gawing madali lamang at istrikto ang pagpaparehistro at pagkuha ng mga lisensya ng baril sa mga tinatawag na responsible gun owners.
4: Of course, correct. Yun man ang gusto natin. No? Para maging efficient, especially in renewal of... licenses and firearms registration. Well, we assure the public na tuloy-tuloy yung ano natin sa PNP, especially in updating our data system doon sa mga license gun holders And if we find out na merong force na mga nag-expire na, then we do that by doing our katok system.
3: Ito si Bombo Jovino Galang, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Nilinaw ng Philippine National Police na wala pa itong natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon o direktiba kaugnay ng umano'y mga bagong arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., walang dokumento o utos na natatanggap ang pulisya kaugnay ng mga aligasyong may warrant laban kay Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. Pahayag ito ng Philippine National Police matapos i-claim ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na mayroong highly reliable source na nagsabing naglabas na umano ng International Criminal Court ng warrant laban sa Senador at dalawang dating opisyal ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Iginiit ni Nartates na nakabatay lamang ang Philippine National Police sa mga opisyal na proseso at beripikadong impormasyon at patuloy nitong gagampanan ang mandato alinsunod yan sa konstitusyon at umiiral na mga batas. Samantala, hinimok naman ni former Senator Antonio Trillanes IV ang publiko na huwag agad maniwala sa pahayag ni Representative Paulo Duterte at sinabing wala pa umanong inilalabas na international court warrant laban sa sinuman sa ngayon. Sa panig naman ni Senator Bongo, iginiit niyang wala siyang nilabag na batas at wala siyang kinalaman sa mga police operations noong administrasyon ni dating President Rodrigo Roa Duterte. Anya, patuloy siyang maglilingkod sa publiko at ipinauubaya sa Diyos ang usapin.
0: Sa ibang mga updates, hindi naman nababahal ang Department of National Defense sa reklamo na inihain laban kay Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kung babalikan nga, inihain po ng grupo ni Attorney Russell Miraflor sa Pasay City Prosecutor's Office ang panibagong reklamo na kumukwestiyon sa nationality nitong si Defense Secretary Teodoro dahil sa umano'y hawak niyang Maltese passport. Inakusahan ng mga petitioner ang kalihim ng perjury o pagsisinungaling dahil yan sa pagkakaroon pa ng isang Maltese passport na mag-expire na ngayong taon. Taliwas sa naunang claim ni Teodoro na wala na siyang naturang passport. Paliwanag nitong si Defense Assistant Secretary Eric D. Dapat suportado ng ebidensya ang lahat ng reklamo lalo na sa kasong perjury at hindi nagmula sa chismis o nagmula lamang sa lingas-ngas. Dahil sa wala pang nilalabas na ebidensya mga petitioner anya, ang mga naturang alegasyon ay natiling akusasyon. Lalo't walang beripikadong impormasyon na magpapatunay sa mga naturang paratang. Una nang sinabi ng kagawaran na isinuko na ni Secretary Teodoro ang kanyang Maltese passport, yan pa ay noong 2021. Ito'y bago pa siya naghain ng kanyang kandidatura para tumakbo sa pagkasenador noong 2022 elections.
2: Sa iba pang balita, nanatili naman sa Pilipinas sina former coach Tab Baldwin at team manager Epo Kimpo at tatlong iba pang assistant coach ng Ateneo Men's Basketball Team batay sa record ng Bureau of Immigration. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, wala pang naire-rehistro ang ahensya ng anumang foreign travel nina Baldwin, Kimpo at iba pang assistant coaches na nakasama sa inilabas na Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice. Una na rin natanggap ng Bureau of Immigration itong nasabing Lookout Bulletin Order at sa ngayon ay naipasok na ang pangalan nila Baldwin sa database ng Immigration para sa mas mahigpit na monitoring. Sa ganitong paraan, kapag tinangka ng mga naturang individual na umalis sa Pilipinas, ay agad na maiimpormahan ang mga kaukulang ahensya para sa akumang aksyon laban sa kanila. Ang grupo ni Baldwin at Kimpo ay isinailalim sa Lookout Bulletin dahil sa pagkasawi ng dalawang Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbonia and Divine Adeli habang sila ay nasa bootcamp sa Dipakulao, Aurora noong Hunyo 8. Ang insidente na kanilang pagkasawi ay iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation, Criminal Investigation and Detection Group at tinarin ang Commission on Higher Education. Sa naunang pahayag ng Criminal Investigation and Detection Group, nakasaad dito na posibleng hindi aksidente ang nangyari.
0: Itinanggi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga spekulasyon na maaring pagtakpan ng bagong mayorya ng Senado ang umano'y mga anomalya sa flood control project sa Pilipinas. Ayon kay Gatchalian, napagkasunduan nila ni Senator Irwin Tulfo na ipagpatuloy ang investigasyon kaugnay ng isyu. Gayunpaman, iginit niya na dapat maging maayos at organisado ang proseso ng pagdinig, kabilang na dito ang paghingi ng mga notarized affidavit upang maiwasan ang walang basehan na mga paratang. Inuri rin ng Senate leader ang pagtungo ng 18 dating bagmen nitong si dating Representative Zaldico sa Senado, ngunit hindi naman sumipot sa Blue Ribbon Committee hearing na tinawag niyang pag-aaksaya at kawalan ng respeto sa oras ng mga mambabatas.
2: Sa iba pang balita, dumaong na muli ang mga barko sa Port of General Santos matapos si pagpatuloy ng Philippine Ports Authority ang operasyon ng naturang pantalan. Ang Jensen Port ay isa sa mga matinding na apektuhan nitong 7.8 magnitude na lindol na sumentro sa Sarangani Province noong ika-8 ng Hunyo. Balang alas 5:13 ng hapon nitong Hunyo 18, matagumpay na dumaong sa berths 8 to 9 ng MV Arcadia. Ang naturang barko ay ang unang dumating sa daungan tapos itong lindola. Ayon sa Philippine Ports Authority, ang pagdating ng MV Arcadia ay hudyat ng unti-unting pagbabalik sa normal na mga operasyon sa Port of General Santos matapos ang mga isinagawang inspeksyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasilidad ng pantalan. Gitang ahensya, patunay rin ito sa patuloy na pagsisikap ng Philippine Ports Authority na mapanatili ang epesyente, ligtas at maasang operasyon ng mga pantalan upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko at pagalaw ng kalakalan sa rehiyon. Ayon pa sa Philippine Ports Authority, ibinalik ang operasyon ng malaking pantalan kasunod ng masinsinang pagsusuri at pag-aayos sa mga pinsalang iniwan ng naturang lindol.
0: Sa iba pang mga balita, mga kabumbo, iginit naman ng House of Representatives na walang deadlock sa panukalang mag-institutionalize sa assistance to individuals in crisis situation. Sa kabila po ito ng hindi paglusot sa special session ng mataas o ng mababang kapulungan. Ayon kay Davao Oriental Representative Chino Almario, bahagi lamang ng normal na bicameral reconciliation ng hindi pagkakasundo ng Kamara at ng House of Representatives at ng Senado sa ilang probisyon ng panukala. Nilinaw ni Representative Almario na suportado ng mababa ang kapulungan ang anti-Apple provision na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na gamitin ang pamahagi ng ayuda para sa pansariling promosyon. Gayunpaman, nais pa umuno nilang linawin ng ilang provisyon, kabilang na dito ang penal clause upang matiyak na maayos ang pagpapatupad nito. Nauna nang sinabi ni Senator Rerren Tulfo na hindi nilagdaan ng mababang kapulungan ang bersyon ng panukala na may anti-Apple provision dahilan upang hindi ito maratipikahan. Sa kabila nito ay sinabi naman ng mambabatas na bukas ang Kamara sa panibagong bicameral conference committee sa Senado upang maresolba ang mga natitirang issue at maisulong na ang panukalang prioridad ng kasalukuyang administrasyon.
2: Sa bahagi ito, mga kabombo at Star Nation, dumako na tayo sa mga report na tinutukan ng ating provincial stations. Ika-anim na salinlahing apo ni Dr. Jose Rizal na islibutin ang mga monumento ng kanyang lolo sa buong Pilipinas. May report ang Star FM Cebu.
5: Ipinayag ni Maxine Cruz Apo sa ika-anim na salinlahi ni Dr. Jose Rizal mula sa bloodline ng kapatid niyang si Maria na nais niyang libutin ang lahat ng monumento ng pambansang bayani sa buong Pilipinas. Sa panayam ng Star FM Cebu, sinabi ni Cruz na bahagi ito ng kanyang bucket list kabilang ang tinaguri ang First Rizal Monument sa Daet Camarines Norte pati na ang malalaki at maliliit na statwa ni Rizal sa iba't ibang lalawigan. Ngayong araw ay ginugunita ang 165th kaarawan ni Rizal na kilala bilang Lolo Pepe ng kanyang mga inapo. Batay sa datos ng National Historical Commission of the Philippines, may mahigit 100 monumento at estatwa ni Rizal na nakatayo sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang ang bantog na monumento sa Luneta, Calamba at Zamboanga. Ayon kay Cruz, ang kanyang plano ay hindi lamang paglalakbay kundi isang paraan ng pagbibigay pugay sa alaala ng kanyang dakilang ninuno at pagpapalalim ng kaalaman ng kabataan sa kasaysayan ng bansa.
6: I want to see it, and of course I want to see it in person because it would be nice also to see the other monuments, especially on days like Rizal Day and his birthday.
5: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one in most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: 7 minuto bago sumapit, mga kabombo, hanggang launa ho ng hapon. Si Senator Escudero, malaki raw ang tsansa na maging presiding officer sa gagarapin impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May update po dyan ng Bombo Radio Rojas.
7: Naniniwala si former Acting Chair Spartolas Representative Franz Castro na may kakayahan si Senator Francis Ches Escudero na magsilbing presiding officer sa nalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Castro, sinabi nito na malaking bintahe ang karanasan ni Escudero bilang abogado at ang kanyang kalaman sa mga usapin na may kaugnayan sa impeachment upang maayos nitong magampanan ang tungkulin sakaling siya ang mapiling mamuno sa paglilitis. Ayon pa kay Castro, mahalagang mapanatili ng magiging presiding officer ang pagiging patas at bukas sa lahat ng argumento, ebidensya at dokumentong ihaharap ng magkabilang panig upang matiyak ang isang makatarungan at kredibleng proseso. Binigyan din nito na mahalaga ang pagsunod sa tinakdang ang mga alituntunin at proseso ng impeachment upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa Senado bilang impeachment court. Matatanda ang hinihayag ni Senator Panfiloping Lacson na isinusulong nilang maging presiding officer si Escudero kasabay ng paghahanda ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
8: Para sa amin, as long as si Senator Escudero ay magiging impartial, no, as long as i-open niya yung lahat ng mga papayagan niya, yung lahat ng mga ebidensya na i-present ng mga prosecutor at pati na rin yung mga witnesses para makita natin yung katotohanan, no, ay kami ay binibigyan namin siya ng chance, no, dahil syempre sinasabi naman ng mga senator dahil meron siyang legal ano, no, siya ay abogado, no, kailangan yung kanyang skills doon sa ano, no, sa pagiging ano, no, chairman ng impeachment trial.
7: Mula rito sa impila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jimmy Luis Deli and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo.
2: Ang magiging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dapat umunumbantayan ng publiko. May nakapanayan pa dyan ang Bombo Radyo Kalibo.
9: Dapat umanong bantayang mabuti ng publiko ang magiging papel ni Senadora Francis Escudero bilang posibleng presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyang diin ni Professor Danilo Arao ng University of the Philippines College of Mass Media and Communication kasunod ng ulat na nagkasundo ang majority block sa Senado na ihalala si Escudero na mamuno sa paglilitis kapag muling nagtipo na ang impeachment court. Ayon kay Arao, mahalagang masubaybayan ng mamamayan ang bawat hakbang ng presiding officer dahil may malaking papel ito sa pagtiyak na magiging maayos, patas at naaayon sa konstitusyon ang takbo ng impeachment proceedings. Bagamat hindi direktang bumoboto ang presiding officer sa mga usapin ng hatol, maliban sa ilang pagkakataon, siya ang nangangasiwa sa proseso at pagpapatupad ng mga tuntunin ng impeachment court. Samantala, inaasahang pag-uusapan pa ng Senado ang pinal na pagpili ng presiding officer bago ang nakatakdang pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo. Hinikayat din ni Arao ang mamamayan na manatiling mapagmatsyag sa mga susunod na hakbang ng Senado upang mapanatili ang transparency at accountability sa proseso ng impeachment trial.
10: Pero isa sa mga crucial na i-monitor talaga dapat natin dito yung mangyayaring impeachment trial, yung presiding officer talagang hindi masyadong maganda yung naging track record last year. Kaya iba yung pagbabantay pa yung gagawin natin. Kasi tandaan natin, talagang sa halip na umusad ng mabuti yung impeachment trial, talagang na-derail dahil sa kung ano-anong mga legal gymnastics at mental hermeneutics na ginawa para lang ma-delay yung pagbibigay ng desisyon. Kasi usapin ito ng ebidensya. At tandaan natin, kahit isa lang yung conviction on the various grounds, 4 grounds yun eh, kahit 1 out of 4 lang magresulta sa conviction, talagang kailangang matanggal sa pwesto bilang Vice Presidente si Sara Duterte.
9: Si Professor Danilo Arao ng University of the Philippines College of Mass Media and Communication sa kanya naging payag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radyo Philippines.
0: Karagdagan pa rin sa ating mga FIFA news, mga Gabombo. Opisyal na pong naging unang koponan ang co-host ng Mexico na nakasungkit ng pwesto sa knockout round. Yan po ay sa round of 32 ng FIFA World Cup 2026 matapos ulitong pataubin at patumbahin ng South Korea sa score na 1-0. Sa harap po yan ang nabubun yung mga manonood sa may Guadalajara Stadium at yan po ay sa may bahagi ng Mexico. Naging matumal ho ang simula ng laban kung saan nahirapan ang Mexico na buwagin ang matatag na defense ng South Korean team. Umani pa ng kaunting bumula ho sa mga fans ang magkabilang koponan pagpatako ng halftime dahil yan sa kakulangan ng agresibong atake ng dalawang koponan. Nagbago ho ang ihip ng hangin sa unang bahagi po ng ikalawang kalahating bahagi ng laban dahil sa isang malaking pagkakamali sa komunikasyon sa pagitan po ng goalkeeper ng South Korea na si Kim Seong-gyu at ang defender na si Lee Gi-hyuk. Nabitiwan ho ng dalawa ang bola na diretsong napunta sa paan ng midfielder ng Mexico na si Luis Romo. Hindi na sinayang ni Romo ang pagkakataon at madali itong nagpasok ng isang goal ng naturang laban. Sinubukan pa pong humabol ng South Korea sa mga huling minuto. Gayunpaman, kamanghamanghang double save ang ipinamalas po ng goalkeeper ng Mexico na si Raul Ranger nang harangan niya ang delikadong header mula ho sa isang Korean striker na si Chu Kyung-sung at ang rebound shot ni Yang Hyun-jun upang mapanatili ang bentahe ng kanyang koponan. Sa ngayon mga kabumbo, ang Mexico ang tanging team sa buong FIFA World Cup teams na nakapasok sa round of 32. Ito rin po ay isa sa mga co-host. Kasama ho nito ang Canada at ang Estados Unidos. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan yung mga programa ho ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napanood, hindi mo na-monitor o napakinggan sa mga nakalipas na mga oras o mga araw. Bawat provincial station po natin, meron po silang sariling mga social media page na pwede po ninyong i-follow, pwede rin po kayong mag-subscribe at pwede rin po ninyong sundan sa anumang oras mga kabumbo. Halimbawa, dyan sa may bahagi ng Cagayan Valley, dyan sa may norte, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Kapag nagawi ho kayo dyan sa may Ilocos Region, particular na dyan sa may Pangasinan area, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at ang ating news, music and entertainment station dyan, ang Star FM Dagupan. Sa probinsya ng Benguet, dyan sa may Cordilleras, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Baguio. Sa may Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Legazpi habang dito sa Mega Manila. Pwede po ninyong subaybayan ang Star FM Manila.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigarawa. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga kabombots Tarnation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
11: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Central Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio.
12: Bombo!
1: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
12: Basta Radio Bombo!
13: Like mo! Share mo!
1: Star FM,
14: the best music station across the nation.
15: Kwelang-kwela na mga DJs.
14: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
16: Star FM across the nation.
13: Star FM number 102.7.
17: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
18: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
16: The Philippines number one Star FM.
19: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
20: it's all for you.
19: It's all for you in the afternoon. We'll

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Alos na. Star

na yung puso at ititibok na yung puso, sana yung mapabigyan ka talaga. Lalo na sa panahon ngayon, no? Madali na lang maging mabait, madali na lang maging mapagmahal. Pero alam mo kung sinong ginagaranti ng tunay na love is of course ang mga taong sincere at totoo. Kaya kung ikaw, kasi nation ko, ay tarin yari. But anyway, oras na natin. 32 star minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. 3:32 in the afternoon natin, Philippine Standard Time. Diyan ka na muna habang tayo ay may inaayos-ayos lang dito for the meantime. Samantala, ako po yung mga kasama, yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Star FM.
1: Star FM.
0: Basta Radyo sa FM.
2: Ayos na.

from one and only Sarah G. Yan ang awiting Kilometro. Alam mo ba ka, Sir Edition, itong Kilometro, of course, isa siyang hit song ng ating Filipino singer-actress si Sarah G. At ito yung naging single niya sa 11th studio album niya na Perfectly Imperfect. At dahil, naging dance craze din ito noong bago pre-pandemic. Kung naaalala mo yun, Sir Edition, na parang lahat ng tao sumasayaw ng Kilometro, ikaw na lang ang hindi sumayaw niyan. But, ayan, bukod doon, ito rin ay naka-achieve ng Gold Global Sound sa 10th International Song Contest na Global Sound sa Australia. Ito yung naging first Asian entry na nanalo. And of course, ito ay nag-dominate din sa mga award circuits, no? At kaya nagkaroon din ng nomination si Sarah G ng Best Performance by a Female Recording Artist noong 28th Awit Awards.

the afternoon at the Philippine Eastern Time. At marami pa tayo mga music para mas masaya ang iyong Friday. Dito lang yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Cupido. Wala po kay Arthur Miguel. Hanggang dito na lang ang aking pagmamahal sa'yo. Ganun din ang ating programa kasi hindi siya na Afternoon Star Sweep. Hanggang dito na lamang po. Pero susunod na ang ating Twilight Zone. Well, thank you so much, Kasardition, for being with us this Friday afternoon. Ako pa rin na yung mga kasama yung Sweetie Tootie Girl, Ivana Darna. And I hope you're doing fine. Nag-enjoy din sa ating mga tugtugan. Sa mga mahilig sa rakarakan. Eto na, susunod na nga. Kaya naman, dyan ka na muna ulit at magbabalik tugtugan tayo. So here's a song. Mula sa Session Road. Suntok sa Buwan.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwelan na mga
0: digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Grabe talaga to si Boss. Deadline na? Tapos dami pang revisions?
7: Relax ka lang. Meron akong alam na radio station.
6: Ha? Ano?
7: Eh, this is Star FM. Nakakawala talaga ng stress. Dahil dito, panalo ang musika, tawanan at kwentuhan. Kaya kami dito sa opisina sa Eastwood, Quezon City, nakikinig sa 102.7 Star FM.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
12: Star FM!
13: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
14: Place your bets, player or banker. Player wins! Enjoy your winnings.
13: Bet88, your ultimate playground.
15: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.

punong-puno talaga ang ating Twilight Zone ngayon. And awiti mo, kasi hindi siya wala po sa Hill kung wala ka. I don't wanna miss a thing mula sa Aerosmith. You're all I need mula naman sa White Lion. Welcome, Ignition, ngayong hapon. Woo! Ikaw ba? Sabi, ito pala ha, sabi nila. Sabi nila, malalaman mo raw ang, limbawa, yung status ng health mo kapag makikita sa kuko, sa mga nails, o kaya naman sa buhok. So kung napapansin mo, limbawa, yung iyong kuko at yung buhok ay parang hindi healthy, baka lang naman na yan ay isa ring sign na kulang ka sa proteins. Ay, ano ba yung proteins na yan? First kasi radio, ito sobrang halaga rin to, lalo na sa mga nagda-diet. Ito yung nakakapag keep us busog. Ganon. Nakamagbigay din ng muscle. So yung protein, nagko-contain din kasi siya ng collagen and keratin, which is nakakatulong sa magkaroon ng healthy nails and hair. So, kung hindi ka nakakapag-consume enough ng protein, baka nga naman, baka hindi mo kailangan magpa-rebond, gano'n. Baka kailangan mo lang kumain ng mga protein, halimbawa ng chicken breast, yung part ng breast, no? O kaya naman ay mga lean meats, halimbawa sa fish, gano'n, mga gano'n. And also, may mga tao rin na para bang nag-crave, alam mo yung kakain mo lang pero gutom ka na naman. Nagka-crave ka between meals kahit kakakain mo lang. Normal yun kasi initial. Lalo na kung puro carbs. Alam mo yun? Yung mga carbs-carbs na yan. Kaya,

Yan ang Ouija mula sa Boys Like Girls at Thunder. Oras natin kasi Sir Nation, 5 star minuto na po bago mag-alas 6 na ang gabi. Susunod na nga ang mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Bomo Network News Evening Edition. Live po yan sa Bobo News Center Mercati at Salmacas Nationwide. Tapos sa ating audio video streaming, pwede ka bumisita sa Facebook page natin na 102.7 Star FM Manila o kaya naman sa YouTube channel na Bombo Radio Phil. All I wanna do is make love to you.

0: Broadcast Center, Makati City, Philippines.
1: Ngayon po ay araw ng Biyernes, 19 sa buwan ng Hunyo taong 2026. At ngayong araw po ay ating inaalala ang 165th anibersaryo ng kaarawan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal.
0: Sa ating mga headlines, sa ating unang panahon, ang papalapit na bagyo maaaring umabot sa typhoon category ayon sa mga eksperto.
1: Bilang naman ang nasawi sa Lindol sa Mindanao, neripaso, ibinaba sa 76, habang tumaas naman sa 32 ang nananatiling nawawala.
0: Si Pangulong Marcos ay pinagtanggol si Senator Escudero sa usapin ng impeachment trial at ang Pangulo ay susuportahan umano ang sinuman na mapipili ng Senado bilang presiding officer dyan sa impeachment trial.
1: Sa international news naman, ang US-Iran talks sa Switzerland ipinagpaliban.
0: At sa ating FIFA World Cup update, ang Iran inalmahan ang paghihigpit sa kanilang mga players dyan sa FIFA para naman sa pananatili sa Estados Unidos. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nagkaroon ng pagbabago sa bilang ng mga naitalang nasawi kaugnay ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao sa inilabas na situation report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Yan ay ngayong araw ho, mga kabombo, ibinaba ang bilang sa 76 mula yan sa inisyal na 78 na fatalities na naunang inilabas na ulat. Ito ay kasunod ng nagpapatuloy na validation sa casualty data. Samantala, tumaas naman sa 32 ang bilang ng mga nawawala na hindi pa rin mahanap na mga individual. Mag-it isang linggo na mula nang tumama ang malakas na pagyanig sa naturang lugar. Nananatiling apektado pa rin ang mahigit 1.45 milyon na mga individual sa Mindanao at sa ngayon ay mayroong mahigit 84,000 individual ang nananatiling displaced habang mahigit naman 21,000 katao ang patuloy na nanunuluyan doon sa 46 na mga evacuation centers at mahigit 63,000 ang pansamantalang nananatili sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Sa iniwang pinsala ng naturang lindol, umabot sa tinatayang mahigit 1.35 bilyong piso ang halaga ng pinsala. Yan ay sa sektor pa lamang ng infrastruktura. Kaugnay nito, wala namang patid ang isinasagawang relief operations ng pamahalaan doon sa mga apektado ng lindol habang nasa 8 bansa na ang nag-alok ng international humanitarian assistance para huyan doon sa pagbibigay ng suporta. Ganon din sa recovery efforts doon sa mga nasalanta ng naturang lindol.
1: Kuha po tayo ng karagdagan pang balita mula sa Senado. Si Senator Alan Peter Cayetano hindi pa rin binabati si Senate President Sherwin Gatchalian matapos mapalitan bilang leader ng Senado. Kaugnay yan, may nagalap pang report si Bombo Angelo Aganan.
2: Bombo Dennis, Bombo Ever, sa ating patuloy na pag-antabay dito sa Senado.
3: Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala pa siyang natatanggap na personal na pagbati mula kay dating Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado noong Hunyo 17. Sa pulong balitaan, sinabi ni Gatchalian na marami na sa kanyang mga kasamahan sa Senado, kabilang ang ilang miyembro ng minorya, ang nagpaabot na ng pagbati matapos siyang mahalal bilang bagong Senate President. Gayunman, nang tanungin kung kabilang si Cayetano sa mga bumati sa kanya, sinabi ni Gatchalian na wala pa siyang natatanggap na pagbati mula sa dating leader ng kapulungan.
4: Personally, wala pa. No? Wala pa naman. But yung mga ibang senators like si Senator Lauren, nag-usap kami kahapon at maganda naman usap. Kinausap ko si Senator Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Pia. We had a very long discussion. Si Senator Bongo, yesterday, kausap ko rin siya. And that's why nga na-elect siya kaagad as chairman of the Youth and Sports Committee, no? Because yun naman yung kanyang advocacy. So, yan naman ang gusto natin, no? Makabalik sa trabaho.
3: Sa kabila nito, Bombo Dennis, nilinaw naman ni Gatchalian na hindi niya binibilang kung sino-sino ang bumabati at hindi. At nananatiling bukas umano ang kanyang tanggapan sa lahat ng senador. Matatandaan na bago ang naganap na butuhan sa liderato ng Senado, nauna nang nagpahayag si Cayetano na handa umano niyang tanggapin ang magiging resulta at makikipagtulungan sa bagong Senate President. Ngunit sa kabila ng mga binitawang salita ng senador, hindi ito dumalo sa isinagawang special session noong Hunyo 17. Bagay na pinuna naman ni Senator Panpiluping Lacson kung saan sinabi nitong dapat patunayan umano ni Cayetano ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng paggawa. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang akusasyon ni Cayetano sa mga miyembro ng bagong mayorya sa umano'y panlilinlang sa publiko, sa paninira at panggugulo sa kanya upang matakpan ang nagaganap na katiwalian sa bansa.
5: Diba? Kasi magaling naman talaga sila mang intriga eh. Nagte-take turns lang naman po, si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para kayo naman mang inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa.
3: Sa kabila ng patuloy na bangayan sa mataas na kapulungan, Bombo Dennis, Bombo Ever, tiniyak naman ni Gatchalian na makikipag-ugnayan umano siya sa lahat ng senador, maging miyembro man niya ng mayorya o minorya, at pati na rin kay Cayetano para umano sa mas maayos at tuloy-tuloy na trabaho nilang mga mambabatas.
2: Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Nagtungo sa Department of Justice si Attorney Levito Baligod kasama ang ilang miyembro ng 18 dating bodyguards ni former Representative Saldico ngayong araw. Aniya, layunin ng kanilang pagtungo sa naturang lugar ang panunumpa doon sa counter affidavit na isinumiti sa San Fernando City Prosecutor's Office sa lalawigan ng La Union. Paliwanag ni Attorney Baligod sa Department of Justice nila ito isinagawa upang ipadala na lamang sa pamamagitan ng liham o kaya ay sa ibang pamamaraan ang kopya ng dokumento na ipinasa sa piskalya sa naturang lugar para naman sa darating na Lunes gagamitin. Kaugnay ng naturang pagsusumite ng kontra sa laysa sa reklamo na cyber libel at libel na isinampa ni La Union Representative Paulo Ortega laban sa kanila kaugnay naman ang aligasyon ng pagtanggap ng maleta. Umaasa ang kampo ng mga bodyguards na mababasura lamang ang lahat ng mga kinakarap na kaso na labas sa jurisdiksyon ng Quezon City ng pahayag ni Attorney Levito Baligod.
6: Mag-pa-administer lang kami ng order affidavit to be filed with the City Prosecutor's Office of San Fernando, La Union. Deadline kasi namin sa Monday. So, because mahirap mag-travel yung 18, long travel.
0: Mga pahayag ni Attorney Levito Baligod.
1: Nagpahayag naman ang pangamba ang ilang civil society groups sa posibilidad na italaga si Senator Francis G. Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang simulan sa Hulyo 6. Ayon sa grupo, maaaring hindi nito makamit ang layunin ng Senado na maibalik ang tiwala ng publiko sa institusyon. Gayt nila, hindi sapat ang legal na kaalaman para masiguro ang pagiging patas at pagsunod sa diwa ng konstitusyon. Binanggit din nila ang naging karanasan sa naunang impeachment proceedings noong nakalipas na taon, kung saan umano'y nagkaroon ng mga pagkaantala at pagka-delay o kaya naman doon sa proseso. Samantala, nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi pa napag-uusapan ng mga mambabatas kung sino ang uupo bilang presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente.
0: Sa dagdag pa nating mga balita, mga kabombo, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ipinagtanggol itong si Senator Escudero doon sa usapin ng impeachment trial at ang Pangulo ay susuportahan umano kahit sino ang mapipili ng Senado bilang presiding officer dyan sa impeachment court. Yan at iba, Soberano.
7: Ipinagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senator Francis Chis Escudero kaugnay sa mga batikos na nagpatagal ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
8: Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., opinyon lamang

0: ang mga alegasyong ito at hindi nito nasasalamin ang kakayahan ni Escudero na pamunuan ang impeachment trial. Binanggit ng Pangulo na ang paghinto ng impeachment proceeding noon ay dulot ng naging desisyon ng Korte Suprema at hindi dahil sa naging pamumuno ni Escudero. Sinabi pa ni Pangulong Marcos, ang mga panuntunang pinagtibay ng Senado para sa impeachment proceeding ay inihanda mismo ni Escudero batay sa mga naunang impeachment cases. Ang tugon ng Pangulo, matapos sabihin ni Senator Ping Lacson na si Escudero ang magiging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na July 6 sa panig naman ng House Prosecuting Decision ng Senado. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: The rules that were adopted by the Senate were the rules that last year's impeachment when they were handling the last year's impeachment ability to be able to run the trial. I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of a Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Cheese.
0: Susuportahan naman ni Pangulong Marcos ang sinumang piliin ng Senado para maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, basta't ang pagpili ay dumaan sa wasto, legal at konstitusyonal na proseso, wala siyang tutol dito. Iginit pa ng Pangulo na handa siyang makipagdulungan sa Senado upang matiyak ang maayos na takbo ng legislatura at maiwasan ang mga sigalot sa nararanasan ito sa mga nagdaang buwan. Umaasa rin ang Presidente na makakatulong ang bagong reorganization sa Senado upang maibalik ang kaayusan at maayos na paggana ng institusyon. Muli si Pangulong Marcos.
1: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly. That we move away from the chaos that we have been seeing in the Senate. And I hope that the new reorganization will achieve that.
2: Thank you, Mr. President. Last question from Josh.
3: Yeah.
0: Ikinalubot naman ng Presidente ang paghalal kay Senator Sherwin Chalian bilang Senate President at umaasang maibalik nito ang maayos ng takbo ng Senado. Anya, mahalagang maipasa agad ang priority bills na matagal nang makabimbing sa Senado matapos maaprubahan ng House of Representatives. Binanggit din ni Pangulong Marcos na apektuhan na ng naging sigalot sa Senado ang pagtalakay sa mga panukalang batas at maging ang pag-apruba ng ilang mahalagang appointments gaya ng militar at ng Department of Foreign Affairs. Pakinggan natin muli si Pangulong Marcos.
1: That is exactly what we have been all hoping for, that things become more orderly, na maging maayos ang takbo ng Senado. Dahil kung titignan ninyo yung mga ibang priority bills na sinabi natin kung bakit ang special session ay dahil doon. First of all, talagang priority bill yun. That was identified months ago sa LEDAC. Talagang nandiyan na yun. Pangalawa, lahat doon tapos na sa House. So kailangan kunin na ng Senado para maipasa na, para maging batas. That's what we were very worried about. And of course, the appointments, of course, DFA, yung appointments ng mga general, all of those just came to a dead stop nung nagkakagulo. Nung hindi pumapasok yung mga senador, di sila nagsesession, yun na nga, you all know, I don't need to go through that. Alam ng lahat ng tao kung ano yung nangyari.
4: Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Bombo International News.
6: Kinumpirma ng Swiss Foreign Ministry na ipinagpaliban ang nakaplanong pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran ngayong Biyernes sa may mountain resort

0: ng Bürgenstock sa Switzerland. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang diin ng ministry na nananatili pa rin itong handa ang Switzerland na magsilbing tagapamagitan sa dialogo ng dalawang bansa. Pagamat walang ibinigay na bagong petsa kung kailan ito itutuloy, patuloy pa rin ang mga paghahanda sa may Bürgenstock. Itong Webes nga nauna nang inihayag ng White House na hindi nabibiyahe si U.S. Vice President J.D. Vance ang mga plano para sa naturang dialogo at Iran upang isapinal ang kasunduan na naglalayong wakasan ng digmaan. Ayon sa ilang ng mga secret proposal para sa pagpapatupad ng 14 points deal, talye kung paano tutugunan ang kinabukasan ng nuclear program.
1: Balik sa mga balita sa Pilipinas, tiniyak ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro na tuloy-tuloy hanggang sa pagdating ng July 6, 2026, ang impeachment trial preparation para kay Vice President Sara Duterte matapos naman ang unang pre-trial conference ng impeachment court dyan sa Senado. Sinabi ni Luistro na nagsimula na ang kanilang pagmamarka ng mga documentary exhibits na may kaugnayan sa articles of impeachment at inaasahan na matatapos ito sa darating na 22 ng Hunyo sa pagpapatuloy ng pre-trial proceedings. Ayon sa mga babatas na malinaw na nananatili tiling nakatakda ang pagsisimula ng paglilitis sa darating na sa 6 ng Hulyo at magtutuloy-tuloy na ito at inaasahan na lalabas ang pre-trial order matapos naman na makumpleto ang exhibit markings ng mga na magsisilbing gabay doon sa susunod na pagdinig. Mahigit 30 posibleng testigo ang inihahanda ng House Prosecution Panel habang nagsumiti na rin ng sarili nilang listahan ng mga testigo at dokumento ang kampo ng panig ng depensa at binigyang diin. Itong si Representative Luistro ng mahalaga ngayon ay patuloy na umuusad ang proseso at nananatiling nakatakda ang pag-uumpisa ng impeachment trial sa Hulyo 6.
0: Samantala, inihahanda na rin ng Philippine National Police ang seguridad para yan sa nalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakda magsimula sa Hulyo 6 sa Senado. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Artatis Jr., magpapakalat sila ng mga tauhan mula sa National Capital Region Police Office at iba pang unit upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa paligid ng Senado habang isinasagawa ang paglilitis. Binigyang diin din ng hepe ng pambansang pulisya na posibleng maging emosyonal ang sitwasyon dahil na rin sa magkabilang panig ng politika. Kaya't mahalagang mapanatili ang seguridad upang maiwasan ang anumang insidente na maaaring makapinsala sa publiko at maging sa mga kalahok sa proseso.
1: Samantala, inakusahan muli ng delaying tactics ang panig ng depensa nitong si Vice President Sara Duterte matapos ang isinigaw ang pre-trial conference nitong kalipas na araw. Ayon kay Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adjong, House Deputy Majority Leader at tagapagsalita ng House Prosecution Team, malinaw na sinusubukan ang kampo ni Duterte na ipagpaliban ang proseso ng impeachment. Binigyang din pa ni Adjong na maayos ang paglalatag ng mga argumento ng House Prosecution Team at inaasahan nila ang full-blown trial sa Senado. Anya, mahalaga ang tuloy-tuloy na paggulong ng proseso dahil ito ay patunay na gumagana ang mekanismo ng pagpapanagot sa ilalim ng konstitusyon. Dagdag pa niya, dapat na magtuloy-tuloy ang impeachment proceedings kahit na sapat o hindi ang bilang ng mga senador na aakto bilang judge dyan sa pag-convict o kaya naman ay pagpapawalang sala dahil proseso mismo ang nagtatakda ng bisa ng batas at nakatuon umano ang House Prosecution Team sa pagpresenta ng kanilang mga hawak na ebidensya at tanging ang Korte Suprema lamang ang may kapangyarihan na magbigay linaw kung may pwedeng i-adjust para sa numero ng kinakailangang bilang ng boto. Ang pahayag ni Adjong ay naglalayo na ipakita ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi umano dapat maantala. At anumang taktika ng panig ng depensa para ipagpaliban ng mga proseso ay hindi makakabuti sa integridad ng sistema ng politika sa ating bansa.
2: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
3: Ugali, patayin ang ilaw kapag walang tao sa kwarto.
4: Kahit ilang minuto lang, kung tuloy-tuloy ito araw-araw, malaki ang matitipid sa kuryente.
2: Paalala mula

0: Asa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Weather Update.
1: Inatabayanan ang papalapit na sumarang panahon dahil maaari umanong umabot sa typhoon category ang bagyong yan kapag ka nanatili pa rin sa karagatang sakop ng Pilipinas. Sa ngayon ay isa na lamang o isa pa lamang ho itong tropical depression, ibig sabihin pinakamahinang level ng isang bagyo. Pero nasa labas pa ho ito ng Philippine Area of Responsibility. Ang nasabing sama ng panahon ay namataan sa layong 1,735 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang maximum sustained wind na 55 kilometers per hour at yan ay malapit sa gitna. Meron din ho itong pagbugso na 70 kilometers per hour. Kumikilos ang naturang bagyo sa direksyong Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 35 kilometro kada oras. Bagamat wala pang direktang makikitang epekto sa ating bansa, patuloy na binabantayan ng mga eksperto ang naturang weather system upang matukoy ang posibleng maging epekto sa ating bansa. Kung papasok nga ito mga kabombo sa Philippine Area of Responsibility, bibigyan niya ng local name na Francisco na siya namang ika-anim na sama ng panahon para sa taong 2026.
2: Samantala, may naranasan pong hailstorm o pag-ulan ng yelo sa may barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental, alas 4 po yan ng hapon kahapon. Mabilis na kumalat sa internet ang mga video ng pag-ulan ng yelo mula sa mga residente ng lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay La Castellana Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head John D. Assis, patuloy ang assessment sa naging pinsala ng pagtama ng mga maliliit na butil ng yelo. Ayon sa opisyal, naranasan ang hailstorm kasunod ng inilabas na thunderstorm advisory. Paalala naman ng opisyal sa mga residente sa lugar na maging mapagmatsyag at bantayan ang weather updates upang maging handa sa lahat ng pagkakataon.
1: Kuha pa tayo ng mga karagdagang report. Limang balikbayan, box cargo firm at iba pang katuwang nito ay nireklamo ho ng Bureau of Customs sa Department of Justice. Pag-abandona sa libu-libong balikbayan box ay isinumbong. May balita si Bombo Grant Hilario.
3: Nagsampa ng panibagong mga reklamong kriminal ang Bureau of Customs laban sa limang balikbayan box cargo firms sa Department of Justice ngayong araw. Sa pangunguna ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, inireklamo nila partikular ang Ictus Trading Corporation, Marcelo D. Lilo Cargo Forwarders, Miyamori International Consumer Goods Trading, MT de Guzman Non-Specialized Wholesale Trading at Cargo Flex Holders Corporation. Reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act o CMTA at iba pang umiiral na batas ang inihain ng kaunihan sa prosesyon ng kagurana. Nag-ugat umano ang reklamo ito matapos matuktisan ang pagkakaabandona ng higit 3,000 balikbayan boxes sa iba't ibang pantalan ng bansa.
4: Sa kabuuan, idinimanda natin ngayon ang lima pang kumpanya na nagsamantala sa ating mga kababayan. Ano? Ang mga pangalan ng kumpanya na yan, Ictus Trading Corporation, Marcelo D. Lilo Cargo Forwarders, Mi Amori International Consumer Goods Trading, MT de Guzman Non-Specialized Wholesale Trading, Cargo Flex Haulers Corporation. Sa kabuuan, ang bilang ng mga boxes na kinarga nito mga kumpanya na to ay 3,176 boxes.
3: Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, aabot sa 20 milyong piso ang nasingil ng mga inireklamong cargo firms sa mga overseas Filipino workers nagpadala ng balikbayan boxes. Hindi anya may tatanggi na malaking halaga ito ng pera kung kaya't binigyan din na ang ginawang pag-abandona sa mga balikbayan boxes ay maituturing malaking krimen. Gitpa ng opisyal ng mga naturang box ay pinaghirapan at pinag-ipunan ng mga Pilipinong manggagawa abroad bilang simbolo ng kanilang pagmamahal sa mga pamilyang naiwan sa Pilipinas.
4: Ang mga nasingil nila sa ating mga kababayan ay halos 20 million pesos. Malaking halaga yan dahil alam naman natin yung mga nagpapadala ng mga cargo boxes na ito ay mga kababayan natin na talagang nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo. nagrisko sila doon, pinilit nilang magtrabaho ng marangal at ang mga boxes na to muli nililinaw natin ay hindi ordinaryong pasalubong. Ito ay simbolo na patuloy ang kanilang pagmamalasakit, pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Kaya nang ito ay iwanan lamang ng mga kumpanya na to, ito'y malaking krimen at ito'y hindi na nila inisip yung hirap na dinanas ng ating mga kababayan sa abroad.
3: Halinsunod dito, titiyakin anya na komunihan na patuloy ang kanilang determinasyon na panagutin ang mga lumalabag sa batas at hindi titigil sa pagsasampa ng kakulang reklamo laban sa mga matutuklasang sangkot.
4: Hindi natin papayagang magpatuloy pa to, kaya ngayon dinimanda natin ang limang kumpanya na to. Last 2 weeks ago, dinimanda natin yung Makati Express dahil sa kabuuan, mahigit 42,000 boxes ang mga iniwanan ng mga kumpanya na to. At 2 weeks from now, meron pa tayong 3 na hinahabol na ididemanda muli dito sa DOJ. Sa tulong ng DOJ, nagpapasalamat kami kay Fiscal Roy De Vera at sa Department of Justice na patuloy na sumusuporta sa kagustuhan at sa trabaho ng Bureau of Customs na mapanagot ang mga nagsamantala at hindi na nahiya dito sa ating mga kababayang OFWs.
5: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo!
2: Sa iba pang balita, sinasapinal na ng Philippine National Police ang latag ng seguridad sa Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, ibinahagi ni PNP Chief General Jose Melencio Artatis Jr. na pinaplansya na ang lahat ng kinakailangang paghahanda kasabay ng paglilitis sa Vice Presidente. Ayon sa pinuno ng pambansang pulisya, maliban sa National Capital Region Police Office, magtatalaga rin ng iba pang unit upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa labas ng

0: ayunin nitong matiyak na magiging mapayapa ang buong proseso at maiwasan ang anumang insidenteng magbabanta sa kaligtasan ng publiko.
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
2: Inihayag ng Iranian Football Federation na magsusumiti sila ng formal na reklamo laban dyan sa mga organizers sa Estados Unidos, partikular na sa punong tanggapan ng FIFA matapos naman ang pagpataw ng organizer ng 2026 World Cup sa North America at yan ay kaugnay doon sa mahigpit na travel restriction sa kanilang pambansang kupunan. Ayon nga sa tagapagsalita ng federasyon, matagal nang nakahanda ang kanilang schedule ngunit muli silang naharap sa mga limitasyon na nakakaapekto sa plano ng kanilang technical staff. Nais sana ng Iran na lumipad mula doon sa kanilang base camp doon sa bahagi ng Mexico patungo na ng Los Angeles 2 araw bago pa man ang laban kontra sa Belgium ngayong darating na linggo, ngunit tinanggihan ang kanilang kahilingan. Gitang federasyon ay layunin na ang naturang hakbang na mabigyan ng sapat na oras sa mga manlalaro para naman makapag-adjust sa kondisyon ng laro at makakumpleto dun sa final training session. Bukod dito ay kinagalit din ng kupunan ng Iran na pinilit sila na umalis sa Los Angeles sa mismong gabi matapos ang kanilang unang laban kontra naman sa New Zealand na nagtapos sa 2-2 na isang draw na resulta ng game. Dahil nga sa White House FIFA Task Force, malinaw na ipinalam sa Iran na papayagan lamang sila na pumasok sa Estados Unidos 1 araw bago ang laban at kinakailangan ding umalis sa gabi matapos naman ang kanilang laro. Dagdag pa ng task force, pareho rin ang magiging patakaran para naman sa huling laban ng Iran sa group stage kontra sa Egypt sa Seattle. At yan ay mangyayari sa 26 ng Hunyo. Sa kabila naman ng paliwanag ng United States Administration, iginit ng Iran na hindi makatarungan ang naturang mga limitasyon at nakaka-apekto ito sa kanilang performance sa kabuuan ng torneo. Sa reklamo ng Iran ay inaasahan naman na magdaragdag ng tensyon sa gitna ng 2026 FIFA World Cup kung saan ay nakatuon ng pansin ng mundo sa pinakamalaking edisyon ng torneo na may 48 kupunan mula sa iba't ibang mga bansa.
0: Sa ibang balita, inilipat ng Sandigan Bayan sa Hunyo 26 ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang dating mga opisyal ng ahensya sa kasong Graff kaugnay ng Malampaya Gas Project Deal. Ito ay habang nakabinbin pa ang resolusyon ng mga musyon ng akusado. Nauna na ngang naghain ang panig ng depensa ng musyon na humihiling sa mga prosecutor na tukuyin sa criminal information ang mga ibinabatong aligasyon laban sa akusado. Ikinatriran kasi ng depensa na hindi nakasaad sa formal written accusation kung paanong nagresulta ang mahigit 1,000,000 piso na halaga ng pinsala ng naturang deal sa gobyerno. Matatandaang ilunsad ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa mga opisyal ng Department of Energy noong taong 2022 matapos na mabunyag sa Senate Energy Committee Report na minadali umano ng Department of Energy ang pag-aproba sa pagbebenta ng 45% stake o sosyo ng Chevron sa Malampaya Gas Project. Ibininta ito sa isang subsidiary o kumpanyang nakapailalim sa Odena Corporation na pagmamay-ari ng negosyanteng si Dennis Uy. Ginawa umano ang deal sa kabila pa ng hindi pagpasa ng buyer sa financial capability test at hindi pagsusumite ng audited financial statements. Nauna naman ng tinanggihan ng korte ang motion for reconsideration na inihain ng kapwa-akusado ni Cusi na si dating Energy Undersecretary Donato Marcos at iba pang energy officials dahil sa kabiguang makapag-comply sa mandatory filing deadline.

0: Orasan po natin 26 na minuto bago sumapit ang ikapito ng gabi. Ipiniliwanag ni dating maestrado o ng isang dating maestrado na sapat ang 15 bilang ng boto ng mga senator judge para ma-impeach si Vice President Sara Duterte sakali man na ituring bilang puganti talaga itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, ay kahit na hindi pinayagan ang mga senador na makibahagi sa nalalapit na impeachment trial sa darating ho na Hulyo 6, kabilang pa rin ang mga ito sa bilangan ng boto na minamandato ng konstitusyon na 2/3 o kaya naman ay tatapat sa bilang na 16 na boto para yan ma-convict ang isang impeachable officer. Subalit ikinatwiran itong dating maestrado na maaaring ma-exempt itong si De La Rosa mula naman sa naturang bilang kung siya ay ituturing bilang isang pugante na katumbasan niya ng constructive resignation. At sa kasalukuyan ay nagtatago pa rin ang naturang senador kasunod ng inisyong arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Nauna na ang pinangalanan si De La Rosa bilang isa sa umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity dahil naman sa libo-libo na napatay umano sa ilalim ng war on drugs.
1: Naniniwala naman si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na moot in academic na ang petisyon ng kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na kumikwestiyon sa legalidad ng Senate session noong Hunyo 3. Ayon kay Ascuna, nawalan na ng saysay ang petisyon dahil nakakuha na si Senate President Sherwin Gatchalian ng 13 boto na kinakailangan upang mahalal bilang pinuno ng Senado. Ipiniliwanag din niya na malabong pigilan ng Korte Suprema ang Senado sa pagtupad ng mga tungkuling ipinag-uutos ng konstitusyon. Ang petisyon ng Cayetano Black ay kumikwestiyon sa June 3 session kung saan dineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado at inihalal si Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President dahil umano sa kawalan ng quorum.
0: Samantala, nanindigan ng grupong kontra daya na hindi katanggap-tanggap ang naipasang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill dyan sa Kamara de Representantes o sa House of Representatives dahil sa umano'y pro-dynasty pa nga ang mga ito kung titignan. Ayon kay Professor Danilo Arao, convener, na ang naturang grupo, limitado lamang ang pagbabawal sa sabayang pagtakbo ng magkakamag-anak at hindi nito tinutugunan ang karaniwang succession sa politika. Bati nga sa House Bill 6771, tinutukoy ang political dynasty hanggang sa ika-4 na antas ng pagkakamag-anak. Ngunit iginigit naman ng watchdog na kulang ito sa tunay na pagbabawal. Samantala, sinabi naman ni House Deputy Speaker Janet Garin na maaari pa rin mabago ang versyon ng mababang kapulungan ng Kongreso kapag na isa lang na sa Bicameral Conference Committee. Matatandaan ay sinama ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Anti-Political Dynasty Bill sa priority measures ng administrasyon ngayong 2026. At batay nga sa data ng Ateneo School of Government, mahigit 70% ng mga halal na opisyal dito sa ating bansa ay mula mismo sa mga political dynasties. Dahil naman kung bakit nanawagan ang naturang grupo ng watchdog na bantayan ang mga mambabata sa pagtingin dito sa naturang panukala at kung may kaugnayan nga doon sa anti-political dynasty, ay dapat na maging seryoso ito. Ang usapin na inaasahan naman na magiging mainit pa rin debate pagsapit sa Senado at maging dyan sa Bicameral Conference Committee kung saan ay nakasalalay ang pagbibigay ng mas matibay na proteksyon laban sa pamamayani pa rin ng iilang pamilya sa politika.
1: Sa puntong ito, kumuha po tayo ng mga karagdagan pang report, investigasyon sa pagkasawi ng dalawang Ateneo basketball players, posibleng matagalan pa dahil sa paiba-ibang mga pahayag. Kaugnay niyan, may report si Bombo Jovino Galang.
2: Maaring abutin pa ng dagdag na 1 linggo bago tuloy ang matapos ng Philippine National Police ang investigasyon sa pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo. Sinabi ni Interior Secretary Junvic Rimulya na kanyang nakausap ang mga atleta maging ang mga coaching staff at si Coach Tab Baldwin noong sila ay nagtungo sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ngayong araw kung saan nakaroon umano ng pagkakaibang mga payag ang mga atleta at coaching staff o tinatawag nila na magkakasalungat na mga statement ng mga ito. So narito yung ilang payag dito ni Interior Secretary Junvic Rimulya.
3: In the heat of it all kasi, yung nangyari ng lahat, ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi ibang vantage points, so iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pang-pang. So, doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details, tapos gagawa kami ng conclusive report. Wala, the drone footage was very short, parang 2 minutes lang after the fact. Wala sila. But we also, we're still researching kung may CCTV, may footage sila of the event itself. So far, wala pang lumalabas.
2: Sa susunod naman na linggo, ay inaasahan na ang pagbibigay ng mga pahayag ng ilang opisyal ng nasabing universidad. Umaasa si Rimulya na sa susunod din na mga araw ay makakakuha na sila ng mas malino na ebidensya ukol sa nasabing kaso. So narito muli si Interior Secretary Rimulya.
3: Putting together the testimony, so much makes sense and what doesn't. And it'll take us a while, it'll take us another week before we come up with record. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation. Si Tab Baldwin had one during the emergency itself, pero the resort put on during the rescue. So dalawang separate, pero next ilang, yung kita Baldwin, para 2 minutes lang at the conclusion, they told us that failed yung drone niya. Pero yung the resort, I think, put up another drone. We're going to try to get material. Kasi siya ang head coach, head of management. He makes 90% of the executive decisions. So, yung testimony niya ngayon is...
2: Ito si Bombo Juvino Galang. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
4: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Alamin natin mga kabombo yung reaksyon ng Canadian fans sapagkat mistulang piyesta ho ang kanilang pagdiriwang sa dominanteng 6-0 victory. At ito ho kasi yung kauna-unahan na nagkaroon ng panalo ang kanilang kupunan at home crowd pa man din ang naging bentahe po rito. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Cebu.
5: Napuno ng saya at sigla ang mga tagahanga ng Canadian football team matapos ang dominanteng 6-0 na panalo ng Team Canada laban sa Qatar sa FIFA World Cup 2026. Habang ang malakas na suporta mula sa mga manonood sa kanilang home court ay nakita rin bilang isa pangunahing dahilan sa kanilang tagumpay. Sinabi ni Ramsey Padernilia, ang Bombo International News Correspondent sa Toronto at dating miyembro ng Philippine football team, na labis na natuwa ang mga tagahanga sa Toronto at Vancouver matapos ang kahangahangang pagganap ng kanilang pambansang kupunan. Ayon sa kanya, tulad ng home court advantage sa basketball, ang paglalaro sa sariling bansa ay isa ring malaking kalamangan sa football kung saan libo-libong manonood ang nagbibigay ng lakas sa mga manlalaro. Ipinaliwanag ni Padernilia na kahit pagod na ang mga manlalaro sa kalagitnaan ng laro, ang malakas na hiyawan at paghihikayat mula sa mahigit 70,000 na manonood sa stadium ay nagbibigay ng karagdagang inspirasyon at nagpalakas ng moral ng home team. Bukod dito, pantay ang simula ng laro laban sa Qatar. Ngunit dalawang mabilis na goal ng Canada sa unang kalahati at isang pulang card para sa isang manalaro ng Qatar ang nagbukas ng daan para sa isang dominanteng 6-0 na tagumpay. Dahil dito, tumaas ang pag-asa ng Canada na makapasok sa round of 32 susunod nilang magkaharap ang Switzerland sa isang knockout stage match. Sa kabila ng lakas ng Switzerland, naniniwala si Padernilla na magkakaroon pa rin ng malaking kalamangan ang Canada dahil maglalaro sila sa Vancouver. Dagdag pa nito, kahit matabla ang resulta ng laro, nasa matatag pa rin ang posisyon ng Canada na may pag-asang maipagpapatuloy nila ang kanilang makasaysayang journey sa torneo.
6: Grabe ang ano, all over Toronto, in the streets, not only in Toronto, but of course there in Vancouver, where of course, yeah, very, very big factor. The fans, the spectators shout at the same time, and it's a big factor on the players, on the players and the Canadians. The home crowd are very big factor too.
7: Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Pagnebre ng FIFA World Cup, tila naman napagod na umano ang South Korea sa second half ng laro, ngunit napanatili pa rin ang kanilang pagiging disiplinado at tapat sa kanilang taktika na plano. Nagpatuloy ang South Korea sa pag-atake lalo na sa pamamagitan ni Chu Gae-jong at hindi naman naging dominante ang Mexico sa kabuuan ng naturan laban. Ngunit organisado ito, matatag din ang kanilang depensa at nasamantala ang pagkakataon na kanila namang nakuha. Ang winning goal ni Luis Romo ay nagmula naman sa pagkakamali ng goalkeeper ng South Korea. Nangunguna sa kasalukuyan ang Mexico sa Group A na may 6 puntos. At sa naging panayam ng Star FM Bacolod kay Ivan Marino ng Mexico, ibinahagi nito na malaking selebrasyon para sa mga Mexicano ang FIFA World Cup dahil ang larong football ay parte na ng kanilang tradisyon.
1: Samantala, sa puntong ito, dumako na po tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Ang pamumuno ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President, inaasahang magbibigay ng mas epektibong desisyon sa lehislatura. Kaugnayan, may report ang Bombo Radyo Rojas.
8: Inaasahang magdadala ng mas epektibong direksyon ang bagong liderato sa Senado pagdating sa lehislatura. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Winnie Sancho, convener ng People's Coalition for Good Governance, sinabi nito na ang pagbabago ng liderato sa Senado ay inaasahang makapagbibigay ng bagong perspektibo sa pagpapatupad ng mga legislative measures para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ayon pa kay Sancho, matagal na umanong umaasa ang publiko na mas malinaw at klarong alituntunin mula sa Senado, lalo na sa mga pangunahing batas para sa bansa. Dagdag pa niya, ang mga pagbabagong ito sa liderato ay maaaring magdala ng bagong paraan ng pamamahala at mas maayos na pagpapatupad ng mga pulisiya na makikinabang ang mamamayang Pilipino. Pinaalalahanan din ng grupo na mahalagang manatiling nakatuon ang Senado sa interes ng publiko at sa pagpapatupad ng mahakbang na magpapatibay sa pamalahan at mapapahusay sa servisyong pampubliko para sa mga Pilipino.
9: Actually, no, with the changing of the guard, dahil sa pagbago ng leadership sa Senado, one is positive. When I say positive, there would be the changes, no, would amount to a new kind of perspective or vision. Yung mga tao, they are hoping, no, and they are expecting na mayroong pagbabago sa Senado at saka sa liderato.
8: Mula rito sa impila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, ang House Prosecution Panel ay pinuri naman ng Senado dahil sa pagsisimula na ng accountability mechanism para naman sa pre-trial conference sa impeachment case itong si Vice President Sara Duterte. May balita ang Bombo Radio Iloilo.
10: Pinuri ng House Prosecution Panel ang Senado na tumatayong impeachment court matapos na simula na ang pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa parigam ng Bombo Radio kay Lanao del Sur, Representative at House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong, sinabi nito na ang naturang hakbang ay mahalaga dahil dito nagsisimula ang accountability mechanism na nakasaad sa konstitusyon. Ayon kay Adyong, ang pagsasagawa ng pre-trial conference ay nagpapakita na ginagampanan ng Senado ang konstitusyonal nitong tungkulin bilang impeachment court sa pagdinig at pagdedesisyon sa kaso. Idinagdag niyang ang layunin ng proseso ay tiyakin na walang sinuman ang nakahihigit sa batas at mabigyan ng pagkakataon ng publiko na makita ang mga ebidensya, marinig ang mga argumento at depensa ng magkabilang panig. Umaasa rin ang House Prosecution Panel na magiging maayos at patas ang pag-usad ng paglilitis alinsunod sa itinakdang mga proseso ng impeachment court.
11: Well, we're glad na nag-umpisa na siya. No? Ito naman talaga yung inaantay natin. Of course we anticipate na magkakaroon talaga ng disagreement when it comes to admission ng mga facts, no? It's a good thing, no? Kasi nag-start na rin yung sinasabi nating accountability mechanism ng Constitution. We have now seen that the Senate is really serious in taking up this issue because they understand that this is their exclusive mandate as directed to them by the Constitution.
10: Si Representative Zia Alonto Adyong para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
1: Nasa 101 modular shelter units sa Barangay Pakol sa Naga City, pinasinayaan para sa mga pamilyang nangangailangan. Kaugnayan, may report pa ang Bombo Radio Naga.
12: Formal ng pinasinayaan ang 101 modular shelter units sa Barangay Pakol, Naga City para sa mga benepisyaryo ng pabahay, lalo na ang mga mahihinang sektor at mga residenteng madalas na naapektuhan ng kalamidad. Sa program ng Bombo Radio Naga kay City Mayor Lenny Robredo, sinabi nitong unang makikinabang sa proyekto ang mga residente ng Barangay Lerma na regular na nakararanas ng matinding pagbaha sa kanilang lugar. Ayon sa alkalde, hindi lamang pansamantalang tirahan ang layunin ng mga modular shelter, kundi magsisilbi rin itong evacuation center para sa mga residenteng maaapektuhan ng iba't ibang sakuna. Kabilang ang pagbaha at sunog, dagdag pa ni Robredo, ang 101 housing units ay bahagi pa lamang ng mas malawak na programa ng lungsod kung saan target na maitayo ang kabuuang 300 modular shelter units sa nasabing lugar upang matuguran ang pangangailangan ng mas maraming pamilyang nangangailangan ng ligtas at maayos na matitirhan. Kabilang sa mga benepisyaryo ng proyekto ang pamilyang Binyas na nasunugan sa Barangay Kararayan nitong ika-10 ng Hunyo. Sa nasabing insidente, dalawang anak ng pamilyang nasawi habang tuluyang natupok ng apoy ang kanilang bahay. Lubos ang pasasalamat ng pamilya sa pagkakaloob sa kanila ng bagong matitirhan na ayon sa kanila ay magsisilbing bagong simula at pag-asa matapos ang trahedyang kanilang pinagdaanan. Samantala, patuloy na pinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Naga City ang mga programang pangpabahay at disaster resilience upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga residente, lalo na ang mga nasa panganib at madalas na naaapektuhan ng kalamidad.
13: Nagpapasalamat tayo sa national government. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive yung national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na mamaximize talaga. Maswerte din tayo na over the years, mula pa nung time nung mayor pa yung asawa ko, hanggang naging mayor si Mayor Bonggat, hanggang naging mayor si Mayor Legacion, naging policy ng city yung land banking. So pag may mga opportunities na dumadating na ganito, meron tayong lupa.
12: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Naga, ito sa Bombo Justin Ramos Ugulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, mga magsasaka doon sa Bungabon, Nueva Ecija, ramdam na raw ang tagtuyot sa gitna ng planting season. Kakulangan sa patubig at banta ng Super El Nino ay kanila ding ikinakabahala. May balita dyan ng Bombo Radio Dagupan.
14: Bagamat pumasok na ang panahon ng tag-ulan, matinding hamon ang kinakaharap ng mga magsasakaw sa bayan ng Bungabon sa lalawigan ng Nueva Ecija dahil sa kakulangan ng patubig at banta ng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Mark Paul Rubio, isang magsasaka sa nasabing bayan, ibinahagi niya na Hunyo pa lamang ay nararanasan na nila ang tila tagtuyot dahil sa dala ng mga pag-ulan. Dahil dito, napipilitan ang mga magsasaka na gumamit ng paraang dry seeding kung saan isinasaboy ang bilhi sa tuyong lupa nang hindi muna nangangailangan ng patubig. Ayon kay Rubio, isa sa pangunahing problema nila ay ang kawalan ng abot na irigasyon mula sa National Irrigation Administration dahil yan sa layo ng kanilang lokasyon. Bukod sa krudo, inireklamo rin ni Rubio ang napakataas na presyo ng mga abono at gamot. Dahil sa takot na muling malugi at sa banta ng El Nino na posibleng magsimula sa Setyembre, nagpa siya si Rubio na bawasan ang kanyang tarima na ng kalahating ektarya mula sa dating 3 ektarya ay naging 2.5 hectares na lamang. Bagamat mahirap ang sitwasyon, kinumpirma ni Rubio na nakatanggap siya ng tulong mula sa Department of Agriculture. Sa parehong panayam, tinalakay din ang kamakailang pagkumpiska ng tinatayang 35.4 milyong halaga ng smuggled na sibuyas at pawang sa Talavera, Nueva Ecija.
15: Paghahanda po namin ngayon sa amin pong taniman ng balay, so hirap na hirap po kami sa patubig. Kaya nga po, ang ginagawa lang po namin is yung dry seeding po. Sinasabog po namin sa tuyo yung palay, saka din na po kami gumagamit ng patubig. Kasi nga po halos dito po sa Bungabo is wala po talagang ulan.
14: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan. Bombo Nicola Piranha nag-uulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
1: Ang Kalbiga Bridge naman sa Samar, muling ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways Regional Office 8. Kaugnayan, kumuha pa tayo ng karagdagan pang detalye dyan sa pag-ulat ng Bombo Radyo Tacloban.
16: Ngayong araw ay tinungulit ni Regional Director Engineer Ilag Cabacon ang Kalbiga Bridge dito sa Samar upang tignan ang kalagayan nito nang simula itong limitahan sa mga dumadaan sa sasakyan matapos itong makita ng sira.
17: Ngayong araw ay tutungo sana si Secretary Dizon ng DPWD sa Kalbiga Samar upang tignan ang kalagayan ng Kalbiga Bridge. Matatandaan noong July 2025 na makitaan ito ng sira na naging dahil naman ang paglimita sa mga sasakyan na dumadaan dito. Una na itong tinungo ng Secretary Dizon noong nakarang buwan lamang nang malaman nito ang kalagayan. Bagamat hindi natuloy ang sekretarya, ininspeksyon naman ito ng Regional Director Edgar Tabacon kasama ang Mayor ng Kalbiga Samar. May nakatala na itong pondo na humigit 30 million pesos para sa pagpapatibay ng massive portal shoring na sabing tulay. Pero batay sa nakalaang pondo ay aabutin ito ng humigit 140 million pesos upang masiayos ulit. Ayon kay Tabacon, sa ngayon ay dadadaanan na ito ang 2 lane ng mga cargo trucks na may bigat na 15 tons at inaasahan na pwede na itong madaan ng 30 tons na bigat ng sasakyan mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ayon sa ilang residente drivers, mas mapapabilis na ang kanilang biyahe na dati ay inaabot ang 3 oras mula Katbalugan, Kalbiga at papuntang Leyte. Sisimula na din umano ang isang hanging bridge upang mapabilis ang pagpasok ng mga kabataan.
18: Bridge sign na 15 tons, we will increase that even to 30 tons once na magdating yung pondo ng phase 2. So these are only temporary structures, shoring, portal shoring ito. And once this will be yung mga steel components natin ay some will be replaced, some will be retrofitted, and then mag natapos yun, tataas yung load capacity ng ating bridge, and this temporary structure will be removed. Temporary lang to. At nakaharang din yan sa waterway natin. Ngayon lang, kausap lang namin ni Mayor na i-widen natin, and also ipalo up din namin yung request ni Mayor na mapunduhan yung hanging bridge doon, yung footbridge from the highway to leading to the school site.
16: At mula dito sa impilan ng Bombo Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radyo Philippines, number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!
4: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Ang batayan ng ating foreign exchange sa update, mga kabombo at mga ka-Star Nation, ay sa pagsasara ng trading ngayong araw at bukas ay araw ho ng Sabado at maging sa araw ng Linggo ay wala hong kalakalan. Kaya naman pagsapit ng Lunes ang pagbubukas ng trading alas 9 ng umaga. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, 60 pesos and 78 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 72 centavos. Singaporean dollar, 46 pesos and 93 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 13 centavos. Ang Euro naman ay 69 pesos and 40 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, Visayas, Mindanao, pati na sa Ibayong Dagat. Kaya ho, maaaring tutukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan, masusubaybayan dyan sa Visayas region ang mga kaganapan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Sa Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Ito naman sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, kung kayo ay nasa bahagi ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.
1: At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities.
19: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.
20: Like mo, share mo.
4: Basta Radio Bombo.
21: Star FM,
22: the best music station across the nation.
23: Kwelang-kwela ng mga DJs.
22: Ang galing sa information.
21: Fully digitalized. It's all for you.
24: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na! Basta Star.
25: May po dito mga chupel sa Malabon, talaga ginaganahan. Umasada, basta Star FM ang kasama magdamag. Like mo, share mo.
4: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
26: Star FM.
27: Star FM.
28: Star FM.
21: Star FM. It's all for you.
4: Star FM.
2: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
5: Hi guys, I'm Maylin, your home improvement maven. And it's time to answer your essential design questions.
6: Hi Maylin, yung aesthetics ng bahay paano?
5: Lagyan mo ng Orokan Essentials Drawer, ang essential storage solution for home and beyond.
6: Akong family room.
5: Orokan Essentials Drawer, may ample storage for the whole family.
6: Yung kids room.
5: Orokan Essentials Drawer, dahil sa premium quality plastics, tatagal to.
6: Eh, yung kitchen essentials din.
5: Hindi, gumamit ka ng polish. Lalabas ang ganda ng tiles mo.
6: Ah.
5: Then, lagyan mo ng Orokan Essentials Drawer.
7: Orokan, maayos ang buhay mo.
9: Everyday, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
21: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates.

0: Lasmento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent extra strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM. Mega Manila's best music station. Yvonne Aderna.
3: Cool ka lang. Hindi kulang. Cool ka lang. Baka biglang nag-trigger sa'yo yung word na kulang. May kulang ba sa akin? Pangit ba ako? Ano nga yung next nun? Ano next nun? Pangit ba ako? Kamahal-mahal ba ako? Mga something like... Di ba nagsabi nun? Si Liza ba? Liza Marcos. Hindi. Liza Sabarano, no? Yung kanyang palabas. Kasama si Enrique. Totoo ba? Tama ba? Ano kaya? Nalilito akin. Pero anyway, oras natin. 19 star minutes. Makalipas po alas natin ng gabi. 7:19 in the evening at the Philippine Standard Time. Hello! Congratulations! Nakabook ka na? Nakauwi? Ano tawag dito? Pauwi ka na? Nakasakay ka na? At ngayon, babiyahin na. Kasama mo nga muli yung sweetie girl Yvonne Aderna. Nasabi ko na ba? Ano ba yan? Dami nangyayari. Nalimutan na ng babae. Uy, muli po nagbabalik, no? Para 3D. Ilang araw tayo wala? Yeah! Isama na natin 4 kasi nag-day off tayo kahapon. O, go! O kaya sa mga kababayan natin dyan. Ano rin ha? Takip-takip din ng bebe kapag babaheng. Mag-face mask, ganon. Lalo na kung ikaw mahilig ka magpuyat. Magpuyat like me. Yung kahit ayaw mo naman magpuyat, pero hindi ka makatulog. O, kasama yan. Humihina ang immune system. Hindi, tapos kasabay nun, hindi ka pa nagpa-vitamins. O, ano na. Di, ay, nako talaga, girl. Kaya ingat po sa lahat. And of course, deserve mo ang mahabang pahinga ngayong weekend at ang magagandang music ngayong gabi. Kaya naman, Kisri Nation, tara na, let's go. Sa ating programang Evening Star Sweep, dito lamang yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: 102.7
5: 102.7
6: 102.7
7: 102.7
8: 102.7
9: 102.7
10: 102.7

0: Oras natin sa Bukabala ng Pilipinas, 38 Star Minutes. Makalipas po ang alas 7 ng gabi, 7:38 ng gabi at yung Philippine Standard Time. At ngayong araw nga po ay pinagdiriwang din natin ang kaarawan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kaya naman, atin pong pakinggan ang feature story na ito.
1: Minsan daw, mayroon isang batang gamugamo na naakit sa liwanag ng apoy. Lumipad siya ng lumipad, palipot sa apoy. Palapit ng palapit sa apoy.
2: Marahil hindi gaanong kilala ang araw na ito. Marahil nga, isa lang itong ordinaryong petsa para sa ilan. Pero alam nyo bang minsan sa ating mayamang kasaysayan, ipinanganak ang isang taong malaki ang naging papel sa pagmulat sa pusong makabayan ng mga Pilipino noon. Isang taong iginagalang at kinikilala nating lahat dahil sa naiambag nito sa tinatamasa nating kalayaan ngayon. Sino nga ba siya? Si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. At bilang ngayon ay araw ng kanyang kapanganakan, marapat lamang na siya ating alalahanin at bigyang karangalan. Balikan po natin ang kanyang masaya at makabuluhang buhay. Alamin po natin kung sino nga ba si Rizal at ano nga ba ang iniwan niyang aral.
3: Simula ngayon na hindi mo na maaaring gamitin ang apelyido Mercado.
4: Ano nga palang pangalan ang gagamitin ko mula ngayon?
3: Rizal.
2: Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ito ang buong pangalan ng ating pambansang bayani. Ikapito sa 11 supling nina Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro at Teodora Morales Alonso Rialonda y Quintos. At noong 19 ng Hunyo taong 1861, nakita ni Rizal ang unang liwanag. Biyayang maituturing hindi lamang ng mag-asawang Francisco at Teodora, bagkus ng buong bansang Pilipinas. Simula pagkabata ay ipinamalas na ni Rizal ang kanyang talento sa napakaraming larangan. Nang siya'y 9 na taong gulang pa lamang, si Jose ay ipinadala sa Binyan at nag-aral sa ilalim ng pamamahala ni Padre Justiniano Aquino Cruz. Ngunit pagkalipas naman ng ilang buwan ay pinayuhan na ito na lumipat sa Maynila dahil lahat umano ng nalalaman ng guro ay naituro na niya kay Rizal. Noong 20 ng Enero 1872, si Jose ay pumasok sa Ateneo Municipal de Manila. Siya ay nagpamalas ng kahangahangang talas ng isip at nakuha niya ang lahat ng pangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng asignatura. Sa paaralang ito, natamo niya ang katibayang Bachelier in Artes at notang sobresaliente, kalakip ang pinakamataas na karangalan. Nagpatuloy siya sa pag-aaral ng medisina at filosofiya y letras sa Madrid sa bansang Espanya at tinapos ang kursong ito noong 1884 hanggang 1885. Noong 1884, si Rizal ay nagsimulang mag-aral ng Ingles. Alam na niya ang Pranses pagkat sa Pilipinas pa lamang ay pinag-aralan na niya ang wikang ito. Bukod sa mga wikang ito, nag-aral din siya ng Aleman at Italiano dahil naghahanda siya sa paglalakbay sa iba't ibang bansa sa Europa. Alam niyang mahalaga ang mga wikang ito sa pag-aaral ng mga kaugalian ng mga tao roon at ng pagkakaiba nila sa mga Pilipino sa bagay na ito. At upang mapag-aralan ang kasaysayan ng mga bayang nabanggit na mapaghahanguan ng mga aral na alam niyang makatutulong sa kanyang kababayan. Sa lawak ng kanyang karunungan at sa talinong kaloob ng Diyos sa ating pambansang bayani at sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat, partikular na ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ay inilantad niya ang karukhaan at paghaharing kolonyal sa Pilipinas at iniangat ang ating mga kababayan sa mata ng daigdig na karapat dapat sa paggalang ng kapwa-tao. Ginising ni Rizal ang natutulog na diwang makabayan ng mga Pilipino. Ang dating maliit na apoy ay patuloy na nagliyab sa tulong na rin ng ibang bayani na lumaban sa kani-kanilang paraan na nalalaman. Dahil dito, maging ang kanilang sariling buhay ay inialay alang-alang sa bayan. Ngunit ito'y hindi naman nawalan ng katuturan sapagkat nag-iwan siya ng isang dakilang halimbawa para sa mga maraming salinlahi ng Pilipino. Bagaman si Dr. Jose Rizal ay wala sa unahan ng himagsikan bilang reformista, ang papel niya ay isang makapangyarihang sandata na siyang kanyang ginamit upang tuligsain ang mga Kastila. Ito'y siyang nagbigay ng ideya at mga layunin sa pagbabago. Sa maikling panahong pananatili ni Rizal dito sa mundo, kahanga-hanga siya sa dami ng kanyang mga naiambag sa ating kasaysayan. Kung ating pag-aaralan ang kanyang buong buhay, tiyak na napakaraming aral ang ating matututunan. Atin sanang isa puso at isa buhay ang mga aral na nais iparating sa atin ng ating pambansang bayani. Sa lahat ng mga bagong sibol sa ating lipunan, sa ating mga kabataan, huwag sana nating biguin si Rizal sa kanyang tinuran na ang mga kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Ngayon, sa kaarawan ni Pepe, ipagpatuloy po natin ang kanyang sinimulan. Maging sa ating mumunting paraan ay ipakita po natin ang pusong Pilipino na patuloy na nag-aalab tungo sa pagbabagong kailangan ng ating lipunan. Isang pagsaludo sa mga Rizal ng bagong henerasyon. Tayo po yun dahil ikaw, ako, tayo, nananalaytay sa ating dugo ang pamanang kagitingan ni Kat Jose Rizal. Maligayang kaarawan sa ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal ng Bansang Pilipinas.

0: Glassmantle is the generic name of efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent extra strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Basta Radyo sa FM?
6: Ayos na!

0: Yvonne.
1: Look out!
0: Averna.
2: Cruel Summer! Yanawili mula sa inyong kumaring Taylor Swift na ikakasal na. Congratulations! Kala mo invited ka. What if no, gawin nilang, baka gawin naman nilang, ano, tawag dito, di ba yung concert niya, ginawa nilang sine. Or like, ginawa nilang palabas sa sinehan. Baka pati wedding ha. Ako, hello po sa mga Swifties. Sa mga young at heart. Na grabe rin, may LSS dito sa Cruel Summer. Kung ano favorite song mo na song ni Taylor Swift? Just comment down below. Charisa. Mamaya pa ang ating live. Mamaya pa ang 10:30 PM ang live. Okay. Oy, pag wala ka mamaya, naku, magtatapon na talaga ako. Total, ngayon lang tayo nakapasok ulit, mga min. Ako, kamusta ka naman? And happy Friday, Kasrig Nation. It's back-to-back weekend. Anong back-to-back weekend? Isama mo na muli ang yung sweetie girl, Yvonne Adarna. And time check, oras natin, 8:33 in the evening at yung Philippine Standard Time, 33 star minutes. Makalipas po ang alas 8 ng gabi. Well, ikaw ba, Kasrig Nation, para bang nahihirapan ka ba mag-focus? Kasi ako rin eh. Hindi ako makafocus kapag nandyan ka. Diba? And alam mo, ganyan talaga. Lalo na ang daming distraction sa mundong ito. Kumbaga, nalilimutan na natin yung tinatawag na value. Yung pag-value ng mga oras, no? Value the time. Well, tuturuan kita. Ito lang ilang mga tips kung paano mo i-value ang time mo. Number one, make a list. Gumawa ka ng listahan mo. Of course. Para maplano mo na mabuti kung paano mo gagamitin yung limit tado mong oras. Ilista mo yung mga kailangan mong gawin. Pagplanuhan kung alin doon yung kailangang tapusin. Like yung very, very, very number one na dapat deadline na niya. Ganon! Ano yung pwede mong ihuli at ano yung mga gawain na pwede mo pang ilagay sa ibang araw o yung mga gawain na pwede mo naman i-delegate sa iba. Diba? The simple task of making a list can save your valuable time. Big word. Bukod dyan, ito ang kasunod. Ang pinaka-the best, of course, eliminate distractions. Maraming oras ba ang kinakain sa'yo ng social media o paggamit ng mga gadget? Diba? Kung didisiplinahin mo yung sarili mo na maglalaan ka lang, halimbawa, 30 minutes, magre-review ako. Wow, 30 minutes lang ha. O kaya, basta maglalaan ka ng takdang oras para, ito pwede mong gawin. 30 minutes, magsa-social media, ganon, yun na lang gawin. Bigyan mo ng takdang oras kapag mag-Facebook ka o kaya kapag mag-scroll ka sa YouTube. Kasi doon mo mapapansin, kapag binigyan mo ng limit yung sarili mo, ang dami mo palang nasasayang ng oras, no? Umabot ka ng 3 hours, kaka-scroll. So, tumatawa-tawa ka sa pinapanood mo, hindi mo alam, nakalimang oras ka na. Ayun lang! Madalas hindi naman oras yung kulang, no? Parang, kundi ano, discipline, di ba? Hindi pala oras ang kulang, kundi disiplina. Para mag-focus sa mga gawain na kailangan nating tapusin. Kaya, sana piliin mo.

0: na maging disiplinado kahit mahirap, kahit ang daming distraction sa paligid. Yung tipong nagwawalis ka, sabi mo maglilinis ka nga, no? After mo magwalis, magmamap. Girl, napaupo ka lang, nag-cellphone ka na. Ganun talaga. Kailangan labanan. Labanan ang tukso. Hindi lang nag-cellphone eh. Bigla ka na nag-shopping. Diba? Bigla ka na pa-check out. Kaka-scroll mo dyan. Kaya ngayong weekend kasi relation, hinay-hinay lang sa paggastos. Hinay-hinay lang sa pagsi-cellphone at baka magkasakit ka. Oras natin kasi relation na 36 star minutes. Makalipas po, alas 8 ng gabi, 8:36 in the evening at yung Philippine Standard Time. Mamaya ha, 10:30 PM. See you. Grabe, ang tagal nating nawala, ano? Parang since Monday. Ano mo yun? Diyan ka na muna at magbabalik dugtugan tayo. Dito lamang yan sa 2.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: too.
1: Yan ang awitin mula kay Lucas Graham. Happy for you. Oras natin, isang star minuto bago pa mag-alas 9 ng gabi. 8:59 in the evening. Yan ang ating Philippine Standard Time. And susunod ang programa na It's All For You in the Evening. Sir Nation, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga tugtugan. And I hope naka-uwi ka na. Nakakain ka na. Masaya ka na. Ganon. I hope you're happy. Mamaya, 10:30 PM ating Facebook Live. At abangan mo rin dahil ipopost na ang ating katanungan for tonight. Samantala, here's a song mula sa kay Monica. For you, I will. Ito lamang yan sa 92.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Jure with Yvonne Adarna.
1: Pasok mga suki! Ayan na, naka-live na tayo kasi Radiation sa ating Facebook page, 102.7 Star of Manila. Hello, hello, hello! So everybody and everyone in the world. Kamusta na? Ano na mga ganap sa buhay mo? Ano bang bago? May bago ba? O same, same? May ganun na, no? Itatanong ka. May magtatanong sa'yo. Alimbawa, ito na lang. Halimbawa, attend ka daw isang birthday party or wedding. Tapos ang itatanong sa'yo, kamusta na? May bago ba sa'yo? Tapos parang nakakahiyang sabihin na, actually, wala po nagbago. Same, same. Ito pa rin. Doon pa rin nag-work. Ito pa rin. Ganito ang buhay. But I guess, alam mo sa totoo lang, sa kapag tapos na yung mga event, ganun din naman. Same-same din ang buhay nila. Kaya kung medyo feeling mo na out of track ka, parang nahuhuli ka na, no, you're not. At saka marami. Marami din. Eh, hindi lang ikaw. Yung iba magaling lang kasi mag-show. Magaling lang mag-show off. Ganon. Hoy, tayo po again ay naka-live ha sa Facebook page natin ng 102.7 Star FM Manila. Kung napakinggan mo ang ating kanta bago tayo mag-live, yara awiting Hindi Na Kita Mahal. Of course, from Silent Sanctuary. Mapapasabi ka talaga dyan ng, Joe, ano ba Joe? Tapos sasabihin niya, puro ka ng passion, passion! Diba? Mga gano'n, gano'n atake. Ako, ikaw ba nang nakaranas ka na ng matinding away kasama ang iyong jowa bells? O hindi man sa jowa, no? Yung mga matinding away sa kaibigan or sa family. Ang hirap, no? Anyway, I'm so sorry. I sound so nasal tonight. Muli po nagbabalik kayo, sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna, after 4 days. Ang tagal. Anyway, ang pag-uusapan natin tonight, alam mo, kapag same din, no, sa pagpupunta ka sa mga gatherings, sasabihin sa'yo, oy! Oy, pumayat ka! Oy, ang ganda mo! Ay, ang gwapo mo! Oy, ang bango mo! Anong perfume yan? Ay, ano ba mga compliment na naranasan mo, nabanggit sa'yo, narinig mo ka sa Nation, but above all else, what is the best compliment? Dahil ating katanungan ni Ford tonight ay, ano ang best compliment na natanggap mo sa buhay mo? Ito ba yung compliment na sinabi sa'yo ng nanay mo na proud ako sa'yo? O sinabi ng tatay mo na anak, proud ako sa'yo? Finally, narinig mo rin sa kanila. Kahit na hindi ka top 1, kahit top 6 ka, at least proud sa'yo, di ba?

Congratulations. Mag-comment ka na ha dito po sa mismong live para mabasa natin yan agad-agad dahil medyo marami ang ating sagot tonight. Baka hindi ka masama pero i-comment mo na dito. I-share mo na rin ang live at i-heart-heart mo na para mas masaya. Okay? Ito na nga ni... Ako ang unang sagot, sabi niya mukha daw akong bata. Uy! Mukha daw akong bata. Pangbata din kasi ang height ko. Ayun lang. Doon tayo nagtatalo. At least mukhang bagets. Diba? Hindi mong 50 years old ka na, tapos mukha ka pa rin bata. Compliment pa rin ba yun? I think oo. Di kasi may mga kilala ko sobrang baby face na working na pero mapagkakamalan paling elementary. At some point parang hindi na yung nakaka-flatter. Tapos, pero kapag tinanong ka ng guard, ID mo. Ay! Sorry sir, I'm not student anymore. Ganon. At anong sunod, sabi niya? May kamukha kang artista. O, parang ibang level yun eh. Guwapo mo! Baka mauto ako noon, mapagastos ako ng hindi oras. Ah, get. So, isang salesperson nagsabi sa'yo, uy, sir, mukha kang artista. Ay, talaga naman. Sinong hindi makakabili, hindi gagastos dyan. Ah, ito naman ang sunod. Sabi niya, kailan ka mag-aasawa? Hoy, compliment ba yan? For me, baka compliment na yan kasi parating sinasabi sa akin pag ako ay nakikita. Hopefully next time, ang sabihin ay, uy, pumayat ka at tumangkad. Seriously, masarap daw ako magluto. Magandang gabi, DJ Von. Ah, okay. So, ang pinaka sa tingin mo is yung masarap ka magluto. Of course, compliment din yan. Yes. I agree. Ate naman ang sunod. Masungit raw ako. Compliment yarn. Masungit. Totoo. Yun na yung best. Sa totoo lang. Ate sunod. Nung sinabi ni Tita Ganda na ako lang ang nakapagpapatawa sa kanya. Shoutout sa'yo dyan sa Osaka. Aww, hindi ko sure. Mamaya sinabi niya rin yan dun sa isa. Hindi mo alam. Pero malay mo naman, di ba? Alam mo, nakaka-flatter din yan. Kapag isang babae na nililigawan mo or yung babae gusto mo, tapos sabi niya, ha ha ha, nakakatawa ka talaga. Ay nako, best compliment yon kasi kahit hindi ka gwapo, basta may humor ka, panalo ka. Ito naman ang susunod, sabi niya, good evening, gandang Yvonne. Ay, good evening po. Next naman, sabi ay, alam mo si good evening oh. Good evening po, ma'am Yvonne. Welcome back po. Salamat po. Ang best compliment ko sa buhay ko ay siguro yung napagsabay-sabay ko yung trabaho, pag-aaral ng engineering, at pagre-review sa board exam for technician at naipasa ko siya ng second take. Tanong nila paano ko nagawa na pagsabayin, eh hindi ko alam eh. O, di ba? Hindi naman sa ayaw mong magmayabang. Pero yung sasabihin mo, hindi ko alam. Basta, stock knowledge. Oh, sino ka dyan? Oo, compliment yun, no? Kapag ang dami mong ginagawa, sabay-sabay, and then you passed. Congratulations! Sunod, sabi niya, fair. Ano yan? Kung ano-ano naman. Next. May naligaw. O sabi niya, yung sinabihan akong pogi. Uy, totoo ba yan? O, pogi! Noong nagtitinda ng tilapia, ayun, isang linggo naming ulam. Ang gets na gets ko to. Pogi, anong hanap mo? O, kakasabi ng pogi, isang linggo tuloy nilang ulam niyang tilapia amute. Ganon ang tactic. Sabihin mo, ako sabihan niyo ako maganda, bibilin ko yung mga binibenta niyo. Ito naman, sunod. Good evening mga Star Nation at DJ Yvonne. Happy Friday nights. Best compliment na natanggap ko at narinig ko ay yung hindi pa rin tumatanda
Oh, yung hindi pa rin tumatanda yung itsura mo. At yung kahit may problema ka, hindi halata kasi pinipili mong sumaya. Ay! Kulungkot! Ano, parang alungkot dun para sa akin. Kahit na hindi ka okay, pinipili mong sumaya at maging maligaya, napakaikli ng buhay, piliin ang peace. Kaysa sa kadramahan sa buhay. Humble? Humble? Ano daw? Bakit ganun na ako magsabi ng humble? Humble / over-defending yourself na hindi naman dapat ginagawa. Hindi takot sa responsibilidad na nakaatang sa'yo, hindi sinungaling at totoo sa sarili. Ang dami naman. Ikaw na talaga. Akala ko doon na tayo sa best na hindi daw tumatanda yung itsura mo. Okay na yun eh. Dinagdagan mo pa. Ang dami na masyado. Ikaw na. Ikaw na talaga. Pero totoo, no? May mga tao na hindi mo halata na mayroong mga dinadanas pala. Tapos maya-maya, kapag tinanong mo, kamusta ka? Umiyak na. Kasi nga, nabibuild up yung mga tinatagong emotions. At ano naman, sunor, nasabi niya, wow, parang hindi ka pa senior. Yan. Yan ang mga sagot. O syempre, natuwa naman ako. Parang 40s lang daw ako. Thank you, DJ Von. Happy listening from Bulacan. Wow, hi! Wait, totoo yan. Nakaka-flatter kapag senior ka na. Tapos sasabihin, ha? 60-something ka na? Ha? Senior ka na? Compliment yan, promise. Wala lang, feeling ko lang. Masyado kang baby face, tama na. At susunod, sabi niya ay, good evening po DJ Von, best compliment ewan ko, yung palagi napapansin sa akin, lagi daw akong masaya, but deep inside may pinagdadaanan na kalungkutan. Welcome back. Welcome back. Thank you so much. Sino pa ang mga may tinatagong kalungkutan na hindi nadaan lang sa ngiti? Sige, sige pa, i-open up nyo lang. Susunod. Good evening, DJ Von. Yung sinabihan akong mayaman. Yahoo! Mayaman na raw ako. Marami ng pera. Aba, sana magkatotoo. Pa-shoutout ako kay second mate Darwin Magalasen ng Karpatos. Alam mo, totoo yan. Compliment din at some point. Uy, ang yaman mo na, ha? Girl, mukha ba? Mukha lang, pero hindi. Ano ka ba? Continue looking rich. Pero sana maging rich talaga. Diba? Aanhin mo yung mukha kang mayaman ko. Wala ka naman pambayad ng pamasahe. Wala ka naman pambili. No? Masunod. Sabi niya ay, sa akin po yung sinabihin ako na parang lagi mong pasan ang mundo. Hoy, best compliment ba yan? Yung parang sasabihin sa'yo, no, na, ano ba yan? Para namang daladala mo lahat ang problema ng mundo. Parang pasan mo lagi yung mundo. Mamigay ka naman ng problema ng iba. Bigyan mo naman ng problemahin yung ibang tao. Ito naman sunod. Sabi niya, good PM po sa maganda namin, DJ Ivana. Para sa akin yung masarap daw magluto. Yes. Happy birthday kay DJ Kimi. Yes, happy birthday sa'yo, girly pops. Diba, birthday na niya. Nalimutan ko ilang taon na siya. 26 na ba? 25? Secret. I forgot. Baka 16 na. Thank you so much. Alam naman ang sunod. Uy, nung sinabihan po akong masaya akong nakilala kita ng crush ko. Uy, nakakakilig yan. I'm happy for your existence. Buti na lang nabuhay ka. Buti na lang nakilala kita. Hey, sana all! Ano sunod? Sabi niyo pa, ay, yung sinabihan akong pogi. Ay, ito, nabasa na natin siya. Thank you so much sa lahat po ng mga magaganda at gwapo at masarap magluto. Mukhang mayaman. Ano pa ba? Nalimutan ko yung iba. Sa lahat ng mga compliments na natanggap mo ka sa relation. Ito pa, ayun, naalala ko yung isa, sabi niya, mukha daw, may kamukha kang artista, ganun. Oh, deserve mo yan.
What if sinabihan ka ng boss mo ng good job? Hindi ba yun compliment? Yung mga good job, keep up, you're doing great, ang galing mo. Diba? Alam mo yun? Ako ang naisip ko eh. Ako rin, napapaisip ako. Ano ba yung best compliment na natanggap ko? Wala akong maalala. Hindi. Siguro yung secret. Oy! Secret na lang. Kasi wala talaga akong maalala. Ay, nako. Pata naman yung sa ating mga live comments. Ang saya ni Victor ngayon dahil pumasok ka na, nakadilaw ka pa. O nga! Ayan, super pasabog tayo, naka-yellow. Miss you and I love you. Bakit ngayon ka lang nag-live? Ilang gabi ka nang wala, babe? Che. Sabi ko sa'yo, Ebone. Sim, na-miss ko talaga. Hello. Hi. Hello, DJ Yvonne. Good evening po. Good evening din. Para sa akin, guwapo daw ako. Sabi nila, at kailan daw ako mag-aasawa? Good evening, idol. Ganda, Yvonne. Hi. Ano daw? Pakita mo nga kung makikita natin yung comment ni ate ko. Para masaya. Shout out! Nag-comment ka din, miss kita. Hey! Lagi mo ako hinahanap sa live ni DJ Von. Uy! Magandang gabi, DJ Von. Welcome back po. Yung minsan ako sinabihan na, ang ganda mo naman. Kaso nung dalaga pa ata ako noon, madalas yun. Ay, ngayon siguro puro sipag na lang, wala nang ganda. Yan ang wag mong aalisin sa buhay mo. Hindi pwedeng sipag lang, dapat maganda ka pa rin. Dapat may kasamang ganda yung mga compliment. Pre-measure, no? Charot. Charot lang po. The Dawn React and Share. Thank you so much. Sige. Para sa akin, baby face daw ako. Totoo ba? Oy, mukha kang mayaman. Mayayamanin. Lalo na kung may mga ginto-ginto ka pa, no? Tapos hindi nila alam. Hindi naman totoong ginto. Sabi nila, magaling daw ako magluto. Patikim. Sana lagi ka nakadilaw, nakaka-in love. At dahil dyan, violet tayo bukas. Welcome back, sorry bon. Salamat po. Hello po sa lahat. Parang paus ka. Nagkasakit nga ako, hindi mo ba halata? Ang kating nga nalalamunan ko eh. DJ Gurev, nice to be back. Thank you. Hi ate, hi pretty Yvonne. Sabi nila magaling daw ako magsulat ng love letters. Ay, gusto ko yan, pwede bang makatanggap? Sabihan mo naman ako DJ Yvonne na mahal mo rin ako. Hala. Hello ate Yvonne. Hi May. Hello po sa inyong lahat. Well, time check tayo. Tingnan natin kung makikita natin yung iba pang comments ba. Para hindi na magtampo si ate natin. Anyway, oras na natin, no? 11 star minutes bago po mag-11 in the evening. 10:49. Ayan na, 10:50 na. 10:50 na ang gabi. Pasensya na if I sound nasal. Yeah, muna. Tayo po again. Ang 102.7 star FM Manila. Well, yung mga compliments na yan, maganda rin. From time to time, nakaka-receive ng gano'n. Nakakatanggap ka ng something na it's a form din kasi ng validation, you know. It's a form of someone na nakaka-appreciate sa'yo, na meron din palang nakakapansin sa'yo. Wow, nakakapansin sa'yo. Diba? And, syempre, kailangan din yan ng isang tao. Part din ng human needs. So, kung madalas or like ang tagal mo nang hindi nakakarinig, nakakatanggap ng compliment, siguro it's time para ikaw na lang, ikaw muna ang mag-compliment sa sarili mo. After all, Kasray Nation, hindi ka naman din nabubuhay para sa iba, but it's a bonus na makarinig ng compliment. Tsaka, huwag ka rin madamot mag-compliment ng iba. No, halimbawa, type mo yung t-shirt niya ngayon, type mo yung makeup niya ngayon, or type mo yung aura niya ngayon. Pwede mo naman sabihin sa kanya, "Oy, ang fresh mo, babe." Ganon. Oy, alam mo, may iba sa iyo ngayong araw. Bakit kaya? Ay, chismosa! Meron pa bang hahabol bago tayo mag-closing remarks dahil ang katina ng lalamunan ko. Oh, age reveal! If baby face. Oh, age reveal ka. Kung baby face ka dyan.
Bola lang yan. Pagpagaling, pretty ba? Salamat po. I think 30 plus si Victor. Magandang gabi, hi! In love na yan. Be in love ka sa akin. Ano? Ewan ko sa'yo, B. Asha, thank you so much. Bukas ulit. Kiss Radio Nation, babawi kami. Babawi ako. Kaya naman, mag-enjoy ka na muna ulit sa ating mga tugtugan. Dito lamang yan. So, 1.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Nagpakawala ng panibagong batikos si Senator Alan Peter Cayetano laban sa ilang miyembro ng bagong Senate Majority matapos siyang akusahan ang mga ito na umano'y mga tuta ng Malacanang. Sa kanyang speech sa isang fellowship lunch nitong Biyernes, pinakalanan ni Cayetano sina Senator Pro Tempore Vicente Tito Soto III at Senator Raffy Tulfo bilang mga umano'y tuta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang si Senator Erwin Tulfo naman daw ay umano'y tuta ni Senator Ping Lacson dahil sa mga impormasyong hawak umano ng dating senador laban sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa kanyang mga puna si Lacson na tinawag niya bilang aso. Sa panig ni Lacson, sinabi nitong naaawa siya kay Cayetano dahil sa mga payag nito. Samantala, bumwelta naman si Tito Soto, anya hindi na dapat pag-aksiyan ng oras ang payag ni Cayetano na sinabing mala telenovela ang ingay nito. Matatanda ang ilang beses nang iginiti Cayetano na may papel umano ang Malacanang sa naging pagbabago sa liderato ng Senado. Noong June 8, sinabi niya na nahati sa dalawang grupo ang Senado kung saan ang isa umano ay suportado ng palasyo. Nagmungkahi rin siya noon ng isang interim administrative arrangement kasama si Senator Sherwin Gatchalian, ngunit ito ay tinanggihan ni Gatchalian. Si Gatchalian ang nalal bilang Senate President Pro Tempore noong June 3 matapos magpulong ang mga senador na dating kabilang sa minority bloc. Noong June 17 naman, formal siyang nalal bilang bagong Senate President kapalit ni Cayetano na siyang nagtapos sa sigalot sa liderato ng mataas na kapulungan.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang managwagwabag ang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
2: Just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
6: Star FM across the nation.
7: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star?
8: Babe! Buksan mo yung radyo dali. Tumutugtog yung theme song natin.
9: Sa 102.7 Star FM? Oo nga, no? Nakakilig naman.
8: Mula dito sa Lucena City.
9: Hanggang dito sa Ortigas.
8: Ramdam namin, nakapiling namin ang isa't isa kahit LDR kami. Dahil sa 102.7 Star FM.
10: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
11: Star FM.
12: Star FM.
13: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
14: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
15: 102.7.
16: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa bukabluan ng Pilipinas, 5 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:05 in the morning.
16: Star FM across the nation.
17: Antonio Lambada.
18: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week! On Star FM!

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Ayos na.

0: Sí, Antonio, la lambada. Antonio, lambada.
1: Point 7 Star FM, it's all for you. Oras sa Star Asia, sa buong kabuluan ng Pilipinas, 33 star minuto na mga lipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:33 in the morning. Star Nation, June 20, 2026, araw po ng Araw na Sabado, Star Nation, it's a weekend. Hello po sa natin mga maagang gumising ngayon kahit walang pasok. Aba, sipag talaga. Ngayon din po sa mga Star Nation natin ha, na may pasok ngayon. Okay, huwag kayong mag-alala. Parehas tayo, ha? Yung mga isang araw na ang day off. At sa mga Star Nation naman natin, ito na yung panahon para i-take time natin yung mga gusto natin gawin. Lalo na ang paghigop ng mainit na kape. O kung yung mga weekend, yung mga from Lunes hanggang Biyernes, eh talagang minamadali natin yung paghigop ng kape. Ngayon, pwede natin namnamin. Hello po sa lahat ng Star Nation natin, ha? Naku, ano ba magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na to, ha? Ito nga ho, lalo lumakas po ang naging isang tropical storm. Ang namataan nga pong sama ng panahon sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ha? Ito pong Biyernes po yan ng gabi. At ayon nga ho sa pag-asa, eh namataan nga ho ang sirentro nitong tropical storm na talaga pong mukhang itong tropical storm na to, Star Nation, ay uli po namataan ngayon sa layong 1,665 kilometers sa east ng southeastern Luzon. Ito nga ho, mayroon lakas na hangin na nasa 75 kilometers per hour malapit sa gitna. Ay may pagbugso na abot hanggang 90 kilometers per hour. Ito po ay west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Eh taglay nga ito, Star Nation, ha, ay ayon sa State Weather Bureau, tatawagin po itong Bagyong Francisco sa oras po na makapasok po ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay mamayang gabi nitong Sabado o bukas po na umaga ng Linggo. Pero inaalis naman po, ha, hindi po inaalis ng PAGASA ang posibilidad na magtaas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa ilang bahagi po ng Ilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon. Depende po sa magiging galaw at paglalaw.

0: Habang yung trough o yung puntot po ng tropical storm ay nakaka-apekto na po dyan po sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kaya asahan po dyan sa mga lugar na yan ang maulap na kalangitan na may mga kasama mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya sa mga Sir Nation natin, ha, kung kayo po'y may lakad ngayong araw na to, huwag na po kayong gumala. Huwag nyo na po kalimutan o magdala ng pananggalang. Lalo na, di ba, minsan mainit, sobrang init, tapos biglang uulan. Parang lalaki lang yan. Sala sa init, sala sa lamig. Parang babae pala. Ay, hindi pala. Hindi, basta Star Nation ha. Kailangan po natin protektahan ang ating mga sarili. Kaya huwag natin kalimutan magdala ng payong. At syempre, magdala rin tayo ng tubig ha. Iwas dehydration. At syempre, kahit weekend, huwag na huwag pa rin natin kalimutan na magdala ng mahabang pasensya. Maganda Star Morning na kasama nyo na ang inyong lingkod ang alas 7 na umaga sa ating programang Morning Star Stream. Kasama ka pinihan nyo, happy man every day, yung kapartner sa tawaran, ang DJ na Heart of Sa, Hagamal Pa at Yami Pa. Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game. Ako na po ba lang magiging po sa inyo ng Japan Supermason, Riot sa Hulitan at Face Lombadon. Ngayon po nagmamagandang morning ng Sabadabadabadabadu. Dito pa rin po yan sa inyong impina na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 38 star minuto na. Malipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:38 in the morning.
2: Good morning!
3: Antonio Lambada
4: 102.7 Star FM.
5: Siya ang masipag na nagsisikap para sa pamilya, nag-aayos ng mga nasisira at pinakamalakas na sumusuporta sa bawat tagumpay. Ngayong Father's Day, ipagdiwang natin ang lalaking laging nandyan, nagbibigay ng pagmamahal, gabay at lakas. Sa simpleng pasasalamat, salo-salo ng pamilya o oras na magkasama, gawin nating espesyal para sa kanya. Happy Father's Day sa lahat ng ama, lolo at mga taong nagsilbing ama sa ating buhay. Mula sa number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines.
6: Basta Radio! Bombo!
7: 102.7
8: Basta!

0: Star FM.
1: Star FM.
0: Basta Radyo sa FM.
2: Ayos na. Star

0: Antonio.
1: Look out!
0: Lambada. Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Para sa Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 30 star minuto na, makalipas. Ang alas 6 na umaga, 6:30 in the morning.
2: Good morning!
0: Bumabalo yung dila ko ah. Bumabalok to. Star Nation, another day, another trivia na naman po sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
3: Star Trivia number 1.

0: Star Nation. Hello po sa lahat ng mga mabilis magtiwala. O sa mga kanilang nakakasalamuha. O di naman kaya yung madalas lang nila nakikita. Like for example, no, madalas parang di naman kayo lagi nakikita. Tapos, umutang sa'yo. Ikaw naman nagtiwala, pinautang mo. Ayun, di na nagbayad kailanman. Pero alam ba rin diba, Star Nation, ha? Mas mabilis tayong magtiwala sa mga taong madalas natin nakikita o nakakasalamuha. Ito ay dahil sa tinatawag ng mga psychologist na mere exposure effect. Kung saan mas nagiging komportable tayo at positibo ang tingin natin sa mga bagay o taong palagi nating nakikita. Kaya minsan, kahit hindi pa kayo nag-uusap ng kapitbahay mo, parang feeling mo, kilala mo na siya dahil araw-araw mo siyang nakikita sa tindahan ni Aling Mena. Ganoon din, Star Nation, ha, sa mga eskolahan, sa mga opisina, o kahit sa mga paborito mong radio DJ. Si Star DJ Antonio Nambada. Awang mas madalas mo silang nakikita o naririnig, mas nagkakaroon ka ng pakiramdam ng pagkakilala at pagtitiwala. Pero paalala lang, Star Nation, ha, hindi dahil madalas mo nakikita ang isang tao ay automatic na mapagkakatiwalaan mo na siya. Ang tunay na tiwala, Star Nation, ay binubuo pa rin yan sa mabuting ugali, katapatan, at tamang gawa. Kaya mag-ingat tayo, ha. Yan pa naman gusto ng mga manluloko. Kapag nahuli na ang tiwala mo, opportunity na nila yan para manghiram sa'yo ng kung ano-ano. Oh! Doon na lang, hindi ganyan si Star DJ Antonio Nambada. Hindi ka sure.
1: Star Trivia Number 2.
0: Star Nation, ha? Ngayong umaga ng Saturday, bakong wala kang pasok ngayon at baaga ka nagising, huwag ka namang, huwag mo namang ubusin yung time mo sa kaka-cellphone mo, sa kaka-social media mo. Maglakad-lakad ka, Star Nation, ha? Para makapag-isip ka ng maayos. Kasi alam ba nyo ba na mas nakakatulong pala ang paglalakad habang nag-iisip, ha? Para sa creativity kaysa nakaupo ka lang. Dahil base nga po sa pag-aaral ng Stanford University, napatunayan po, ha, na ang paglakad o ang paglalakad ay pumapalakas ng divergent thinking o ang ability na magawa ng mas maraming creative ideas kumpara sa pag-upo lang. Kahit sa loob o labas na bahay, Star Nation, ha, pwede kang maglakad-lakad at umaabot pa na hanggang 60% ang pagtaas ng creative output sa ilang ginawang test, ha? Oh, minsan, hindi yan ang Star Nation. Ibig sabihin, minsan, hindi coffee ang sagot. Kundi isang maikling lakad na parang restart button sa ating isipan. O baka pwede naman. Umigop ka na mainit na kape habang naglalakad ka. Panigurado yan. Sobra-sobra creative output yan. Yan, Star Nation, ating Star Trivia para sa inyo, Star Calaman. Another trivia, another learning naman po ang ating natutunan ngayong araw ng Sabado. Oras mo natin sa Buka Blue na Pilipinas, 34 star minuto na. Makalipas sa alas 6 na nagbabagandang umaga, 6:34 in the morning. At balik tugtuga tayo dito para po sa inyong hipilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Share mo!
1: Star Trivia para sa iyong Star Kaalaman.
3: 102.7
4: Star FM
5: 102.7
6: Star!
7: Wow!

0: Si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: Move it, move. 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Star Nation oras sa buong abluan na Pilipinas. 4 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga. 6:56 in the morning.
3: Good morning.
1: Star Nation, hanggang dito na lang po ang programang Morning Star Sweep. At syempre, check out mo na pansamantalaan yung Happy Man Every Day at yung kapartner sa tawanan ng DJ na Heart of sa Hagbalpa. At yummy pa. Magay magkalala, muli tayo magkaratigan, ha? Mamaya alas 8 na umaga. Pansamantala lang magpapaalam. Pero muli tayo magkaratigan mamaya alas 8 na umaga hanggang alas 8 na umaga sa programang It's All For You in the Morning. At makasama rin po natin maya-maya ang ating birthday girl, nag-iisang star DJ Kimmy Gora. Para sa ating programang It's All For You in the Morning on a weekend. For the meantime, ang tabayan ang pagpatak na 7 na ubaga. Susunod na matagwabaga balita sa loob at labas sa bansa. Iatid po sa atin yan lahat-lahat ng Bomba Network News Morning Edition. Live sa Bomba News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede niyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin niyo lamang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Live!
1: Huwag kalimutan ni like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ting-ting-ting-ting! Manatili lang nakatutok dito pa rin sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like!

0: Dokumentaryo, drama at serbisyo publiko. Bomboradyo Philippines.
1: Bomboradyo Philippines.
0: Unmatched, number one and most trusted source of news and information.
2: Bomboradyo Bombo.
3: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Sabado, ikadalawampu sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, dating Senate President Cayetano, binanatan itong sina Senator Soto, Tulfo at Lacson na mga tutaraw ng Malacanang, pero si Soto at Lacson meron ding buwelta.
4: Si Attorney Baligod, hinimok ang Department of Justice na mag-inhibit at ibasura ang lahat ng kanilang mga kinakaharap na libel and cyber libel case. Imbestigasyon hiling na ipaubaya sa Office of the Ombudsman.
3: Abangan din sa ating ulat panahon ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, lalo pang lumalakas habang papalapit sa ating teritoryo.
4: Abangan mamaya sa ating international news ang Israel at Hezbollah Group nagkasundo na sa ceasefire sa Lebanon.
3: At sa ating FIFA World Cup update, itong si Freeman bumida sa panalo ng Estados Unidos kontra sa Australia sa World Cup. Habang sa iba pang balitang palakasan, ang ating kababayan na tennis sensation na si Alex Ayala pasok na sa semifinals ng Berlin Tennis Open. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ayag ang tinawag ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ng mga tuta ng Malacanang, sina Senators Vicente Tito Soto III at Senator Rafi Tulfo. Mas matindi pa raw ang naging banat niya kay Senator Panfilo Lacson nang sabihin niya na hindi tuta basta itong si Lacson, kundi aso raw ang naturang senador. Idinagdag pa ni Cayetano na si Senator Erwin Tulfo ang siyang sunod-sunuran umano sa Malacanang at lalo na kay Lacson dahil naman sa may hawak umano na huling laban para doon sa naturang senador, kaya raw hindi ito makapalag. Ang mga pahayag ay nagdulot naman ng matinding reaksyon sa loob mismo ng Senado, lalo na kasalukuyang mainit pa rin ang mga usapin sa mga panukalang batas na may kaugnayan sa transparency at accountability ng pamahalaan. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
5: Nila, sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. Ba't dun mo makikita yung graduated then experience? Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na huwag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa iyo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin.
3: Bahagi ng mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng kanyang mga akusasyon. Matatanda si Cayetano mga kabombo, ang dating Senate President mula 2016 hanggang 2018, kaya nagkaroon ng matinding issue at may kaugnayan doon sa banggaan ng liderato at kaugnay doon sa kanilang mga paninindigan. At kilala din siya sa matinding pagiging kritiko sa mga kapwa mambabatas, at sa kasalukuyan patuloy siya na nagbibigay ng mga komento sa issue ng politika. Kaya naman nagkakaroon ng banggaan ng paninindigan ni Cayetano at Soto sa ilang mga partikular na usapin. Ang mga batikos na ito ni Cayetano ay inaasahan na magbubunsod pa ng mas matinding sigalot sa pagitan nila, lalo't sa mga darating na deliberasyon ay may mga mahalagang panukalang batas kung kinakailangan ang mas matindi pa na mga debate dahil sa masalimuot na mga paksa. Narito pang patuloy ng mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
5: So yun ang mahirap sa Senado, 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo, oh, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Oh, yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, oh, marami pang iba. Doon muna tayo. Oh, marami pang iba. Di ba? Okay. So sabi nung iba, eh, kung sasabihin mong tuta si tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po eh, matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan.
3: Bahagian ng mga pasaring ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: Kagunay pa niyan, hindi na binigyan pansin ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III ang mga banat ni Senator Alan Peter Cayetano laban sa ilang kapwa senador. Ayon kay Senator Soto, tila telenovela na ang palitan ng kanilang mga pahayag at hindi ito nakatutulong sa bansa. Anya, mas makabubuting ito o ng pansin sa mas mahahalagang isyong kinaharap ng mga Pilipino. Nauna rito sa isang online live streaming, tinawag ni Senator Cayetano na tuta ng Malacanang si Senator Soto at Senator Raffy Tulfo, habang inilarawan naman niyang tuta ni Senator Panfilo Ping Lacson si Senator Erwin Tulfo. Nagbitiw rin si Cayetano ng iba pang akusasyon laban kay Lacson at ilang senador, ngunit wala siyang iniharap na ebidensyang sumusuporta sa mga naturang pahayag.
3: Samantala, inihayag naman ni Senate President Sherwin Gatzalian na wala pa siyang natatanggap na personal na pagbati mula kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Yan ay matapos na mahalal bilang pinuno ng Senado. Gayunman, sinabi ni Gatzalian na nakatanggap na siya ng mensahe ng pagbati mula naman sa halos lahat na ng mga miyembro ng Senado, kabilang ang ilang miyembro ng Minority Bloc o yung grupo na nasa panig nitong si Cayetano. Nang tanungin naman kung makikipag-ugnayan siya kay Cayetano, sinabi ni Gatzalian na bukas ang kanyang pintuan at puso sa lahat ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Binigyang din niya na mahalaga ang pagkakaisa upang may pagpatuloy ng Senado ang kanilang trabaho. Idinagdag pa ni Gatzalian na wala siyang naging problema sa pakikipag-ugnayan sa mga senador mula pa sa panig ng minorya. Nang anya ay pawang seryoso sa kanilang tungkulin at mga hinahangad na makapaglingkod, kaya naman inirerespeto niya ang paninindigan ng bawat isa.
4: Sa bahagi ito, kuha muna tayo ng balitang tinutukan ng ating news team. Si Attorney Baligod, hinimok ang Department of Justice na mag-inhibit at ibasura ang lahat ng kanilang mga kinaharap na libel and cyber libel case sa investigasyon na hiling na ipaubaya sa Office of the Ombudsman. May report si Bombo Grant Hilario.
6: Hinimok ni Attorney Levito Baligod ang Department of Justice na mag-inhibit at ibasura lahat ng mga reklamong libel at cyber libel na isinampal laban sa kanila. Sa panayam sa Senator Abogado ng 18 dating bodyguards ni former Acobicol Party List Representative Saldico, kanyang inihayag na dapat mag-inhibit ang kaguran sa mga reklamong kanilang kinakaharap. Paliwanag ni Attorney Levito Levy Baligod na ito'y dahil sa nagpapatuloy na anyang investigasyon na Office of the Ombudsman sa kapalehong kaso. Pinangangamban daw kasi rito na magkaroon ng magkaibang resolusyon o conflicting decisions, gayon co-equal bodies ang Ombudsman at Department of Justice. Naniniwala siyang ang paggamit umano na tanod bayan sa isinumiting joint affidavit noong Pebrero ay nagpapakita na may katotohanan ang mga isinuwalat ng nagpakilalang mga dating sundalo. Kung kaya't giit na Attorney Levito Baligod na hindi tutugma ang reklamo ng ilan na hindi daw totoo ang slaysay ng mga dating bodyguards ng puganteng mambabatas. Alinsunod dito'y hiling na abogado na ipaubaya na lamang sa Office of the Ombudsman ang pagpapatuloy ng investigasyon.
7: Nung final ko yung complaint namin sa Ombudsman noong February 2026, the Ombudsman already took cognizance of our complaint. Kaya dapat yung mga libel and cyber libel cases na yan ay madismiss. Dahil there is danger now of two separate co-equal bodies investigating the same thing and there is danger of conflicting decisions. Dahil yung ombudsman, ginamit na nga niya yung affidavit ng ilang mga sundalo. At pag ginamit ng ombudsman yan, ang ibig sabihin, may katotohanan. Tapos dito sa libel cases, sasabihin mo, hindi totoo. So dapat yung Department of Justice should recuse, no? Or inhibit itself to allow the ombudsman to conduct the preliminary investigation.
6: Sa kasalukuyan, wala pang bagong payag o anumang komento ibinabagi ang Office of the Ombudsman patungkol sa mga sinabi ni Attorney Baligod, habang ibinagi naman ang abogado na siyam ng dating sundalo ang nakapanayam o na-interview ng Tanod Bayan may kinalaman sa pag-iimbestiga ng kanilang mga aligasyon. Magugunit ang naturang grupo base sa kanilang mga payag ay nagsiwalat ng mga revelasyong hinggil sa pagtanggap ng mga pinangalanang individual at opisyal ng mali-maletang may lamang pera. Matapos ito'y sila'y kalawatka ng sinampa ng mga reklamong libel at cyber libel kasunod sa pagsasapubliko ng kanilang salaysay o mga aligasyon.
7: Ang sinasabi nila nung nag-conduct kami ng press conference last February 23 na ipinakita ko yung pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 na dating sundalo ay libelous daw yon dahil hindi totoo, no? Pero kung makikita po ninyo, tuloy-tuloy ang case build up namin sa ombudsman. In fact, na-interview na ng ombudsman ang siyam na dating sundalo. At bawat isa ay walong abogado ng ombudsman ang nag-i-interview sa kanila. Nagko-cross-examine, kumbaga, no?
6: Muli naman tinayak na abogado ang kanilang pagdalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo para sa investigasyon ng manumalyang infrastructure projects ng pamahalaan.
8: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news information. Basta Radio, Bombo!
9: At bago tayo musad sa iba pang malalaking balita, ngayong araw ho na ito ng Sabado, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isang profesor at convener ng Kontradaya. Ito ho isang election watchdog na atin ho nga nakakausap magkaminsan mga kabombo sa ilang mahalagang usapin. Kapiling natin si Professor Danilo Araw, pabati natin sa Bombo Radio Philippines at tayo po ay napapakinggan at napapanood sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamido po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program, Professor.
10: Yes, maganda umaga po sa inyong lahat, Bombo Dennis, Bombo Jaira. Salamat po sa imbitasyong ito.
9: Nais po naming mga itanong unang-una, ano ho ang inyong pananaw dito sa naipasang version ng anti-political dynasty sapagkat ito ho ay naging laman ng inyong mga pahayag nitong mga nakalipas na mga pagkakataon bilang isang parte ng inyong pong advokasya. Ngayon, meron na hong version sa Kongreso. Ano ho ang take ninyo dito, Professor?
10: Yung ipinasa pong House Bill, consolidated ito, pero sa esensya, ito yung version na ifinile ni na Sandro Marcos at Boji D. Tinutulan na namin ito noon pa sapagkat ito po ay mapagkunwaring anti-political dynasty bill. Sa totoo lang, ito po ay pro-dynasty. Bakit? Kasi po ang ninanais ng persyon sa House of Representatives hanggang second degree of consanguinity lang, ibig sabihin yung immediate family member mo lang ang saklaw ng panukalang ito. Ang ninanais po sana natin ay fourth degree of consanguinity para po kasama yung extended family, yung mga pinsan, yung mga auntie, mga uncle, at iba pa. So yun yung kinakailangan po sana sa usapin ng degree of consanguinity. Ikalawa, tahimik ang bill na ito sa usapin ng dynasty succession. Ibig sabihin, pag natapos yung termino, yung term of office ng isang incumbent at hindi na siya pwedeng tumakbo, ang pwede pa rin pumalit sa kanya yung kanyang kamag-anak, asawa, kapatid, asawa, anak, o kung sino man. So, up to the second degree. So, sa tunay na anti-political dynasty law, dapat malinaw na ayaw natin sa dynasty succession. Ikatlo, wala pong sinasabi tungkol sa party list system. Kasi isa sa mga pinupush namin, yung anti-dynasty law, dapat may malinaw na tindig na ang mga dynast ay hindi po pwedeng tumakbo bilang party list representative o kaya magpinansya o magbankroll ng anumang party list group. Hindi dapat gamitin ng mga dynasty yung party list system na siyang nangyayari sa kasalukuyan. Ika-apat, kailangan din pong isama yung provision regarding appointive positions. Ibig sabihin, yung mga elected position, dapat may malinaw tayong anti-dynasty na tindig, pero yung appointing power, particular ng Pangulo, dapat meron ding malinaw na ipagbawal yung mga dynasty, yung mga magkakamag-anak within the fourth degree of consanguinity. Kaya may sitwasyon tayo under the Marcos Jr. administration na may mga magkapatid na naa-appoint sa kabinete. Meron ding mga mag-apo na secretary level at saka undersecretary or assistant secretary level. In other words, dapat kasama rin sa anti-dynasty law yung appointment ng Pangulo, particular sa secretary, undersecretary, assistant secretary, and directorships and other positions of other vital government agencies na nandun yung presidential powers. So yun yung kakulangan. Sorry kung medyo napahaba, pero yun yung kakulangan ng kasalukuyang House Bill na ipinasa nila.
9: Okay. May binabanggit naman ho itong si Representative Janet Garin ng Iloilo. Pwede pa rin naman daw ho na magkaroon ng pagbabago dun sa detalye no, ng anti-political dynasty bill. Kaya may pag-asa pa raw na matalakay yung mga nais na changes. Ano ho naman ang take nyo dito, Professor?
10: Okay, tama naman si Secretary Garin kasi sa bicameral committee pwede pang mapag-usapan ito at pwede pang magkaroon ng reforma. Pero ang direktang tanong lang kay Secretary Garin at saka sa iba pang mga sumuporta sa bill na ito sa House of Representatives, bakit hindi na-address itong mga issue na ito? Hindi lang naman ito tungkol sa kontradaya. Yung iba ring mga grupo ay halos pareho yung tindig sa amin. Just for the record, nagbigay po kami ng aming position paper. Nagpadala kami ng resource person sa isa sa mga pagdinig nila. Pero they fell on deaf ears. Ang simpleng tanong lang na kailangan ding ma-address, ano ba ang nakasulat sa saligang batas? Nakalagay po roon, prohibit political dynasty. Ang salin po, ang direktang salin ng prohibit sa wikang Filipino, ipagbawal. Pero itong House Bill na ito, na hindi nga katanggap-tanggap, nililegalize niya at ini-institutionalize niya yung political dynasty. Kaya ang tanong, anong diksyonaryo ba yung kinokonsulta ng ilang miyembro ng Kamara?
9: Ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira Hanggayo, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo, Professor. Bombo Jai?
4: Professor, sa ibang usapin naman, ano, ngayong naideklara na ang bagong liderato ng Senado, tiwala ba kayong magiging katanggap-tanggap ang handling nila sa flood control probe at impeachment trial?
10: Okay, magandang tanong yan. Dapat maging mapagbantay pa rin tayo, hindi porket meron ng bagong liderato magiging kampante na. Siyempre, ang anumang potential conflict of interest, dapat kino-call out at pinabantayan natin kung sino man yung mamumuno sa investigasyon, particular yung magiging chair ng Blue Ribbon Committee, siguraduhin natin na talagang lahat ay mapapanagot regardless of political affiliation. Whether ikaw ay pro-Marcos, pro-Duterte, or pro-whatever, kung ikaw ay may pananagutan, dapat managot ka. And the same applies to certain senators who are facing certain legal charges. Some of them very serious, tulad ng plunder. Huwag sabihin na sila ay nasi-single out lamang kasi malinaw naman sa mga ebidensya na may mga anomalya na kailangang maimbestigahan.
4: and bilang election watchdog convener, anong take ninyo, Professor, sa pagdawit ng 18 na mga dating bodyguards kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia dito nga sa Maleta scandal?
10: Si Chairperson Garcia, marami na siyang kontrobersyang kinaharap mula noon pa. Kaya syempre, hindi na nakakagulat yung ganitong klaseng alegasyon. Bagamat, sabi nga nila, dapat magbigay pa ng mas maraming impormasyon kung sino man yung nag-aakusa. Tama naman si Chairperson Garcia to initially deny yung pag-issue ng blanket denial, maintindihan mo rin naman. Kaya lang, syempre, may mga dati ng alegasyon na kailangang masagot din. Hindi uubra yung puro blanket denial lamang. The proof should be presented by the accusers. In this case, yung 18 na mga dating sundalo.
4: Thank you, Professor. Bombo Danis.
9: Okay. Dito naman po sa akin, Professor, ano, nalalapit na ho yung ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kayo bilang observer dito ho sa mga pangyayari sa ating lipunan, ano ho ang inyong wish list, ika nga, no, na nais po ninyong mapakinggan at mapanood sa panahon ng State of the Nation Address ngayon 2026?
10: Yung huli niyang pahayag, sabi niya, mahiya naman kayo. Ngayon naman, ang kailangang masagot, ano ba ang nangyari dun sa mga dapat na mahiya nung nakaraan, particular yung sa flood control scandal investigation. Pero labas ng corruption allegations, kailangan din nating siguraduhin na mabibigyan ng karampatang assistance yung mga nasalanta ng bagyo, nasalanta ng lindol, bukod pa dun sa mga matagal ng panawagan ng mga manggagawa para mapataas ang sahod, yung tunay na reformang agraryo ng mga magsasaka, yung ancestral domain ng mga katutubo. Pasensya na kung medyo mahaba yung ating wish list. Pero the bottom line is these are long-standing problems ng Pilipinas na kailangan talagang ma-address through meaningful legislation. At kung talagang tunay na state of the nation yung ide-deliver ni Marcos Jr., dapat malinaw kung ano yung pananagutan sa sambayanan dahil sa malawakang kahirapang pinagdaraanan.
9: With that, maraming salamat po, Professor, sa pagbabahagi ng mga mahalagang impormasyon na atin pong napag-usapan ngayong umagang ito.
10: Maraming salamat po.
9: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nariyan ang atin hong naging panayam kay Professor Danilo Arao mula ho sa grupong Kontradaya at isa rin ho siyang profesor mula dyan sa University of the Philippines at yan ay paghimay doon sa ilang mga napapanahong paksa sa ating lipunan. Magpatuloy tayo sa ating pang mga balita. At itong mga kabombo ay sinabi ni Senator Dante Marcoleta na hindi siya lalaban kung sakali man na siya ay arestuhin kaugnay ng kasong plunder na kanyang kinakaharap at matina yung indirect bribery laban sa kanya. Ayon sa senador, may natanggap siyang impormasyon na posibleng ipatupad ang kanyang pag-aresto dahil sa umano'y hindi pagdideklara ng campaign funds mula naman sa ilang individual. Marin itong itinatanggi at tinawag na gawa-gawa lamang ang mga paratang. Kit pa niya, ang mga donasyon na tinutukoy ay mula sa pribadong individual at hindi galing sa public funds. Kaya't wala umanong batayan ang akusasyon ng plunder. Dagdag pa niya, ang layunin lamang umano ng kaso ay mapatigil ang kanyang pagtindig sa issue ng flood control projects. Itinanggi rin ng naturang senador ang lahat ng mga aligasyon sa kanyang counter-affidavit dun sa Office of the Ombudsman.
4: Sa iba pang balita, naniniwala si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na hindi dapat italaga si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Carpio, napakalaga ng papel ng presiding officer dahil siya ang unang nagpapasya sa mga mosyon bago ito pagbutuhan ng impeachment court. Iginiit din niyang naging kontrobersyal ang naging interpretasyon ni Escudero sa salitang forthwith noong nakaraang impeachment proceedings na anya'y nag-ambag sa pagkaantala ng proseso. Nauna namang sinabi ni Senator Pan-Philipping Lacson na plano ng bagong majority block na ihalal si Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa pagbubukas ng paglilitis sa Hulyo 6.
9: Kamuna tayo ng mga karagdagang report. Department of Public Works and Highways aminado na may pagkukulang sa delayed projects at ang pinuno ng naturang kagawaran handa naman na isa-isahing libutin ang mga proyekto upang mapabilis ang mga proseso ng mga ito. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner.
11: Inamin ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison na may malaking pananagutan ang ahensya sa mga pagkaantala ng mga infrastructure project ng gobyerno at handa siyang personal na maglibot sa buong bansa kung ito ang kailangan upang mapabilis ang trabaho. Ayon kay Dison, ang kagawaran ang pangunahing dapat managot bilang implementing agency kapag hindi natatapos sa oras ang mga proyekto. Anya, hindi na dapat maging normal ang matagal na konstruksyon dahil ang publiko ang higit na naaabala. Sinabi pa ng kalihim na matagal nang naging bahagi ng kultura sa ahensya ang mabagal na implementasyon ng mga proyekto. Dahil dito, binigyan din niyang mahalagang personal na makita ng pinuno ng ahensya ang aktual na kalagayan sa mga project sites upang matukoy agad ang mga problema at mapabilis ang solusyon. Dagdag pa niya, kung kinakailangan niyang puntahan ang bawat infrastructure project sa bansa para masiguro ang maayos at mabilis na trabaho, gagawin niya ito. Anya, kung walang mahigpit na pagbabantay, maaaring bumalik lamang ang mga ahensya sa dating mabagal na sistema. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison.
12: The problem is, matagal nang ganito, you have to understand. The culture has been like this for so long. Diba? So, it's important for the head of agency to really go down and say, hey, we have to do better job kasi kawawa yung mga tao. That will take time, but I think right now, the institution, the organization is now learning that it needs to do it the right way. And it can do it the right way and it can do it.
11: Samantala, sa iba pang balita, nagbabala naman ang ahensya sa publiko laban sa mga taong nagpapanggap na opisyal o empleyado ng kagawaran upang manghingi ng pera o pabor kapalit ng trabaho at proyekto. Ayon kay Dizon, nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Criminal Investigation and Detection Group para mahuli ang mga sangkot sa panluloko. Lumabas ang babala matapos may isang individual na nagtungo sa Department of Public Works and Highways Central Office sa lungsod ng Maynila para sa umano'y oath-taking bilang regional director gamit ang peking dokumento na ipinadala sa messaging app. Pinalahanan ng kagawaran ng publiko na lahat ng official na transaction, appointment at hiring process ng ahensya ay dumadaan lamang sa tamang proseso at official communication. Samantala, inuulat din ng kagawaran ang pagkakaaresto sa dalawang individual. Sa Davao City naman matapos umanong magpakilalang chairman at vice chairman umano ng ahensya at nagsagawa pa ng peking inspection sa mga proyekto. Naharap ang mga ito sa kasong usurpation of authority at falsification of public documents. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basa Radio Bombo.
0: Bombo International News.
4: Nagkasundo ang Israel at ang grupong Hezbollah sa isang ceasefire sa Lebanon ayon sa isang opisyal ng Estados Unidos matapos ang panibagong paglala ng bakbakan na nagbanta sa mas malawak na usapang pangkapayapaan sa gitnang silangan. Sinabi rin nito na naging mahalaga ang papel ng mga negotiator mula sa Estados Unidos at Qatar sa pagbuo ng kasunduan. Bago itong kasunduan, sumiklab muli ang labanan sa pagitan ng dalawang panig kung saan 18 katao ang nasawi sa mga airstrikes sa Lebanon habang 4 na sundalo naman na Israeli ang nasawi sa mga opensibong ginawa ng Hezbollah. Kasunod dito ng tensyon sa Lebanon, nakansila rin ang nakatakdang pag-uusap ng Estados Unidos sa Tehran sa Switzerland nitong Biyernes. Mahalaga ang naturang negosasyon upang matiyak ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz na isa sa mga pangunahing ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis at iba pang produkto. Ayon sa isang mataas na mambabatas ng Hezbollah, ipinaabot umano ng Iran sa grupo na hindi maaring magpatuloy ang pakikipag-usap sa Estados Unidos kung walang malinaw na kasunduan sa Lebanon. Dagdag ng Tehran na kanilang gagawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang interes ng kanilang bansa. At sa iba pang usapin, sinuspindi naman ng Bar Standards Board ng United Kingdom si International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan dahil sa mga paratang ng sexual misconduct. Ayon sa regulator, agad na ipinatupad ang suspensyon at rerepasuhin ito sa loob ng 4 linggo sa pamamagitan ng isang formal na hearing panel. Nauna na rin sinuspende si Khan ng International Criminal Court governing body noong Hunyo 8 at nakatakdang bumoto ang 125 member states sa July 24 kung tuluyang tatanggalin ito sa pwesto. Batay sa ulat, may reasonable grounds umano na sumusuporta sa ligasyon ng isang staff member na may naganap na non-consensual relationship sa pagitan nila. Maria namang itinagin ni Khan ang mga akusasyon at sinabing hahamunin niya itong suspensyon.
0: Bombo Weather Update.
9: Lalo po lumakas sa mga nakalipas na oras ang bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mula sa pagiging tropical depression, isa na ho itong tropical storm na mataan sa labas ng ating teritoryo. At ayon nga sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, bahagi ito ng kanilang tutugay-gayan pati na ng iba pang mga eksperto sa iba't ibang bansa sapagkat ito ay may malaking epekto na maaaring humatak ng habagat. Batay nga sa inilabas na update ay posible ho na ito ay umakyat pa ang kanyang direksyon. Nasa layong 1,665 kilometro sa silangan ng Southern Luzon habang kumikilos sa pampakanluran hilagang kanluran sa Bilisyan na 25 kilometro kada oras. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot na sa 75 kilometers per hour at meron namang pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Ayon nga sa mga eksperto, ang naturang sama ng panahon ay tatawaging Francisco. Sa oras na ito ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga, araw ng Linggo. Gayunman ay hindi inaalis ang posibilidad na magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng hilaga at silangang parte ng Northern Luzon. Depende yan sa magiging galaw at paglakas ng naturang bagyo. At batay nga sa obserbasyon ng Bombo Weather Center, malaking ulan ang maaaring idulot ng naturang sama ng panahon. Ngunit ito'y manggagaling sa hahataking habagat, lalo na makakaapekto sa Palawan at western section ng ating bansa.
4: Sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, pag-aaralan ng House Prosecution Panel ang posibleng hakbang upang malinawan ang kinakailangang bilang ng boto para mahatulan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lead Prosecutor Batangas Representative Jervie Luistro, nakataon muna sila sa pre-trial proceedings, ngunit tinitingnan din kung kailangan humingi ng paglilinaw sa Korte Suprema kaugnay ng interpretasyon ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado na nakasaad sa 1987 Constitution. Lumitaw ang usapin dahil sa posibilidad ng hindi lahat ng 24 senators ang makalahok sa paglilitis. Ayon kay Luistro, kung may mga senador na hindi kayang gampanan ang kanilang tungkulin, maaari umanong maging batayan ang aktual na bilang ng mga kalahok sa pagkuwenta ng kinakailangang boto. Binanggit din niya ang desisyon ng Korte Suprema sa Avelino versus Cuenco bilang isa sa mga batayang legal na kanilang pinag-aaralan.
0: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
9: Pinangunahan mga kabombo na ang football star na si Alex Preman ang Estados Unidos sa kanyang o sa kanilang makasaysayang panalo laban naman sa Australia. 2-0 na italang score sa naging pagpapatuloy ng 2026 FIFA World Cup. Nakapagtala si Preman ng mahalagang goal bago pa man magtapos ang unang kalahati ng naturang laro. Kasunod ng own goal ng Australia sa 11th minuto nito. Ang panalo mga kabombo ay kalawang sunod na para sa Estados Unidos na huling pagkakatala ng back-to-back wins sa World Cup noon pa palang 1930. At sa resulta, mga kabombo, ay nakasiguro na ang Estados Unidos ng puwesto sa round of 32 habang nananatili naman ang nakikipaglaban ang Australia para sa tsansa na makausad ito. Bukod nga sa tagumpay, naging makabuluhan din ang laban dahil wala itong si Christian Pulisic, ang captain ng US na sideline dahil naman sa kanyang natamong injury. Ang panalo ng United States ay nagbigay naman ng kumpiyansa sa kanilang kampanya para sa FIFA World Cup 2026 at nagpatibay pa sa reputasyon ni Freeman bilang isa sa mga bagong haligi ng naturang kupunan. Sports News. Isa pang binabantayan natin, mga kabombo at mga Kastar Nation, pasok na sa semifinals ng women's tennis. Itong si Pinay tennis star Alex Yala at yan ay sa 500 Berlin Tennis Open at yan ay matapos ngang talunin ang world's number 8 na si Elena Stovlina. At yan ay mula sa bansang Ukraine. Ang talang score ay 6-3 at 6-4. Ito na ang ikatlong pagkakataon, mga kabombo, ngayong taon na nakapasok siya sa semifinals ng isang malaking torneo. At ika-anim na panalo niya laban naman sa top na 10 players sa kanyang career. Sa naturang laban, mga kabombo, mabilis siyang nakalayo sa unang set at tinapos ito sa 6-3. Bago naman tuluyang isinara ang ikalawang set sa 6-4 sa loob ng ilang isang oras at 23 minuto. Makaharap ni Yala sa semifinals ang world's number 13 na si Linda Noskova ng Czech Republic na tinalo itong si Paula Badosa. At bukod nga sa Berlin Open, kamakailan ay nagwagi rin siya ng titulo sa Birmingham 125 dahilan upang umangat pa ang kanyang world's ranking bilang number 35. Sa kasalukuyan ay hawak ni Iyala ang 9-1 record sa grass courts ngayong season, mga kabombo. At nagbigay na ang kumpiyansa bago pa man ang Wimbledon sa darating na 29 ng Hunyo.
13: The Bombo Radio, Energy, Conservation Advocacy.
14: Kahit naka-off ang appliances, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente kapag naka-plug. Tinatawag itong phantom load.
15: Hugutin sa saksakan ng chargers at iba pang gamit kapag hindi ginagamit. Sa ganitong paraan, makakaiwas sa sayang na konsumo at makakatipid pa.
13: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
2: Bas! Paradio! Bombo!

0: proseso at dumalo sa susunod na imbitasyon ng Senado. Samantala, patuloy ding nakahain ang mga kasong libel at cyber libel laban sa kanila sa Department of Justice na kasalukuyang nilang kinikwestiyon sa jurisdiksyon.
1: Samantala, posibleng maranasan ng mga motorista ang malaking rollback. Good news po ito, mga kabombo, para sa presyo ng mga produktong petrolyo ay magkakaroon ng pagbaba. Yan ay aasahan sa susunod na linggo matapos samahan ang pagbuti na ng relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran. Batay nga sa paunang pagtaya na nilabas ng Department of Energy, maaring bumaba ng hanggang 4 na piso hanggang 5 piso sa kada litro ang gasolina. At yung diesel ay meron naman hong posibleng rollback na 8 piso hanggang 10 piso sa kada litro at 9 hanggang 11 piso naman sa kada litro ng kerosene. Yan ay pagsapit ng 23 ng Hulyo. Ulitin po natin para sa kabatiran ng atin po mga kabombo at mga ka-Star Nation, yung diesel 8 hanggang 10 pesos ang posibleng rollback kada litro. Ang gasolina ay 4 na piso hanggang 5 piso ang rollback sa kada litro. Ang kerosene, 9 na piso at 11 o hanggang 11 piso ang magiging rollback sa kada litro. Bagamat naobserbahan mga kabombo ang pagbaba ng naturang produkto dahil naman sa sitwasyon sa gitnang silangan, hindi pa rin daw ito tiyak na magtutuloy-tuloy dahil nakasalalay pa rin ang mga yan sa pinal na kasunduan para matuldukan ang sigalot sa pagitan ng Amerika at Iran. Dahil dyan ay maaaring umabot sa ang bentaha ng mga produktong petrolyo. Ito mga kabombo, ang posibleng kalalabasan ng pagkatapos ng rollback. Ang gasolina ay aabot na lamang mga kabombo, maglalaro sa presyo na ang diesel. Unahin natin, 83 pesos and 51 centavos per liter. Yung gasoline ay 80 pesos and 50 centavos per liter. Habang ang kerosene ay depende ho sa area. Maaari po itong maitala sa 113 pesos and 28 centavos per liter. At sa ibang area, lalo na ho dito sa Metro Manila at mga kalapit na lugar, ay 112 pesos and 28 centavos per liter. Naulit natin yung diesel, posibleng aabot ng 83 pesos and 51 centavos per liter. Gasoline, 80 pesos and 50 centavos per liter. At yung kerosene, depende sa area, meron hong mga may tatala na 113.28 centavos per liter. At yung ibang area ay 112 pesos and 28 centavos per liter ang maaari naman hong umiral na presyo.
0: Sa iba pa balita, mga kabombo, Star Nation, ng Philippine Navy may mahigpit na pagbabantay pa rin sa ilegal na paglayag ng barko ng China sa West Philippine Sea. May report si Bombo Jovino Galang.
2: Walang tigil ang Philippine Navy sa pagbabantay sa mga sakyang pandaga ng China na dumadaan sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, na dumidepende sa panahon ang pagtungo ng mga sasakyang pandaga ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas.
3: It depends on the weather also. So whether it is 20, 15 or 5, there are several uncontrollable factors also to consider. So what is most important is they are continuously being monitored by your Navy and by the Philippine Air Force. So continuous ang ating maritime situational awareness or maritime domain awareness of that area, and it is being documented and reported also. So which supports the transparency initiative also of the government.
2: Natitiyak naman ito na kanilang nababantayan ang lahat ng mga illegal na aktibidad na isinasagawa ng China, katuwang nila ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas.
3: Besides the maritime militia that are in the area and besides the Coast Guard, their Coast Guard that is in the area, your Philippine Navy is continuously conducting 24/7 patrol in that area. Actually, recently, we just finished an MCA, the multilateral coordinating activity, a cooperative activity in that area, and

0: part of that, the MCAs is surveillance, is sovereignty patrol, and getting the necessary information that would be beneficial to the armed forces to counter-check the activities that are being conducted not only in Bajo de Masinloc but also across the West Philippine Sea.
1: Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuha na natin mga kabombo ang ating mga himpilan. Ebidensya at testigong ihaharap sa panig ng prosekusyon ay sapat umano para naman ma-impeach. Ito si Vice President Sara Duterte ayon huyan sa isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. May balita ang Bombo Radio Butuan.
3: Iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na kailangang panatilihin ang bilang na 24 mga senador bilang batayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang maiwasan ang mga legal na usapin at anumang pagdududa sa proseso. Ayon kay Tinio na bagamat may mga mungkahing ibatay lamang sa mga aktwal na makakadalo sa paglilitis ang kabuuang bilang ng Senado, mas makabubuti aniyang manatili ang 24 base figure kung saan kailangang 16 na boto o 2/3 ng Senado upang mahatulan ang Vice Presidente. Binigyang diin din niya na sapat at matibay ang ebidensya at istigong ihaharap ng prosekusyon at ang 256 na mga mambabatas na bumoto para sa impeachment ay naniniwalang may sapat na dahilan upang ma-impeach at mahatulan si Duterte. Dagdag pa ni Tinio kung magiging matatag ang presentasyon ng ebidensya sa paglilitis at magiging kapanipaniwala ito sa publiko, hindi dapat aniya gawing mahirap ang pagkuha sa kinakailangang 2/3 vote para sa conviction.
4: Yung prosecution at saka yung House na bumoto para mag-impeach kay Vice President Sara Duterte na umabot ng 256 votes in total, kaya sila bumoto ng ganun dahil may paniwala na may malakas na ebidensya, ma-impeach at pa-convict si Vice President Sara Duterte. So I think kung ganun ay hindi dapat atakutan yung 2/3 na number. Yun ang tinataktan ng konstitusyon. So dapat yun ang abutin na numero, no? Kailangan makakuha ng at least 16 votes para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung malakas ang ebidensya, kung maganda ang magiging pag-present nito sa trial at magiging napaka kapanipaniwala para sa publiko, para sa ating lahat, di dapat walang problema na makuha yung 2/3 vote na yon.
3: Mula dito sa impilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito si Bombo Kevin Linac and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
5: Ang Senado naman mas naging produktibo dahil sa panibagong 13 miyembro ng majority block. Ayon yan kay Senator Risa Hontiveros. May report ang Bombo Radio Cebu.
6: Sinabi ni Senator Risa Hontiveros na ang Senado ngayon ay very productive matapos mabuo muli ang 13 members ng majority block.
7: Sinabi ng Senador na dahil sa pangyayaring ito, makakapagtatag sila ng mas matibay na focus sa pagtatalakay at pagpapasa ng mahalagang batas bilang bahagi ng kanilang mandato sa mga tao. Idinagdag ni Hontiveros na umaasa pa rin ang majority block na mapalakas ang kanilang hanay at madagdagan ang bilang ng mga miyembro. Samantala, hinimok din ni Hontiveros ang gobyerno na ipagpatuloy at palawakin ang mga outreach programs, lalo na sa mga marginalized groups at mahihirap na pamilya. Anya, ito ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na walang sektor na lipunan ang maiiwasan sa mga programa ng gobyerno at upang isulong ang inklusibong pag-unlad at mapayapang mga komunidad. Dagdag pa ng Senador, namalagang tiyakin na walang sektor ang maiiwan sa mga programa ng gobyerno, lalo na yung naghahangad na inklusibong pag-unlad at nagtataguyod ng isang mapayapang lipunan. Pinahahalagan din ni Hontiveros ang iba't ibang inisyatibo na ipinapatupad sa iba't ibang lugar upang palakasin ang kapayapaan at kaayusan. Sa nakalipas ng 13 araw, binanggit niya abag ang positibong pag-unlad sa pagpapatupad ng programang may kaugnayan sa seguridad at kaunlaran ng mga komunidad.
8: I hope there may be more na gustong magdagdag sa bilang namin in order to really stabilize the Senate at igilin na yung ganyang mga gulo o drama o yung daming mga boycott and really just get back to work. Pero kung 13 then 11, kaya na. Pinakita na namin yung special session. Kaya nang bumalik sa normal na trabaho and be very, very productive. Actually, ganun yung gusto namin gawin na gawin united, gawin strong.
6: Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
2: Si Senator Kiko Pangilinan naman ay sinusulong na balikan ang partial report ng Blue Ribbon Panel kaugnay dun sa investigasyon sa flood control scandal. May nakalap pang impormasyon ng Bombo Radio Iloilo.
9: Isinusulong ni Senador Kiko Pangilinan na balikan ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal na hindi nilagdaan ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Si Pangilinan na isa sa 7 senador na lumagda sa naturang partial report na inihanda sa ilalim ng pamumuno ng dating committee chair na si Senator Panfilo Ping Lacson. Sa panayam ng Bombo Radio kay Pangilinan, na ngayon ay vice chairman ng committee, nakakausapin niya si Senator Erwin Tulfo upang matalakay kung anong pinakamainam na hakbang na dapat gawin. Ayon kay Pangilinan, rerepasuhin niya kung maaari nang i-adopt ang partial report o kung kinakailangan pang mangalap ng dagdag na impormasyon at magsagawa ng karagdagang mga pagdinig. Dagdag pa ng senador ang kanilang paglagda sa naturang ulat ay patunay na hindi nila tinatakpan ang katotohanan tungkol sa issue ng flood control scandal. Nabatid na kulang ng 2 lagda mula sa 9 na kinakailangang lagda ng mga miyembro ng panel ang partial report upang ito ay maendorso sa plenaryo at maisulong ng committee chair. Nabatid din na kabilang sa naturang ulat ang mga natuklasan ng panel mula sa 7 pagdinig na isinagawa kaugnay ng mga problema sa flood control mula Agosto 19, 2025 hanggang Nobyembre 14, 2025.
10: Well, ang sa akin, if you ask me, no, babalikan natin yung partial report na hindi pinipirmahan. Do we adopt that? Dahil nandiyan na yan eh. 7 na ang pumirma dyan eh. We can start with that. Diba? So, I will have to discuss this with the chairman. Pinirmahan na namin yan. May recommendation dyan na sampahan ng kaso at bigyan, magkaroon ng investigasyon o imbestigahan ang ilan naming mga kasamahan. Kaya hindi totoo to yung sinasabing binubusaran namin ang katotohanan. Baluktot. Sila nga ayaw pumirma eh. Diba? So, I will have to review what are we going to do with this partial report.
9: Si Senator Kiko Pangilinan. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo, Jeremy Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Ang cybercrime agencies dapat umunong bigyan ng mas malawak na kapangyarihan sa pagtugon ng cybercrime at iba pang digital threats. May report ang Star FM Cebu.
11: Matapos ang pagpasa ng Anti-Financial Scamming Act, isinusulong naman ngayon ng Digital Pinoy ang pagpapalakas ng kakayahan ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtugon ng cybercrime at iba pang digital threats. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, sinabi ni Digital Pinoy's campaigner Ronald Gustilo na isa sa mga dapat bigyang prioridad ng administrasyon at kongreso ay ang pag-amyenda sa anti-cybercrime law. Ayon kay Gustilo, mahalagang mabigyan ng mas malawak na mandato at karagdagang kapangyarihan ang mga ahensyang nangunguna sa laban kontra cybercrime, kabilang ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, PNP Cybercrime Group at iba pang cybersecurity at cyber threat response agencies. Anya, sa pamamagitan ng mas pinalakas na kapasidad ng mga ahensyang ito, mas magiging handa ang pamahalaan na tugunan at pigilan ang mga umuusbong na cyber threats bago pa man lumala at makapinsala sa publiko. Binigyan din pa nito na kasabay ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay ang pagdami rin ng mga cyber threat dahilan upang kinakailangan ding palakasin Marine ang kakayahan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas para maprotektahan ang publiko laban sa mga digital na krimen.
12: Yung isang dapat na tutukan ay yun naman hong batas na magsusulong ng karagdagang kapasidad para ho sa ating mga law enforcement agencies, no? So isang halimbawa dyan ay yung pag-amyenda sa ating anti-cybercrime law, nang sa ganun mabigyan ho ng mas malaking kapasidad yung ating mga ahensya kagaya ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ng PNP Anti-Cybercrime Group at ng iba pang cybersecurity and cyber threat response agencies, na mas mapalakas pa po yung kanilang kapasidad at mabigyan po sila ng karagdagang poder.
11: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, ito mga kabombo ang update natin sa FIFA World Cup 2026. Umaasa ang mga tagahanga ng Team Mexico na magtutuloy-tuloy ang sunod-sunod na yugto ng FIFA World Cup 2026 at sa kanilang pambansang kupunan, matapos naman na talunin ang South Korea sa score na 1-0 sa isang mainit na laban. Ayon kay Bombo International Correspondent Ivan Marino, at siya ay international correspondent natin, direkta ho dyan sa Mexico, hindi napigilan ng mga fans ang malakas na sigawan at selebrasyon nang maitala ng naturang kupunan ng Mexico ang goal na nagbigay naman sa kanila ng panalo sa kabila ng matinding depensa sa kalabang kupunan. Dagdag pa ng naturang observer ay naging makasaysayan ng sandali para naman sa mga supporter na dumagsa at yan ay sa pampublikong lugar upang magdiwang habang iwinawagayway ang bandila ng Mexico at ipinapakita ang matinding suporta para naman sa kanilang team. Gayunman, mas magiging mahirap ang mga susunod na laban ng bansang Mexico habang papalapit ang elimination round, kaya't kinakailangan pa ng dagdag na suporta at pag-ibayuhin din ang paglalaro ng kanilang mga players para sa kupunan at sa pwestong hinahangad na mas mataas na stage ng torneo. Buong pagmamalaki naman na ipinakita ni Filipino-American NBA star Jordan Clarkson ang kanyang dugong Pilipino sa ginanap na championship parade ng New York Knicks sa Manhattan. Matapos ho na masungkit ng kupunan ang kanilang unang kampyonato sa loob ng 53 taon. Sa mga kumalat na video ay makikita ho na nakasuot at nakabalot ito si Clarkson ng watawat ng Pilipinas habang kasama ang kanyang mga teammates sa parada. Dinaluhan ng libu-libong tagahanga ng kupunan ng Knicks. Naging makasaysayan din mga kabombo ang kampyonato para kay Clarkson na kinikilala na kauna-unahang Filipino-American player na nagwagi ng NBA championship matapos naman talunin ng kupunan ng Knicks ang San Antonio Spurs sa 5 laro ng NBA Finals. Matatandaan na kinatawa na rin ni Clarkson ang Pilipinas sa international competition bilang bahagi ng Gilas Pilipinas sa 2018 Asian Games at 2023 FIBA World Cup.
13: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Ang data ng atin pong Foreign Exchange Update ay mula sa pagsasara ng trading kahapon. At magre-resume naman ang kalakalan sa araw na hunan Lunes at yan ay sa oras na alas 9 ng umaga. Ang katumbas ng isang US dollar ngayon ay 60 pesos and 78 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay umabot sa 7 pesos and 72 centavos. Singaporean dollar, 46 pesos and 93 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 13 centavos. Habang ang Euro ay 69 pesos and 40 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, sa Visayas, sa Mindanao at maging sa Ibayong Dagat. Dapat updated ka, kaya naman maaaring tutukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Visayas region, matutunghayan, mapapakinggan na, mapapanood pa ang atin po mga palatuntunan. Diyan sa Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman, sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Samantala, sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Doon sa probinsya ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo naman ay nasa bahagi ng Aklan, ay nariyan naman po ang Bombo Radio Calibo at sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.
5: At bago tayo magtapos, mga kabombaster nation, sama-sama tayong manalangin ang Oratio Imperata for deliverance from calamities.
14: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
13: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
15: Star FM,
16: the best music station across the nation.
17: Kwelang-kwela na mga DJs.
16: Ang galing sa information.
15: Fully digitalized. It's all for you.
18: Star FM across the nation.
19: Play live Baccarat with real-life dealers at Bet88.
20: Place your bets, player or bunker. Player wins.
21: Enjoy your winnings.
22: Bet 88, your ultimate playground.
23: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
24: It's rainy and back to school season once again. Mga ka-Pure Gold, kaya't ihanda na ang shopping list dahil parating na ang Pure Gold Pambuhos Blowout. Big discounts on your favorite items at may chance ka pang manalo ng 1 year free grocery, 14 dahan ni Alipuring or Perks Card members. Kita kits on June 19 until June 21 to our 3-day sale at mag-enjoy ng sang katutak na special discounts on selected items. Malagang sa Pure Gold, always panalo. Pretty guy, fair trade, number FDEB258080000.
15: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
18: The Philippines number one Star FM.
25: Kimi Gora
13: Antonio Lambada.